0: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tos Kalawan, sang Klinika DTX 500. Para sa may mga balatian sa diabetes, hypertension, mag-inom sang Klinika DTX 500. Kaya ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, ang saranggin makatag sang alibyo sa atong siningalawas sa mga kuturan. Ginapanami ang blood circulation. Kaginapanubo ang blood sugar level sa aton sining lawas. Sa aton sining mga kakifal, gina-neutralize siya. No? Kaya kung tama makanubo, mahipo kasi na. Ang nami sa DTX 500, gina-neutralize siya. No? Ang aton sining blood sugar level mga kakifal. And sa aton sining mga kuturan, ang mga guba ng mga cells, gina-renew ya sini, gina-repair ya. No? Amo ni siya ang ginatawag na ton nga the superior antioxidants. May ampalaya kag di sugar kay na rin sa panit sang tubo sa aton sining mga kakipay nga saragin makatag sa libyo sa aton sining lawas. Ang DTX 500 mga kakipay. Klinika DTX 500. Alas 8:03 sa aga, ang DTX 500 parisan mo ni isang mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C ni Dr. Amel Itang Uy. Amo ning vitamin C nga basta gani vitamin C i mighty C mo. Kay nga man non-acidic vitamin C. Bisan wala ikaw kinan-an wala unod ang imo chan safe ini sa banwa nga imnon no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati ang mighty C di alkaline base nga vitamin C may mighty C syrup man kita para sa mga bata no sa aton sini nga mga K5 may mighty C syrup kita nga saranggid mainom sang aton sini nga mga kabataan. And of course ang kape nga healthy DTX coffee mix mabakali ni sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Amo ni siya ang mga product center naton nga sarang ninyo kantuan dira sa may Kalinog, sa Cosmart Kalinog, kag sa may Pasi, sa may barangay poblasyon ni Labod Pasi City. Available ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy dira may free consultation man kita. Sa Miagaw dira sa may tupad sang MCR Agriventure, sa may Miagaw Public Market available gid ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy kag diri sa may Sara, sa may RGM's building. Malapit sa Sara Bus Terminal ang aton sininga Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa may Haro sa tanan ng mga taga Haro no free consultations kadto kamo sa Klinika di Alternatibo ni Dr. Ramil Itang Uy diri sa may Robinson Saro dapit no sa kilid lang sang St. Roberts International College dako-dako ang karatula dira sang Klinika di Alternatibo. So tanan nga mga produkto available gid dira kay Ma'am Evangeline Aposaga Agu Arorong kag kay Ma'am Helen Pagaypay nga nagapamati sa aton dira nyo mabakalang aton sini nga mga produkto mga ka-K5. Ara na sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati makaupod na aton sa aton sini nga pakilala ikaw anay message mo sa para at least balaan niya kung sinong katawag si Police Major Dominic Parinyo sang Pututan Municipal Police Station. No, nakakonect na kita sa Yakina samtang nagakomersyal kita kagati he express already no sang iya sini nga tiempo para sa ton sini banwa nga pag pangusisa no may kang tanan sa natabo to nga hold up incident dito sa may barangay Bungko Pototan Iloilo mga kakipay.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ginaagdama namon ang inyo mga kabataan no sa aton sini nga mga K5 nga bantayan ang labing una nga K5 News FM live reporting competition sa aton sini nga mga K5 base may mga pambato kamo bantayan nyo na dire no sa aton sini nga mga K5 sa Foro de los Pueblos program. I-try ko tawagan no sa aton sining mga K5 dugay-dugay dire no sa aton sining kwadi na ng cellphone ko bala no kag i-try ko di tawagan i kaw storya sa iya K5 Paul sa kay Police Major Dominic Arana sige Arana no sa linya na ton si Police Major Dominic Parinyo sang Pototan Municipal Police Station no ay bulon na ton to kay may natabo to nga hold up panay kapon to so may barangay Bungko Pototan. Kamusta na ton kung ano nang investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan dira sa may Pototan Municipal Police Station Kaupod naton sa mga aga si Police Major Dominic Pareño, ang Chief of Police ng Putotan Municipal Police Station. Good morning, sir, and welcome sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program. Kaupod mo si ka-K5 Ray Umalay.
2: Yes, sir. Good morning sa inyo, sir. Good morning sa inyo.
0: All right.
2: Programa, sir.
0: Salamat, good. Sir, mga mangkutanon lang kita sa update sa sining natabo nga pagpang-hold up sa may barangay Bongko, Putotan. Ano gid ni sir ang natabo? Ano oras ni na-report sa inyo? Kagasin o ni ang aton sining victim? Kag kung may lead na bala kita based sa mga initial na aton sining mga information sa posible mga suspect sa pagpang-hold up? Sir Dominic.
2: Yes, sir. Good morning, sir. So, kagapon, sir, may ala kita report na may hold up sa barangay.
0: Police Major Pareño, sir. Pasensya, gid interrupt ta ikaw anay. Medyo nag-fluctuate ang imo sining signal. Basi mayo kami, sir, kung pwede makapangita kita sang medyo manami nga pesto, sir, para nami aton sining pick up kag sulod diri sa aton sining pagpangalagad, sir.
2: Yes, sir. Yes, sir. Okay na, sir.
0: Okay. Sir, go ahead, sir. Thank you.
2: May ara kita incident ng robbery hold up diri sa barangay Dungsol, Putotan, Iloil. Nga duwa ka bilog ang biktima, gikilala natin kay Antonio Agana Bourbon, 35 years old. Male married, kag-residente kang barangay ang Kumpanya Central Molo, Iloilo City. Ang driver ng truck nga ginkilala natin kay Mario Ryan Gilar Pareño, 42 years old. Male married, kag-residente kang barangay Inaka, Batuan, Iloilo. So, kaapon, sir, ang incident natabo around the 11:30 a.m. sa
0: Sir, pasensya gid ah. Ma-interrupt ako, sir, kay medyo nag may mga portion lang nga gadula-dula imo signal. Ano oras liwat, sir? Around?
2: Around 11:40 okay. AM sa aga na insidente. Initially, ang aton nga mga biktima nagdiretso sa Saraga Municipal Police Station. Na-report na sa aton sa Putotan Police Station mga 12:30 p.m. na sa same date, August 20, 2026. Yun immediately nagkantong aton investigator kag mobile one dito sa barangay Dungsol, Putotan, Iloilo. Na nag-abot na after 5 minutes nag-abot dito sa may area kag nabalaan natin nga ang Isuzu close van bearing plate number NIG 2870 along road barangay Dungsol, Putotan, Iloilo. Ang allegedly nga gin hold up sang duwa ka persona nga sa subong patut identify nga nagasakay sa isa ka Rossi motorcycle color black and gray. Kag dito natabo ang hold up nga nakuha sa biktima ang isa ka knapsack color black, isa ka sling bag color black man containing amounting to 21,000.
0: Okay, sir, to clarify lang ha. Initially, dabi may report kami nga nabaton, it's along with the barangay Bongko ang natabong insidente. So to clarify, nahambal mo kina barangay Dungsol?
2: Yes, sir. Boundary sang Saraga kag Putotan, sir.
0: Boundary sang Saraga kag Putotan, sir. So dira na, sir,
2: correct ko lang, sir, ang barangay Bungko pala, sir.
0: Okay, sige, sir. Barangay do sa dira na, sir, sa may ano eh, sa may do
2: aga na Bangga
0: Bante.
2: Babangga man ti sir mga 300 meters
0: Oo. So dira na sa ano eh Saraga kag Bungko nga ano nga road no sir no. So Barangay Bungko sir na tabo. Correcta lang. Kay kinay Barangay Dungso lang yung mention eh.
2: Sa ano sir mga 300 meters away sa crossing sang Bangga Banti.
0: Okay.
2: Sa kubang sang espilahan mismo sir.
0: Okay, so sakop pa sang Barangay Bungko na. Oo. Bali sure. Ano na that time sir gano bra sang mga sang delivery sir sang delivery naton nga mga victim nag ano sila that time nagapuway huway o kon bag-o lang tapos pang deliver sila nga mga ano mga gin pang mga resellers sila kag distributors nila.
2: Yes sir, bag-o lang ang initially sa atong dito ang driver kag
0: Pananti.
2: Iyang manu, ano?
0: Pananti.
2: Dumagkukot, sir. After kaon, nagpahuway sila dito sa tubang ng school, kung di ng shady portion. Then, makita natin sa CCTV, kalabayan sila sa mga suspect, nag-standby pa mga 1 minute sa likod ng van. Ang mga suspect nga nag-hold up sa duwa sa
0: driver kag sa pahanante.
2: Ang sa may ano sa may ang driver nagapanagariyo sa Piacartada ang ano niya passenger na ang ginhold up.
0: Ang pahanante sir ang pahanante ya no ang do assistant ya. Mo na siya nga ginhold up. So duha ni sila kabilog. So ang nanaog sir nga nag-declare hold up ang kasang Rosie nga motor o kon ang duwagin sila pati ang driver.
2: Makita natin sa CCTV sir nga duha sila nag-declare ang declare hold up ang kas.
0: Nag-declare hold up. So why ni manotis ang driver sang van?
2: Wala sir, nag-uli niya lang nakitaan nga nag-hands up ang ano niya. Ang iyang upod. Then, pagtanaan niya nga may threat, uli na naging nakalakat na ang mga
0: suspect
2: dito sa nagpalapit sa iyang upod. Immediately, why not damo pang istorya, nagsakay lang sila, makita natin sa CCTV, nagsakay sila dito sa may
0: police station.
2: Saraga police station.
0: Okay. Diin nga way ang suspect nagkadto sir ining duha.
2: Ang direksyon nila sir after na commit sang ano sa hold up sa Bangga Dawis, pagadto sa Bangga Dawis. Then going to Saraga tapos may mga kapila pa sa sir nga ano mag-ilis kag nag-disguise pa.
0: Ah, nag-ilis-ilis pa bayo.
2: Sir, kag may ang helmet nila, isa sa helmet nila, ginbili nila dito sa may boundary sa Nyolusoy na Pototan kag Saragang boundary.
0: Okay, so sa last...
2: Pero sa Subong, sir, ongoing ka nga mo nga backtracking, may balikan naman liwat ang area kay para masundan tong ano, pag makilala.
0: Sige. Sir, ano kuno ang description sang mga suspect based sa mga victim especially sa sining nga painante nga amo ang nagdaho sang siling bag no o kun sang pouch nga may unod nga kwarta matapos nga tigin na cold up sila ano gintayaan sa pusel anong classic pusel kuno gintaya siya kag ano ang ginambal sang mga suspect kag kung makilalaan niya anong may description bala sa.
2: Ang halin sa may ano sir, sa may tipa nga miskin. Wala sila ka ano, why sila katalupangod. Initially, pag-abot naman dito, ginpamangkot naman ang description, wala pa naman matanaw sa CCTV. Wala gin sila, ano, wala gin sila may natag na initial nga description, balaan lang nila naka-jacket. Pero bisan mga color kang
0: payo. Naka-helmet sir, naka-bonnet.
2: Wala sir, naka-face mask sila sir. Tapos naka
0: kalo
2: helmet.
0: Helmet, okay.
2: Helmet kay face mask. ang duwa.
0: Anong gintaya, sir, ng armas?
2: Initially, sir, ang balsang ano, short firearms ang ginamit.
0: Short firearms, pero hindi pa natin ma-determine kung anong klase ka pistol, no?
2: Yes, sir, wala pa.
0: Okay. Madasig lang, sir, no? Ang pag-declare nila, dasig lang, ginadaho na yun, gila yun, sang panente, ang bag, no? Ang sining, ang kwarta, no? Sir, Parinyo. Ang pamangkot ko, sir, na ano ni, sa inyo, sininga paglantaw, madugay na ihan, nga ginaobserbahan sa mga suspect, ining van, nga ni, nga delivery van, sang liquor product, dira sa may area nga na, that's why nga ti na penetrate nila dayon.
2: Ang twice a week or twice a month at pangbaltong ano. Hindi ko sure sir, pero daw twice a month lang, laka lang sila magkanto diyan sir sa area nga na sir. Isa sa mga consideration natin is ang ginanamin yung mansir nga muna, pero sa tubong, ongoing pa atang investigation, hindi pa nila makakapag premature conclusion. Mag-base lang sa mga cover natin along the way.
0: Okay.
2: Okay, sa tubong, ibalikan ka na concert mga kami for future backtracking incident.
0: Okay. Pero sa paglantaw na ito ni sir, ano, so far, sa pilakbulan na ito, sa pilakbulan nga observation na ito, sa mga reports na ito, sa Banwas, Pututan, especially sa inyo, dala sa police station, na do subong at 2026, nagkari ko magsala, the first time nino nga may kaso sa pagpang-hold up, dala sa, under sa aton nga area, at sa Banwata?
2: Yes, sir. First time na natabo nga may anak na hold up is sa Pututan. Sa subong tuig. Kaya, resta sure sir na mas hold up na ito ng kaso, ma-identify natin ang subject na ma-file natin ng kaso.
0: So if this is the case, though isolated case ni sa, anong paglantaw nyo sini? It is an organized group, Police Major Dominic Parenyo, o kung na isolated case lang, at basi mga natabuan lang, o kung mga grupo-grupo lang ni nga naghinagadanay nga magpang-obra sa nga mo sini, Police Major Dominic?
2: Sa amon tanaw, sir, tood, isolated case lang ni, pero ginakonsider mo natin niya sa ka-organize man eh, kay may mga pangkitang na basi, may mga upot pa rin. Hindi, darwa, hindi basi mga lockout na bala. Pero sa subong, ongoing pa yung decision, klaro ako yung patipo na tanaran ng ebidensya.
0: Okay, sige.
2: Sa subong, sir, ongoing pa pa.
0: Mga balabanta nyo, sir, based sa mga structure, body build up sang sining mga suspect na ano, yung mga bukod nilawas nila ano ni Wangon ang kataason nila ano sir
2: mga estimated sir mga 40 to 50 or 55 ang suspects natin
0: luwas sila no
2: ay ano la sir daw tigutul gamay
0: bring up na to ni Sir Police Major Dominic Parenyo, apisar nga ti, this is the first time, no, based sa record ninyo, nga may natabo din nga robbery hold up dira sa may area sa Banwasang Pututan, sa Akops ng Barangay Bungko, pero ti, ang atom lang din na secure nga ti, ang safety, wala, kagang posible kakugmat nga matuga sini sa pila naton sini ka mga establishments, kag mga vendors naton sa sinadira nga area, hindi lang sa adira sa nga area but then sa bilog nga Barwasang nga Pututan na Police Major Dominic Parenyo nung aton sinisubong nga mga initial nga mga tikang sa aton sini nga banwa knowingly nga ti may natabo sini nga kasubong sini ning robbery hold up iban may mga cases kita nga kinawatay no pero ti ang kinawatay tungang gabi or di gani kagahon nga katabo ang iban may ara nga mag salisi no may mga reported kita na da previously pero niya robbery hold up ni Police Major Dominic Parenyo no ano ang tikang subong nga ginobras ang municipal police station sa Barwasang Pututan to preempt or somehow to prevent sa mga kasubong sini nga mga itabo.
2: Yes sir, ang aton nga police center from initial kasong completed piece nga ni natabo sa may barangay Bungko, boundaries ang Laga and Putotan. Wali layo ni siyang area pero sa aton nga initial nga action sir, una is isog muna yung nataning case, then ang pangarawa is mas mag-coordinate kita sa Saraga para mag join sa IPDP or integrated patrol deployment sa integrated patrol deployment plan, mag-coordinate nga mag joint effort especially diyan sa may barangay Bungko layo na ano, sa ano sir sa sentro sang Putotan kaga part ng IPDP sang kapit sa IPDP sang Saragaman pero mag-coordinate na sa Saraga para may makapustigi diyan nga police malapit din para maka-respond dito yon kung anytime kung may mga incident.
0: Alright.
2: Ang mga other related nga mga ano ito par na so, na identify naman ng mga suspects kag this one i-check natin kung parang organized or mga gamay rang personality ang involved dire.
0: Oo.
2: Okay.
0: So, ang ambal mo sir, may sa iban nga mga kaso sa mga kinawatay, ka mga problema da, na solve na identify na nato ng mga suspect. Ana pang pailan na naton sila kaso sir?
2: Yes sir, may ara sir nga identify naton sang suspect kag napailan na naton kag may ara man sir nga depende sa complainant sir. Bisan na inform na mo ng complainant nga amuni tapos may mga ebidensya na kita and ready to file pero kung ang complainant is especially kung gamay ra man ang involved nga ano kung hindi gid sila magfile wala man mahimo ang police di mag magagad man pa aton final kung priority pero so far sir na file man aton ang mga kaso aton nga mga
0: how about sa angulo sir sang probably inside the job nga tawag ni nga scenario gina-try nyo man ni consider ang mga possibilities.
2: Ay, sir, isa man na sir sa mga angulo naton sir ginataw hindi man na madula sa investigation ang tanang nga possibility nga kuha sir. Depende sa ebidensya kag kung ano ang maano natin sir nga tanaw natin nga inconsistency sa mga statement ng especially sa
0: victim
2: biktima. Tanaw na rin natin sir pero isa sa mga pero hindi lang kita magano sa subong kay mag premature
0: so mga amo ning mga angulo gina consider nato na kumbaga sa investigation gina consider tawag ta ginadula ang angulo nga possibly magkilalahay ang biktima kag ang suspect or possibly man na mga organized group ini kag ordi gani mga magagmay nga mga grupo nga nagapatigayon sang sining mga klase sang mga robbery hold up police major Dominic Pareño.
2: Yes sir.
0: Alright. With that, itagaan takas ang tiyempo, police major nga magatag sang pahanumdom sa pila naton sini ka mga pumuluyo after sang natabu sini nga incident. Police major.
2: Yes sir. Ang ano ko lang sir sa ang aton yung pulisan sa Putandre hindi mag-untak ni Mara ma-solve niya. Huwag ma-assure sa this one. Is just an isolated case. Wala pa na. Kag-amo lang niya. Ang opportunities ang sika-tumina. Especially sa mga presene. Bibigilant lang kita sa mga, ano? Bibigilant man nila sa surroundings. Kita nga civilian or sa uniform personnel. Bibigilant kita sa mga especially nga ga-approach atin pagtanaw natin nga may threat immediately seek help dayo sa mga lapit nga mga tao. Kagi mag ano kita sa kung sa diin damo tao, diyan kita mag standby especially sa para sa gapon nga natabo nga nakitaan may opportunity nga ang mga perpetrator wala sang tao, wala man sang establishment nga malapit dito kag wala gid mabuligan sa tubang sa eskwelahan kag wala pang class.
0: All right. Salamat gid da Police Major Dominic Pareño sa imo sini oras kag tiempo sir no sa paghatag diri sa ang tion sa K5 News FM Rilo sa update sa sining nga natabo nga robbery hold up dira sa may Barangay Bongko Putotan Iloilo. Mahulat kami sa mga dugang mga update si Racer and hopefully matagaan sa nga solusyon kag ma-identify ining mga suspect para hindi naka makapanghalit pa no sa pila naton sinig ka mga pumuluyo hindi lang sa Barmasang Putotan kundi sa Bilogga probinsya sang Iloilo. Good morning and God bless you Police Major Dominic Pareño, sir.
2: Good morning sir.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Oras, alas 8.28. Sa pagbalik naton mga ka-K5, istoryahan ta, dugang, ang itong aton sinigang ginediskusyonan kay na, no, parte sa posibilidad nga pag usisa sang Senado sa sining mga tech companies nga liable mga ka-K5 sa paglapta, kagpag-tolerar sang pilag ka mga false information, violence, footages and videos, kag paggamit sang pila ka mga social media platform sa ginatawag naton sining mga sexual exploitation kag other form of social media abuse sa pila naton sining ka mga kabataan mga ka K5 kasi rang nagakapekto sang ila sining mga behavior kag sang ila sining mga ka K5 nga mental health sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa pagbalik naton makaupod naton si Attorney Paul Ray Tolentino. Alas 8:29 ang oras sa Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tripayo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mabagat, sumagabot ka. D3.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Inis si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavion.
5: Inis si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan!
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
1: Good news!
13: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.
13: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
15: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Pinakabarato nga data
18: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
19: Supply for TTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: O si Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
20: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
20: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
23: Yan
20: ang
23: gapanupo.
20: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
20: E3 Bio.
23: Ang E3.
20: Yung may Physio.
23: Physio.
20: Yung may D3.
23: E3 Bio.
20: With Physio.
25: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio.
23: Ang D3.
20: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
20: Yung may D3.
23: D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso.
27: Oras sa K5 News at Philippine Standard Time, alas 8:41 sa aga. Standby ka ba mga ka-K5? Makupod naton si Attorney Paul Ray Tolentino sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati.
28: Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
27: Good morning, Ged. Mayong aga kay Sir Benji Astorias, kay Ma'am Lang Ladublan, kay Ma'am Nining Presya, kay Ma'am Lenny Pedroso Dadibas, nagapamati, Ged, sa kay Evangeline Apusagara Arurong, sa kay Ma'am Bings, PSJ. Ma'am Bings, good morning. Dira sa may pungsod Singapore. Nagpamatigin sa aton sini nga pagpangalaga diri sa pag dulong sang pirakamang impormasyon sa inyo sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Sa aton sini nga linya, dugay-dugay makopod naton si Attorney Paul Ray Tolentino kag aton sini nga istoryahan mga ka-K5 ang ining natabo, no? Nga liwat naman nga cases sang pagpamusil sa sulod sang eskwelahan o kunsang bulutuan sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Mamangkot kita siya sa aton sini nga nasyon kung may ara balik kita existing pulisiya o kun layi nga nagahatag sang penalidad sa mga tech companies and at the same time ang liability sini no sa aton sini nga mga ka-K5 sang gun owner, no? Kay base sa initial nga investigasyon sang Department of Interior and Local Government sang DILG sa paghatag man sang statement ni Secretary Rimulya, John Vic Rimulya, nga gindulong gali sang iya sini nga amay ang iya sini nga bata sa eskwelahan gamit ng ila sini nga salakyan kag ang armas mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Dito nabutang sa likod nga porsyon sang salakyan, no? Ang armas sang sining tatay sang amay sang sining suspect mga ka K5 no sa ton sining mga pinarangga nga mga tagplamatik kagway sa Bakaybalo ngang iya sining armas ginkuha gali sang iya sining bata no amoning iya sining eksplanasyon aw kagwaaya na ma-check ang iya sining salakyan kung armas yara pa sa likod way gid sa matingala kay kun nakita ito nga way ang armas ya tani na hingagaw ya no sikyar sa posisyon sang iya sining bata kag amo man tong rason sa ton sining mga ka K5 nga wala ma-check sang pila ka mga gwardiya sa Ateneo de Zamboanga University sa ton sining mga ka K5 ang salakyan no kay tawag nga nagioko nang bata kay tawag nga nagsakay ini sa ilang salakyan no why ni siya nagagi sa usual nga check up no sa ton sining mga ka K5 sa ton sining mga pinarangga nga mga palamati no sa ton sining mga kuturan. Standby kamo kay we're just trying to connect our line with Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.

0: Alright, ang oras alas 8:46 sa aga, ginatingwaan na ton nga ma-contact si Attorney Paul Ray Tolentino, no, sa sining mga tinion, pero ti medyo busy pang iya sining linya. Hopefully makasulod ang aton sining contact sa iya, no, sa aton sining mga kaki-5 kay importante ning madiskusyonan naton. Ako pabor ako kung pananglitan in the aid of legislation, no, sa aton sining mga kaki-5 sa Senado nga mapatigayon sila sang committee hearing or sang public hearing regarding sa sining natabo, no, nga asod-asod nga cases sang pagpamusil sa sulod sang eskulahan. What really pushes, no, sa aton sining mga lamharon nga mga kabataan sa pag-obra sang sining mga makasilidhi nga mga krimen, mga kaki-5? Nga daw kasubong lamang sa aton sining mga kuturan nga nagahampang lang sila sang pilak ka mga online games. Sa aton sining nga mga kaki-5, no? Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang epekto bala sang paggamit sang tuman ka grabe nga paggamit sang social media sang wala na sang disiplina nga paggamit sang social media. Kag ang tuman ka open, kag bukas, kag mahapos nga pag-access sang pilak ka mga website, pilak ka mga gaming platform sa aton sining nga pungsod Pilipinas, sa aton sining mga kaki-5. Amugid ni bala ang isa sa mga major reason kung nga ang mga kaki-5, no, nagalabot sa punto nga ang mga pamatasan, mga behavioral sang aton mga kabataan, sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati, nagalain. Mas nag-aagresibo sila, mas nag-isog sila mga kaki-5. Nga daw kasubong nga daw wala sila sang kakulba sa ila sini nga ginaobra nga krimen. Sa aton sini nga mga kaki-5, hindi lang niya ambalanon kag istorya mga kaki-5 sang natabo dito sa may Ateneo di Sambuanga University. But ang mga nagakatabo subong pagid sa aton mga kabataan, kadamo sa mga minor de edad nga nagaimbolbar sa mga kinagamo sa aton sini nga susyudad. Ang iba ni sila involved sa kinawatay. Ang iba ni sila involved sa pinatsanay. Ang iba ni sila involved sa rambulanay sa aton sining mga kaki-5. So ano ang nagapush sa sining mga kabataan? Mga kaki-5 nga do amo lang ini kahapos sa ila obrahon ng ining mga kasubong sining mga krimen. So that is very important nga matakol kag madiskus ina sang pila naton sining mga senador. Kag sang pila naton sini ka mambabatas nga maistudyuhan kag ma-review ang mga layi sa aton sini nga pungsod. Kung ang aton bala sini nga mga layi sa aton sini nga mga kaki-5, no, nagasanto sa henerasyon sang mga kabataan kag sa tiempo naton subong nga very advanced na ang ginatawag naton sini mga kaki-5 nga teknolohiya nga halos tanan ara na sa internet. Tanan nga pwede mo ma-access, tanan nga pwede mo malantaw sa aton sini nga mga kaki-5. And there are websites nga naga-require matuod mga kaki-5 kada gapamangkot sa imo kung pila edad mo, pero pwede kagid ka binutig. Pwede mo yang amambal nga yes, I am 18 years old above sa aton sini nga mga kaki-5, but well in fact sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang mga websites and even ang mga platforms nga ginasudlan sa mga menor de edad sa aton sini nga mga kaki-5 are mga websites and platforms nga sarang makahalit sang ila sini nga paminsaron sa pagobra sang mga katuntuhan. Waay na bala sang control, waay sang monitoring, wala sang proper regulations sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kaki-5. So amo na ang kaimportante tani, no, ang pagpasangkad sang aton sini nga sistema diri sa pungsod Pilipinas sa paggamit sang mga kasubong sini nga mga teknolohiya sa aton sini nga mga kaki-5. Kagabi nag-istoryahanay na kami ni Attorney Paul Ray Tolentino initially, no, however basi na lipat, no, si Attorney Paul Ray Tolentino. Pero kagabi, ang hambas ako ni Attorney Paul Ray Tolentino, mani, wala pa so far, no, sa iyang ihibalo sang layi nga nagahatag kag nagapenalize sa mga tech companies sa at ila sini nga mga platforms nga ginagamit sang aton sini nga mga pumuluyo, no, pertaining sa pag-regulate mga ka-K5, sang ila sini nga platforms to fight against false information, fake news, kag mga violence mga ka-K5 sa ila sini nga platforms. Just like for example, ang mga fake news, ang mga false information, very rampant subong mga ka-K5 sa social media. And to tell you, ang masubo nga part, kung kaisa, mas ginapatihan pa sang mga Pilipino ang sala nga balita kaysa sa mga balita sa mga mainstream media. Mas wala pa sila nagapati sa mga mainstream media, mas ginapatihan pa nila ang mga balita sang iban nga mga social media pages nga nagapalapta mga ka-K5 sang mga false information. Now, ang question is, paano inasagi na determinar sang Meta kag sang pila ka mga kumpanya, mga tech companies nga ma-take down ang ina nga mga platforms without reporting sa ila sini nga opisina or kumpanya? Kay di bala subong kinanglan para lang nga ma-take down ina sang Meta, i-report mo, i-massive report mo. Now ang pamangkot, if wala sang massive report nga obrahon ng mga pumuluyo sa ila on their own part, paano nila na ma-prevent? Paano na nila ma-detect mga ka-K5 sa tonsini ng mga kuturan? Amo na ang pamangkutanon nga nami ihaboy sa mga tech companies. Kay dito sa US, no, gina-automatic ban kag gina-penalize ang tanan mga ka-K5 nga mga tech companies nga wala nag-monitor kag nag-prohibit sang mga malalaswa, violente kag mga sala nga mga information mga ka-K5 sa pungso di Estados Unidos. Dumduman nyo to sang una, sang nag-initay mga ka-K5 si Donald Trump, si President Donald Trump, kag ang pila ka mga CEO mga ka-K5 sang mga tech companies kag ginapulihan siya. No? That time sa pag-away nila to sa presidential race kontra kay Joe Biden nga naperde siya. Tiliwat, nagbalik na lang liwat ni si Donald Trump eh. Pero sa naperde siya, balya, very, very rampant ang fake news against him nga hindi na masarangan sa social media. And that is one of the factor and reason nga naperde sa kuno sa eleksyon. Oh. Sa ton sini nga mga K5, so sang-sang nagpungko bilang presidente liwat, ging paimbestigara na tanan-tanan ni Donald Trump ang mga tech companies nga ginaabusar sang pila ka mga pumuluyo. Kay subong, pwede ka na ya ka-hire multiple people nga magamit sang platform para gamiton mga ka-K5 sang ginatawag naton sini nga troll farms, no? Mga tawo nga nagapalapta sang fake news against mga ka-K5 sa mga kontra nga mga politiko sang iban man sini nga mga grupo sa ton sini nga mga ka-K5. Kagang iban ginagamit ang Facebook sa mga ka-K5 o ang pila ka mga social media platform sa pagpang-scam sang mga tawo. No, sa ton sini nga mga ka-K5, tiwala sang proper regulations. Kag kumayara man, pigaw kag lawlaw.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Amo na mga ka-K5 nga kinanglano na sang review kag revisions and possible amendments nga pwede ma-incorporate somehow sa existing naton siningalay nga cybercrime law. Kay ang cybercrime law naton mga ka-K5, no, mostly sini sa ton sining mga ka-K5 ang nagakaiguani is ang mga publisher. Pero ang mga tech companies wala diri ma-include sa aton siningalay. Sa aton sining mga ka-K5. Sa nasiling ko na kay na sa ibang nga nasyon, wala sila ya nagapabasta-basta pasulod sa mga social media platforms kag sa mga tech companies. Pareha sa pungsod China, may kaugalingon niyang ila gobyerno nga equivalent sang Facebook nga application nga pwede magamit sang ila sini nga mga pumuluyo dito. And that is under the monitoring and regulation mga ka-K5 sang gobyerno sang pungsod China. Why taman koon nga gina promotar tagid ang pungsod China nga dumambal kita nga titani do himuon na lang nga China ang Pilipinas. Pero ang aton nga ginapunto diri is ang ila bala ni inisiyatibo nga epektibo mga ka K5 to control sang pagiging sa pag-abuse kag pagiging addict sang mga kabataan at their early age sa ginatawag nga influence sang social media. And I think that is this is already a high time nga tagaan sang atensyon mga ka K5 sang aton sini nga mga opisyales sa gobyerno ang ini nga paglantaw no sang posibilidad nga paggatag sang penaltidad no sa pila ka mga tech companies diri sa may pungsod Pilipina. Hindi na niya kuon nga pasugtanta na lang ini kay kadamo na sang mga kabataan. And even may mga video nga nag-circulate sa social media nga nagahibi ang mga bata kay tungod sa mga social media mga ka K5 kag mga platform sa ginagamit nila nga ginaabusaran sila da, ginasugo sila kung obrahon nila ang iban mga ka K5 tungod sa pagka-addict sa social media, no? Isog pa sa mga ginikana nila sa aton sining mga ka K5. Damo na kita sa mga instances nga nakitaan sinada. So it's a high time nga istoryahan na sang aton sining gobyerno, sang aton sining mga mambabatas.

0: labos na kita sa tiyempo mga ka-K5. Kita ay naman kita sa masunod nga simana. Salamat gid sa inyo sining pagupod sa K5 News sa Pemiro Ilo 88.7, no? Ang kampyon nga istasyon sa Metro kag Province of Iloilo. Good morning Sir Dodoy Altoveros. Good morning gid ka K5 Rio Malay watching live. Diri sa General Hodges Sitio Dapdap, nagasigabong ang K5 News FM Iloilo. Salamat kay Sir Benji Astoria, Sir Fred Pasgala, and Ma'am Nadrin Sautongra sa May Pasig City, kag Ma'am Bibing Bibien, a pagtulunan. Kita ay naman kita sa masunod ka simana, Biyernes, happy weekend, mga ka K5. Long weekend subong, kiti, Biyernes, way klase, Sabado, Domingo, way maklase. No? Hopefully, mga manamit, simpo na ton sa masunod ka mga simana, no? Kaya sunod-sunod na ning cancellation of classes and suspension of classes sa nga ton mga kabataan, plus pagidsang holiday. Ma-delay-delay naman na yung kagyawa naman na sila catch up sa nila sining mga tulutunan sa ton sining mga ka-K5. So hopefully, nami ang chimpo na ton sa masunod nga mga sinimana. Ako naman si ka-K5 Reyes Pea Umalay para sa kampyon ng balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
3: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
1: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500.
6: Masaligan.
7: DTX-500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabaka butika.
6: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
12: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sang akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka!

0: by Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbaliksang maayong nga digestion sa Sporbiotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre?
1: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
8: FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras bong alas 9:06 kag August 21, Friday. Saliwat mayong adlaw sa tanan-tanan. Kag upod naton sa atong programa, Sir Boy Zulweta, no? Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga magabulig sa aton maging healthy. Okay, no? So, diri naton pag-istoryahan ang mga bagay-bagay ini ginapalibugan gid ni Dok Ramil Uy para maka-impart siya sing mga information para kita ready adlaw-adlaw nga sa pag-atubang sing mga sa atong lawas, mga challenges sa atong lawas nga kita maging healthy. Ni bawal magkasakit. Welcome sa aton nga upod dire si Sir Boy Zulweta. Mayong aga, Sir Boy.
11: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, pinalangga ta mga KSS supporters and slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, naka Natural Shield against oxidative stress, no, ang mga halin sa mga free radicals, nga halin sa mga bisyo nyo, sa mga pulaw, sa stress, sa mga unhealthy lifestyle nga gapatigulang sa inyo silula. Kung tigulang nga silula, tigulang man ang lawas, ang pangbawi, DTX 500, the super antioxidant. In fact, no, among locally, this is the strongest antioxidant, no? Kung kumbaga, kung gapangita mo protection in a cellular level mismo sa pundasyon sang lawas nyo, mag DTX 500 ang paaman. May ampalaya extract nga gapanubo sa inyo blood sugar. Siyempre, kung nubo ang blood sugar nyo, layo ko mo sa diabetes. Kung layo ko mo sa diabetes, ati, layo ko mo sa hypertension, layo ko mo sa neuropathy, layo ka mo sa pagpatigulang sa inyo lawas, kinubo ang inyo blood sugar. So, amuna ang benepisyo nga ginahatag sa DTX 500, no? Hubi ng silila, hubin pa ang tsura. Ang gusto mo yaya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ang Mighty C, amun yung paborito, ha? Nga vitamin sang imo immune system sa mga soldado sang imo lawas para makabato, ha? Para maka kumbaga maka-resist sa mga temptation, sa mga infection nga dala sang mga mikrobyo, no, nga gasol sa lawas ta. Kung kampiyon mga soldado sang lawas mo, kampiyon ang pagbantay sa imo lawas kontra sa mga mikrobyo. And of course, ma-check man kung naka-Mighty C ka, adlaw-adlaw, ang imo mga ginatawag nga internal health sang imo immune system. So diin ka pa, no? Kung healthy ka na, nami pang skin mo, kaya paputi ni si imo, increase ang glutathione level mo, kaya pati na ang collagen level para layo ka sa wrinkles. So diin ka na, healthy ka na, ha? Hamis ka pa sa Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo yung i-boost ang imo immune system, mag gusto mo yung gilian nami ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold, no, puno ni sang tawag nga vitamin E, vitamin A, may vitamin C, may bilberry extract, no, that basically works together in making your eye more healthy para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision. Kung wala ka pa, wala ka baganti para, ha, amuni ang ginatawag nga sikreto, no, ang gold standard regarding eye supplementation, eye care gold. Pero kung gusto mo yung agati para ka na, para sa akon, gusto mo hindi na magtaas ang grado mo, protektado pang mo mata kontra sa radiation, ng mga epekto ng oxidative stress, ng kapatigulang sa si imo eye health, among ni Gapon, eye care gold. Ang paris ni eye care drops, no? Among ni yung tinlo, ga relieve sa imo eyes after a tiring day, nga puro computer, puro tablet, ha? Puro lang toksigani ni mga stressors sa imo mata, gusto mo mag-relax na, mag eye care drops. And kontratlang kaso, ubo sipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sir JP, good morning.
10: Good morning, Sir JP.
11: Good morning, Sir Boy. Good morning, Engineer.
2: Sige, dayunon ta na ang aton nga nagligan, ginaistoryahan, Engineer.
10: Okay.
2: About sa colorectal cancer, no? Dito na kita kahapon, asang Wednesday, about sa ano ni mutation sa mga cells,
10: uh-huh,
2: no? Again, kung ang imo nga cells bali exposed sa oxidative stress, grabe nga free radicals, most likely makorrupt siya,
10: uh-huh,
2: ang mga proteins niya, ang iyang mga cellular components magabalda, especially ang iyang chromosomes wherein dira ang imo nga DNA kag imo nga gene na hamtang instructions for replication. So dira kung mag-mutate ang cell o magmango ang cell, ang makinaryas ang cell to replicate, nagkaladiprensya, including na da ang imo nga mga telomeres, no? Telomeres ang punta sang imo nga DNA.
10: Mm-hmm.
2: So dira na da, Engineer, nagasugod ang cell mutation kag nagadivide ang cell nga malignant. Or kung hindi man, mga benign nga cells nga ini ang nagadalag ko nga nagahimo tumor, mayuma, cyst kag iban pa. Now kadto ta sa polyps. Isa sa mga problema, Engineer, sa imo nga colon o lagyan sang pupo,
10: okay,
2: imo nga dako nga itinai, is the formation of polyps. Ang polyps is also caused by mutant cells. Blo ano mutant?
10: Mga kuno
2: mutated.
10: Oo.
2: Oh, mga mutant. Subot silingon, ini siya ang nagpurma sang polyps daw bukol.
10: Daw mga, oo, daw mga halaman.
2: Polyps gani, bukol.
10: Oo, mga bukol-bukol.
3: The best na description.
2: Daw mga sarisa, kadagko.
3: Daw gagmay nga bulsa.
2: Oh.
3: Imbis ka tatlong ang, ano, ang imo
2: colon
3: mo, may mga pouch dyan sa gilid. Daw may bulsa-bulsa nga ga. Nelda ang mga pag mga da, nga pupo mga dapat magwa na lang.
4: Okay, okay.
2: So dira ina siya naga form engineer no sa imo nga sulod sang imo nga intestine. Now may ara kita duwa ka klase sang polyp. Ang isa sang polyp amo ni ginatawag ta nga benign. Madamo ni siya nga mga polyps kag ini ang hyperplastic or inflammatory polyps. Harmless siya kag rarely ni mangin cancer. So paglantaw na sang doktor sa imo, example isa dira nga mga kosya, bangod nga polyp siya, may dako kada mga tig-ang at pupo.
4: Mhm.
2: Masagaid na da madugo. So may bleeding. That's why gadugo ang imo pupo. Or kasakit ang imo tiyan eh, kasakit ang imo nga tiyan. And then ang imo nga pupo kaysa kung lagko na kayong polyps ga narrow, gagamay ang imo nga pupo. Hindi kisa hindi ka kapamuson. So paglantaw na to sang endoscopy, no, halin sa kwan sa imo nga sa endoscopy, colonoscopy. Endoscopy halin niya sa imo nga stomach pagkadto sa small intestine. Ini naman niya colonoscopy sa colon mo.
4: O sa
2: labay kamila nga gamay. Patulugon ka na engineer, sedated ka, and then amuna, palantawon sa kamera to, may makita na sila ng mga bukol-bukol. Mm-hmm. So kung ila na nga, ang tawag lang polyps, ila pa na anay nga kwaan, paksian, and then i-biopsy, parang balaan kung cancerous or hindi, or malignant or hindi. Which is malignant, cancerous.
4: So ga-inflame na, so ginubag, no?
2: Oo, ginubag. So may ginatawag kita nga amuna yung benign, so hindi siya cancerous. Another type of polyp engineer, amuna ang pre-cancerous polyp. But silingon, mga adenomas. Manog cancer.
4: Mm-hmm.
2: May tendency nga mag-cancer.
4: Kung pa yung ligo ang daan, mag-penetrate
2: ng ligo. So, amun siya tawag nga adenomatous polyps or serrated lesions na nga gina-consider nila nga pre-cancerous kag ini. At the start, hindi pa ni cancerous. Pero kung hindi ni makuha, hindi matapna, may potential nga mangin cancer.
4: Mm-hmm.
2: That's why, engineer, any discomfort nga makita mo sa imong tinay, nagligad, utot-utot ko to, engineer. Tigali, sang wala pa ko blagi inom DTX 500, may pati liver ko, yung balo. Konsulta ko sa gastro. Yap lang ni dad mo, siling ko 50, mga, 49 mo 50. Siling niya, I suggest, makuloscopy na ta. Kaya mag-edad ka kuno near 50 or 50 and up, kinanglan mapakolonoscopy ka.
4: Sakit na ya pagka dira nagagi?
2: Matulog kaya eh.
4: Ah, patulogon
2: na yan. Why ka ginamit batsagan, engineer?
4: Uh-huh.
2: As in, gaan ka sedative, matulogan ka. Why ka kabalo? Pag bugtaw mo, tapos na.
4: Mm-hmm.
2: Puro pakitaon ka na nila sang
4: procedure.
2: Okay, kamera na. Nag-record ng video. Napakita na sa'yo. Mamuning resulta sulod. So you pray nga okay lang ang imo resulta. So now, siling ya, pakolonoscopy ka, kay ang doktor mismo siling ako ganito, sir, ang edad ko, sir, ay 38. Pero nagpakolonoscopy ko, kay doktor ko, napakolonoscopy ko, timay na lang kay nakita, may polyp ko sa sulod, ang balya. Kag ang akon nga polyp, siling ya, ang yan nga polyp, precancerous.
4: Uh-huh.
2: Timay na lang, nabaluan nga may polyp siya nga precancerous, ginpang kakasto. So kundi wala na panahon para mag-cancer. So muna, sakit ang tiyan, pakonsulta. Pero ang pinakanami, gid engineer ya, before pa man niya mag-start ang polyps, inom kagid damo nga antioxidant. Kaon, kaprutas, utan, nga puno sang antioxidant.
4: Uh-huh.
2: Kaya ang formation sang polyps, associated ra ang free radicals. Magambal ka nga, engineer, ginagamit ko ang term nga associated. Kaya when you say associated, butsilingon, isa siya sa mga rason.
4: Uh-huh.
2: Hindi siya nga siyang rason. Again,
4: isa lang siya.
2: Isa sa mga rason. Associated. Na-associate. Uh-huh. No? Upod sa mga rason, nga nagatubo ang polyps at normal growth sa imong colon, it's because ang free radicals. Kantuman nga oxidative stress. Nga nag-corrupt again sa imong cellula agod mag-amusina. So nami tay muon bantayan ang mga selula nga hindi magkurap. Guard your cells from free radicals to avoid abnormal growth hindi lamang sa colon kundi sa imong liver, sa imong baga, sa imong heart, sa imong pancreas, sa imong kidney, sa imong spleen o din pa da nga bahin sang lawas mo likawan nga magtubo ang abnormal growth. Mag DTX 500 every day, parisan sang Mighty Sea, live a healthy lifestyle, practice a healthy lifestyle, agod malikawan ang mga balatian. Janelle, kato kita sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
4: Sir Boy, may yung aga, liwat. Ha? Sige.
3: Ka-concise.
4: Rikta-rikta.
3: Compact.
2: Oo, oh, oh, oh, oh.
3: And concise.
2: Loaded, loaded.
3: Loaded, no?
2: Oh. Pero lipot lang. Anyway, ako ng concise.
3: Sa talk ni Doc Sumong, suyahanta kung ano bala ang mabulig ni Dietri Bayo when it comes to fat soluble antioxidants.
2: Mas nubok pag ini.
3: Fat soluble antioxidants, ano ni sila, no? While DTX 500 is a water soluble antioxidant, it basically protects your cell from the inner and outer as inner layer sang imo cells. No? Da mo makita nga ang DTX 500 is kailan landed, no? Kay mismo sa sulod sang imo cell may ara kasi mga antioxidant. Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes to antioxidant? Abi namon sa boy DTX 500 ang ara sa antioxidant. But D3 Bio basically supports DTX 500 by promoting another kind of antioxidant ni nga masulod sa lawas mo, ngalin sa pagkaon mo, no? Like vitamin E, ngalin sa imo avocado, halin sa imo mga utan, halin sa mga green leafy vegetables mo, no? Ini mga vitamin E nga ini are what you call are lipophilic, meaning to say, fat soluble ni sila, no? They need good fats like D3 Bio para mausas ang aton lawas. Ano mo brabalas ang ginatawag ng mga fat soluble antioxidant? They protect your lipid bilayer, your cell membrane, the skin of your cells. Da amo na ang iya protection ginahatag para hindi maapektuhan sa ginatawag nga pero oxidation. Ano ni bala ang pero oxidation ngayon eh? Ang pero oxidation is the oxidations of your fatty part of your cell, which is your cell membrane. So di mo makita nga ang D3 Bio is not only a superb natural antimicrobial in a food supplement, it is also a cell protector in its own right, no? Anong bala ang ebidensya that we need fat soluble antioxidant? Kay mismo ang aton lawas ga produce sang fat soluble antioxidant, produtay lang. Pero it's a very powerful antioxidant, what you call CoQ10, no? Ini nga CoQ10 nga ini, makita mo sa mga mahalon nga food supplement. Makita mo ni nga ginapromote pa, may nga nami, gininiyag ka pahubin, gini, mismo ang lagwas, naglikaimo sini. But, again, if you're not living the ideal, healthy life that should that dapat nga umbrahon mo, then kulang na ini. That's why gani, ga-supplemento ta. That's why ga-DTX 500 ka, ga-D3 Bio ka, hindi na perfect ang imo lifestyle, engineer. So anong bala ang gid ang role sang ginatabag nga fat soluble antioxidant, no? Number one, nami sa mata. Kampyon ang mata mo. Ano pagid? Nami ang imo ginatawag nga arterial health. Ano pagid? Ang nami pagid sa ginatawag nga fat soluble antioxidant cause, some of them are amphiphilic, meaning to say pwede siya madilute sa water and fats man sila, no? Like nga tawag naton nga melatonin. Ginastoryahan natin last time ang melatonin. Ang melatonin is produced by our body. So, syempre, halin isa sa serotonin, ganyan mo sa mga probiotics, it travels to your vagus nerve. When it reach your pineal gland, it will be metallized, no? May metallization, matabo, it will be turned by your pineal gland into melatonin, the sleeping hormone. Ini nga sleeping hormone, abi natong kapatulog lang. Abi natong gagwa lang din siya kay normal sa aton circadian system, no? But, or ang body clock mo. But it is part of the repair gili sa aton lawas and considered as one of the powerful antioxidant, no?
4: So, ang tulog yung importante gini sa aton, Sir Boy?
3: Sleep is really important. It is the only time in your body where your body could concentrate in repairing itself. So kung kulang ka sa tulog, kulang ka man sa repair sa lawas mo. Meaning to say, again, kuhaan mo chance ang lawas mo nga i-repair yung imo lawas.
4: Okay.
3: dugin punggan mo itong mga latiro mo, mga engineers sa lawas mo, nga, oy, matapak ko, nugay ka mo da obra.
4: Okay.
3: So, the kunami ang tulog mo, you feel refreshed the next day. Why? Because your body has already rebooted itself or repaired itself during the time of sleep. And, ha, ginay mo na ni melatonin. And melatonin, gadamo, kung inong ka D3-bio, kay ang produce ni sa iyang ginatawag nga raw materials with the serotonin, produced by your probiotics, ginapadamo na ni D3-bio ang probiotics, no, by protecting them.
4: May mga mag-asawa, bala sir boy, pag-abot na siyang grabe, edad na ba, mga senior citizen na, nagahiwalay ang mag-asawa, yung sir boy, sa katre. Diba siyang rason niya, kadisturbo si misis, apirmi lang kapang wet-kuhit, gusto ko yung matulog.
3: Or, perte maghuragok ang bana.
4: Oo, gani, ang mapangina.
3: Ang punto da is, ha, lain naman na iya ang talks ni kanina. May point kada engineer, pero that's why nga hindi sila katulog mayo.
4: Oh, gani.
3: Ha? Kaya muna, sleep is really important. So, kun
4: intindihanay na lang.
3: Pero siyempre, no, magkasawa ka mo, ay na iya, no. Oh. So, through thick and thin.
4: Hindi ka pa naanad, kadugay na sa inyo.
3: So, going back to the topic, no, ha? Kung gusto mo nami ang imo fat soluble antioxidant, mag-inom ka D3-bio cause medium chain fatty acids from D3-bio helps in the absorption and amplifying the effect of fat soluble antioxidant, vitamin E, astaxanthin, CoQ10, ano pagid, no, kadamo sa ginatawag ng mga fat soluble antioxidant that plays a major role not only sa imo brain health, nami manin sa imo body repair, nami manin sa pag si imo eye health mismo. So ang D3-bio is not only a food supplement kontra lang kaso ubo sipon kagilanat, ang D3-bio gili is also an amplifier of your fat soluble vitamins, antioxidants and minerals. That's how D3-bio basically put you maintains your optimal health. Of course, with healthy lifestyle, no, hindi magpulaw, inayon ng bisyo, hindi magpa-stress mayo, D3-bio ara dahil mag-support si imo, no, because we always identify D3-bio against mikrobyo,
4: okay,
3: kilanat, sakto na, but habang paayo ka sa imo ilanat sa pag-inom sa D3-bio, huwag ka kabalo, kadamo pagli sa mga benepisyo nga ginahatag ni D3-bio to maintain and to improve your health.
4: So, siling mo bila ka gina, sir boy, amplifier. Hindi man nagakaulugan, hindi ka na magkaon, singkwan, sing mga prutas, nga damo, sing mga vitamina, kinanglanta na. Kaya nga, ginapa-absorb yun mo. Gabulig man sa absorb, sining mga halin sa ginakaon ta, ining mga calcium, mga manganese, mga magnesium, gina-absorb yun man sa atong lawas, sir boy. So, hindi na siya nag-amplify, kundi nag-pa-absorb pa siya sang tanan ng mga vitamins at minerals sa halin sa imo ginakaon, sir boy.
3: Correct, no? Ang wala, gina-amplify yung gani, engineer, ang halin sa pang-imo pagkaon. That's why diet is really important. Your kitchen plays a major role in your health.
4: Correct.
3: Ha? Kung mayo ang kung healthy ang kusina mo, healthy pag-prepare, healthy ang pagkaon mismo ang gina-prepare, healthy man ang pamilya. So, chikon ta pan may ang aton kusina. Mas damo balang utan ta kung para sa aton karne?
4: Mm-hmm.
3: Ha? Mas damo bala ang utan kag sudan kung para sa kanon? Mas mayo. Why? Ang aton suli, damo iya bugas ta yan.
4: Uh-huh.
3: Ang aton sudan, kay pigado man ang kabuhi. Sakto man na. Pero ang ideal na, the lesser your carbs, the more vegetable and protein that you consume with, of course, food supplements like D3-bio, galawig ang aton kabuhi. So, iwasan ang sugar. For me, that is the key. Iwasan ang sugar, carbohydrates, mga pansit, miki, bihon, kag mga extra table sugar, no? And of course, mga pastries and everything. And magdawag na intermittent fasting with D3-bio, most likely maglawig ang imo kabuhi.
4: Pero dapat yes, tidya si Honey, si Sweet, nan, Amo na STD na niya ang
3: emotional na stress ginataksi mo. Hindi na na oxidative stress, financial stress na yung ginataksi mo. So in short, no, kung gusto ka mag-ayo, gusto mo nami ang absorption sang imong mga minerales kag imo sang imong mga fat soluble vitamins and antioxidant, mag D3 Bio.
4: Salamat, salamat sa tong comprehensive man nga topic ni Sir Boy. Ina isaya pamaaging kita maging healthy, no? Pinagi sa D3 Bio. Pero hindi man kita magkalipat, ah. Kinanglanon ta man ang magbeautify sa aton nga skin, dapat healthy man nga aton nga skin, may ara kita nga bulong ni Sir Boy or ining habon, ah, DTX Beauty Soap nakapabeautify sa imong panit, moisturize kag kanami Sir Boy, kido ang kulor blaya do buhing buhi ya ang imong panit. Hindi himbison Sir Boy, ang mga punggod mo ya magkaladula kag hamis ya ang dating Sir Boy. So makahatag beautification kag maklear up ka sa mga viruses kag mga skin diseases Sir Boy, pinaagi sa pagpangabon, ha, ligo permi adlaw-adlaw kag mga habon para nga maging healthy man ang aton nga skin Sir Boy.
3: Ang habon DTX, ha,
4: Beauty Soap.
3: Beauty Soap, DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga mga skin diseases, no, mga an-an, bunis, psoriasis, and even gina problema mo nga punggot, amat-amat na dula kung ang imo habon DTX, ha, Beauty Soap. Ginatawag ni namon DTX Beauty Soap kay may beauty properties ni, hindi lang beauty properties, sa kampyon nga beauty properties, may papain nga gapaputi si muskin alin sa papaya extract, ginduwangan pagid sang ginatawag nga skin whitening amplifier again. Amo ning ang ginatawag nga vitamin C alin sa guava extract. The guava, the humble guava sa Pilipinas is the one of the highest source of has the highest source of vitamin C. Anong buot silingon sini? Kung ari ni sing imo habon, dasig mag-increase ang ginatawag nga collagen level o pati glutathione level mo. This basically helps you, ha, with, to be whiter. So kung sa may ga ambisyon da nga gusto mo mumot all day, layo sa mikrobyo nga kapabaho sa lawas, hamis pang skin, gamat amat kapaputi, ay ang habon mo dapat DTX, ha? Well, beauty soap.
4: Okay, updan taman ini sang Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh siya, ang pinaka-purpose siya sini para madula ang baho. Labi na gid sa mga adult bala o mga nag-change ang ila bala nga lifestyle. Gamatured sila, ara man dira nagatubo ang mga laing nga baho. Labi na gid kung balason. O dapat, alikawan ta nga ining balhas nga nagagawa sa atin nga lawas, magadulot sing lain nga baho. Ti madulaan kagin mga amigo sina. Sunlogon pa nga ang sudisyon. Gadala ka sang sudla. Ti kinanglan ta, Clinica Diofresh, 48 hours protected. Kag happy ka, kag may self-confidence ka, kung mag-take permission ni, no? Deodorant ni saya, ibutang mo lang sa imo ilok 48 hours nga may protection ka. Sir Boy, pro kinanglan taman, adlaw-adlaw mga pi kita Sir Boy.
3: Mm-hmm,
4: ang pangapi ang kakapi ang ginagamit ko ining DTX coffee mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa.
3: Correct, no, may DSE, ha, ang super antioxidant, ha, ari sining kape to protect your cells early in the morning, no, para mabalik da yun ang normal gatawag nga oxidative stress level. O, ginapanubo yan ni ang oxidative stress which is highest in the morning. So din ka pa, no, kung ga DTX coffee mix kagali, ha, aga pa lang, ha, ginadetox mo ng lawas mo, no, sa ginatawag ng mga latak, ng mga basura sa imo silulang nga gapatigulang sini. Ginduangan pagin sa ginatawag nga chia seeds which is really rich in fiber that cleans your colon, para layo ka to sa lecture ni Sir JP sa colorectal cancer. So if you want a double detox every morning, ha, mag DTX coffee mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung gusto mo yung extra, kung gusto mo niya mas makusog, kung gusto mo niya ginatawag niya gadali kaya maghubin by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ginatawag nga ergo thiamine ngalin sa gano mushroom, ining gano mushroom ni nga it is revered in Japan, no? Kay nga kay amuni ginatawag nila the herb of immortality, gapalawig sang kabuhi sa mga Hapon to sa Japan.
4: Uh-huh.
3: Later, nakita sa mga scientist nga inigiling nga gano mushroom ni may unod ni siyang antioxidant called ergothionine. Ini nga ergothionine, just like vitamin E, may yara abilidad nga to revive other antioxidant, including vitamin E itself.
4: Mm-hmm.
3: So, may ari ni siya ginatawag title the longest staying antioxidant in the body. That will tell you something, that basically this antioxidant is powerful at its own right by maintaining the oxidative stress level sa pagpapanubo sang oxidative stress level sang imo lawas. Ginduwangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, gindugang pag isineng kape nga DTX Premium Coffee to basically protect you. Lalo na sa mga bisyuhan magkape, may kape na, may gaasuman ng kamot,
4: uh-huh,
3: Hindi pa nagigilyo. Sa mga mga manog kape nga stress per me, gapulaw per me, that's why they drink coffee. And hindi lang isa, kundi dua, hindi tatlo. Kay kailanan lang magbugtaw, amunin dapat ang inyong kape. Kay stevia, ang sweeteners ni, why yagapasaka? Sang ginatawag mo nga
4: blood sugar
3: level. So kung gusto mo, gusto mo powerful detox, kunta sa imo bisyo, or you simply want to look young, ati mag DTX Premium Coffee Therapy ka na.
4: Okay. Isa pa yung gusto ko, dalawang sila, ining prebio coffee, sir boy. Ang may-ara ni siya nga prebiotics nga mga substances nga kinanglanong gid sang aton nga gut. Ang aton nga gut da may mga nagakabuhi mandara nga mga bakterya, nga mga good bakterya. Dapat makakuan man sila, makabaton man sila sang mga bulig halin sa aton kape nga gina-take, sir boy. Kay kun buhi ini kag ma-take sang aton nga mga bakterya nga ara sa aton nga gut, maging healthy sila, kag maging madamo ang mga good bakterya sa imong atyan.
3: Mm-hmm.
4: Tsunami ka kung magbawas ka, abi may mga bowel movement ka, hindi ma dahil may diarrhea ka na, malikawan na iya, sir boy. Kung may ara ka na eksakto na quality sang mga good bacteria na ara sa imot yan, dapat mag-inom gid pirmi sang prebio coffee, sir boy.
3: Mm-hmm. Ang prebio coffee, no, hindi lang prebiotics ang unod sini, may spore-forming probiotics. Ang prebiotics amo ni sang pagkaon sang imo probiotics. Ginputang ni sila together para pag abot to sang imo probiotics imo chan, may pagkaon na sila daan, mas mabuhi sila.
4: Pwede niya
3: kakapatay sang init sang tubig sang imo kape or sa asido sang imo chan kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Sa mga buringot na, aga pa, mga hindi morning person,
4: okay,
3: this is the best coffee for you kag sa pagkanamit kasi nga kape, prebio coffee.
4: Te, ang aton man yung mga spore biotics, sir boy, Clinica Spore Biotics, may 80 billion colony forming unit nga makabulig niya sa aton nga gut nga maging healthy, sir boy.
3: Mm-hmm.
4: Kag labi na gid kung may mga digestive problem ka, hindi ka matunawan, pero may gasakit imo nga tiyan, kinanglan mo ini ang Clinica Spore Biotics. Gina-healthy kay ginapaalam niya ang imo nga mga microbiotics sa sulod, ang mga bakterya sa sulod sa imo nga tiyan, sir boy. Labi na gid kung ikaw may UTI, babae ka bing, pero may ka gina-UTI, mm-hmm, kinanglan mo gid ni para nga ma-islan kag madula ining mga UTI sa imong ginabatyag permi adlaw-adlaw, sir boy.
3: Mm-hmm. No, so amo na, no, kung gusto mo i-repopulate, gusto mo padamuon liwat ang good bacteria sa imo chan, mag Clinica Spore Biotics, no, para nami imo digestion, nami ang imo metabolismo, nami ang pagkusa sa mga antioxidant kag vitamins alin sa imo mga pagkaon ang nami pagidi. kay ini mga probiotics ngalin sa Clinicas Probiotics amo ni gihimo simo gitawag nga gut derived vitamin B nami sa brain health layo kasi neuropathy layo kasi mga biring-biring ha layo kang nami pagidiya gapan nami sang imo mood kay produce sa mga happy hormones like serotonin dopamine and oxytocin ha? And remember ang serotonin amo manigapan nami sa tulog mo so importante gid nga ang mag Clinicas Probiotics ka every day.
4: Okay, gina-introduce mo natin Permissor Boy. Kag siguro tanan nakabalo na sini ngang extend food supplement for men adlaw-adlaw man nila dapat i-consider sa ilang nga diet, Sir Boy. Mag-inom sila Permi, nagligang adlaw, may nagkuwit sa akon, Sir Boy. Nya engineer, may ara kada extend. At ikaw nga ako, yung mapuli ko kay ang misis ko gahulato, kinanglanda na, Sir Boy. Mm-hmm. Para nga ma-happy man si misis, dapat mag-extend food supplement for men. Ang mga nagaluyab lang ang mga kaugatan natin, Sir Boy, anami na iya. Maging happy si misis, matigas ang imo paninugan, Sir Boy, mm-hmm. kung may ara ka, nagainom ka sang extend food supplement for men, kaya nga, nami pagini kay may makakaklabuas ka nga ang imo sexual life Sir Boy manami mm-hmm. labi na gid ang may problema ka sa prostate akinanglan mo gid mag-extend food supplement for men para ma-regulate mabuhay niya ang functions ng imo nga prostate Sir Boy.
3: Ining makakaklabuas ka is really popular sa Peru no sa mga indigenous people tubulan mo nila mga Incas o warriors blas una ha. Amuni ang gapaayo gid sila ini mga and I think ang maca is a root crop or ang ano no nga tawag nga klabuwaska pero I'm not sure but ini sa tatanan does not only ga tawag sa example bi nakatag ka na sweldo kay misis mo
4: no? Uh-huh.
3: Sumod gapon do na bayan mo naman ang Negros Power kag ang
4: uh-huh.
3: ang promoter gina kusburan kag gapon ay kay basic kulang ka
4: uh-huh.
3: kulang ka sa obligasyon mo kiway ka naka-extend food supplement na may maka kag klabawas ka talking about blood flow kung gusto mo nami ang imo blood flow ay magpamasahi ka adlaw-adlaw no upod sa masahi kanlan medyo kampyon nga balanyos dapat ang imbalanyos mo DTX liniment oil ang sana oil ng bayan kampyon giningi klase nga balanyos kay sakto lang ang init ang hagod ng pagmamahal nga ginatag sini ang init nga abang ginaaplosan ka sini sa imong mga tired muscles sa mga hangin-hangin mo da sa kaso-kasoan mo amat-amat kwa no kay ini nga DTX liniment oil are basically made from no ang mga selected herbs and ingredients nga gahatag simo sa that relaxation feel and ang aromatherapy sini kampyon man sa mga biyahe hilo da no nga galingin ng ulo magbiyahe or gusto mo ma-relax mo ng imo senses ay simot-simutan mo lang ng DTX liniment oil mamat-amat ka na relax so di ka na no sa DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
4: Sige, Sir Boy, dawalan ta chimpo. Mm-hmm. Kaga-weekend subong, Sir Boy. Anong mga rekomendasyon mo sa aton mga tagpalamati?
3: Ay, of course, no, hindi kayo maglipat mag-DTX 500, mag-Mighty C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops. And of course, kung tatlangkaso, ubusip on kagilanat, mag-D3 Bio. Ma-available na tanan sa aton mga online stores sa Lazada and TikTok. Pangitaalang official stores ang Klinika D Alternativo. And of course, available man sa amon mga clinics, ha? Nationwide. Wow, nationwide. Naging dyan sa mong totoo na ginaya.
4: Oo. Tiyan, baka and Luzon, course, Visayas, Mindanao.
3: Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Mulang Apari hanggang Hulo, may D3 Bio na. No? Wow. Mga kampiyon da. And of course, no, I just want to say bon voyage to my two brothers. No, going back sa States, kag sa London, kay Toto Verge Zalueta and kay Jonathan Zalueta. No? Kay Onats. Ma, thank you for visiting sa Bacolod. And of course, I just want to also greet sa atong pamati sa Qatar. Ha? Sa Qatar ta si Angelo Espanyola, ano? Si Jello Espanyola, ang gwapuhon nga nurse. And of course kay Sir Deacon Apolinario nga ara subong sa Riverside CI.
4: Uh-huh.
3: And kay Sir Jay, no? Ara subong sa Doctors kay Sir Jay Nunod. So, we're going to a weekend. Hindi maglipat, ha? Mag-DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, D3 Bio, and Eye Care Gold. Ako si Boy Zoweta Gambal. God bless and enjoy your weekend.
4: Salamat, Sir Boy. Ininga adlaw, Biyernes. Informasyon sa ikayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, nagapasalamat ang grupo sang kaayo-kaayo na ginahatag ni Dr. Ramil Oy adlaw-adlaw kag sa aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, sa aton Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong adlaw sa inyo tanan-tanan.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5! Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo, sa Kalye 5, tanan kompleto! Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: Kagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mauntad na siya karoon sang pagtapik-tapik ya kung masubrahan na siya kainit.
2: Ay, kunano na lang din siya mapinsara na yan, ho. Ay, ano naman niya yan ang sundo niya pila kaadlaw, ma.
1: Ah, hula, tonta na lang ako ano naman ang himuon niya. Basi pila kaadlaw, mapakuno-kuno naman siya blang asing.
2: Nagiguro solusyon na ang ulo ni Nulig para maumpawan.
1: Ay, sa Manila, gublag ay Nulig, giniwitan, ginasyamong.
2: Alo, kag-sino naman big mapaiwit sa iya, tabugok?
1: Amo nang wala tamay balaan, nga dapat tahi baluon.
2: Alo, sadya-sadya, ino.
1: Ayaw,

0: Ibu Smanda Rimulta.
1: Yes, Mr. President BBM.
0: Kamusta ang pangipit naton sa ila?
1: Okay, good, Mr. President, ang pangipita. Daw madunot na sila gani sa iptanay ta eh.
0: Good.
1: Ang iban gani, Mr. President, daw magwa na sila sa panit nila.
0: Ote, kamusta? Nagwa na sila?
1: Lapit na lang, gaulbo na ah.
0: Agoy! Nice! Amo na yang dapat ibus man Rimulta.
1: Oh, boss. Ang mag-utod ba lang aga pamakalduta agod nga patindugan nila payag? Amat-amat naman maupod sa aton ah.
0: Agoy! Sino na gani sila?
1: Ang mga senador lang ah, ang pamilya, pamilya Bilyaran.
0: Agoy, pagid! Ati hindi magdugay, mabilyaran tagin na sila.
1: Gapanilag ba sila nga duwa, Mr. President? Pero, gapabatyag na.
0: Dapat gindi. Sige, ano nga may kaso man sila?
1: Amo mo na ng oferta sa ila, Mr. President.
0: Oh.
1: Kung mag-upod, paldo. Kung mag-kontra, preso.
0: Amo na iya. Amo na ang gusto ko nga makita sila nga gasubahar gid sila sa aton.
1: Pero sa tuod lang, Mr. President.
0: Ano ina?
1: Ano gid ang tuyo mo nga awahigon tagid si Inday Saray Lustay?
0: Tungod siya na ang balabag sa mga handumta.
1: Ano gani ang handumta, boss?
0: Wala na uno eleksyon ah. Larguhanay na ni.
1: Ano, boss?
0: Oo. Samtang may ginhawa nga nagagwa sa ilong ko, ako Japon ang presidente ah.
1: Eh, pwede lang na, boss, how? Ah,
0: bisan hindi pa pwede. Pwede na Japon sa aton.
1: Hala, sadya-sadyain, oh.

Oh. Ani mala na lang ginakadlaw na ni Magdalena sa opisina yaman. Haba! Animal, ano ko no? Paldo? Paldo ginatraidura niya ko ni Hao? Daw siya lang yung mga kwarta samtang ako yan daw mas hirugid. Hindi niya pwede nga sila lang yung mga kwarta. Dapat, maraman ko eh. Kami din gaunungay sa barangay. Dapat kami man ang mga maupod kinawatay eh. Ito naman, abal! Paldo ko, no? Paldo! Dugi na pahisa, yagod ko ni Guru ay. Ang mayo pa, panilagan ko lang siya. Idikit ko nga akong dulungan sa puwertahan. Agud nga maklaro ko ginang tanan-tanan niya nga ihambala. Hindi niya pwedeng akong may kaayuhan sila lang. Kung mulay kagbuyayaw sang tawo kami tanan, ano sila sineswerte? Ginpatalikod lang ko gali nila kag ginabuno ba? Mas maayo na nga bunon ko siya nga gaatubangay kami. Bunon ko sa sangakon. Sangakon istorya nga mga masakit. Sadya-sadya ino.

0: tayo dako.
1: Ano? May istorya ka naman?
0: Nga manaw?
1: Kay, napawan ka naman ng imo istorya. Ako yung adaan niya, preparado kuya si Sabat sa imo istorya ya. Huh? Amo na pag-istorya mo, may istorya man ko dayon si mo.
0: Grabe, kagid bala tuto dako mo?
1: Hindi na ya grabe, dyan labaya. Kundi, alert lang kuya.
0: Hindi ka kaya dyan magpapirde sa sugire, no?
1: Ikaw gani, amuman! Dira tayo mabalaan, Eljan, kung ano kagid kaayo sa istorya, hanay.
0: Mainit ko sa istorya, hanay, ta? Ako ato, ano ko nang bilog ng barangay 5 mo?
1: Ako ya? Lain ko ya mainit ya?
0: Nga man?
1: Kay bilog yung asyudad ang ginakwat ko.
0: Ara naman tabala mo?
1: Ikaw yung ara naman. Wala ka nag-pati.
0: Pati eh?
1: Amo na ya.
0: Gapati na ko. Kaya ko gani, bilog yung Pilipinas ang akwaton ko kung mainit ko. Amo ko na ya kakusog.
1: Gali, amo ka na kakusog?
0: Hoa. Nga man?
1: Batyagan mo, subong, nga daw nagauyog ang natindugan ta?
0: Nga man, how?
1: Ginakwat ko, subong, ang kalibutan bagi sa ako malingking ko, eh.
0: Wow! Ano?
1: Amo na iya kakusog, kuya.
0: Grabe ba? Doon si Atlas si gali, no?
1: Sobra pa, kuya, kay Atlas. Kay nga, ah. Si Atlas, hipos-hipos lang to. Samtang gakwat sang kalibutan. Ako, sige-sige pa kuya, istorya samtang gakwat.
0: Hala, sadya-sadya, no? Wow!

0: D3Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butka.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may
0: D3.
2: Mga butka.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sa

0: cada Domingo, Lunes, kag Miyerkules a las 9:30 sang aga hasta a las 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masamit Rika DTX 500.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.

0: Migo, kung ito'y? Ah? Ano man, Migo Bongkoy? Daw excited na gid kuya para buwas aton sa diskol. Daw hindi na ako katulog mong... Ano yung bot mo silingon? Mapulaw ka? Amo gid na ako rong imuhon ko. Kaya hindi ako katulog mo. Nga, hindi ka katulog, Migo? Excited na ako makita si Ma'am Burakday kung bala may pinagbago ng iya, guya. Nga ang guya gini Ma'am Burakday ang imo nakita, Migaw. Kaya nasunog na bala, Migo, ang guyaya sa mga nanarisari ng habon nga ginagamit ya. Kapano ka nakabalumig? Amo man to ang balimig, timingan to pagwa mo, Meg, nagmiyay go out ka, amo nang balmo. Amo na ginambal yan nga nasunog ang guyaya. Ano ba wala ka kabate? Nasunog ko ng guyaya tungod sa mga nanarisaring habon nga ginagamit niya sa una.
1: Ali ka, Meg? Basing habon nga ginagamit niya, Meg? Oling nga gabaga. Oh, Meg, ano pa nasunog ang guyaya? Pero abi mo bala, Meg? Hmm? Amo mo na bala natabo sa guya sang kilala ko sa una.
0: Aba? Tood ka, Meg?
1: Oo, Meg. Kabalo ka ko na nung nagpayo sa iya.
0: Ano, Megaw?
1: Dito, ex beauty shop. Nagapamis ang kutis. Kagutis artista ka pa.
0: Kampiyon na, Meg ba? Amo na ang iambal sa kay Mamburakday.
1: Pasip-sip ka man imugulia sa iya, Meg ba?
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Wow!

0: gid. Kadi malas ang akong transactions. Ay, transaction kay Mads Kayot, ah. Daw hindi ko gid siya maintuan. Daw nagtanda na gid siya. Wala gid kalusot ang akon mga diskarte sa iya. Wala gid siya. Ay hala. May nagwitiwew sa unahan, ho? Kag... Uy, ano ina? Ay, hindi. Malam naman na sang sa akon. Bao, nagwitiwew pagit siya liwa.
1: Wittiwew, liwa.
0: Ay, ay, nagwitiwew gid siya liwa. Dala pangilay kagagat labi sa akon. Ay, hala. Purya gaba, na.
2: Lo, amo nage kusina ge katigulang lang taun hao. Daw tinigil pa man kugani.
0: Siya gini karon maukpan sang tanahan mo. Ay, ugaling bala. Ay, hindi, nag-ughan pa. Ay, buisit. Basi bala gawaan ko si niyo. Naano ni siya, yaman. Nga daw ako niyang natripa niya, haw. Kulang na lang isa kalago magperma kung magkitanay na sila ni San Pedro, yaw. Ay, sadya-sadya, eh, ma.

0: Ano naman na, Venus?
1: Ay, Mami. Nakita ko ba lang ang nasubuan si Tita Marites.
0: Ha! Drama! Yalang na iya.
1: Ano ba drama, Mami, man? Eh, tuod ginayami. Nakita ko ba nga daw. Pero naghibi siya.
0: Daw mahibi siya, guro, sa gutom, eh.
1: Ayala, gakuriit gito siya, yami, daw. Nga daw makaon.
0: Ate, nga awala mo ginpakaon?
1: Mami, ikaw yung hambalon ko, sina. Nga, nga wala mo siya ginpakaon.
0: Maanad sa kung kaluuyan mo. Kung kaluuyan mo lang perme, ay maanad na iya. Dapat, paagyan mo man siya, agod nga manutok.
1: Daw, hindi kina siguro manutok.
0: Kagaaman?
1: Basi, maloko na lang to siya sa kagutom.
0: Bagay lang na sa iya. Agod nga maningmuha man siya para sa kaugalingon niya, kag sa pamilya niya.
1: Mami, paninguha man na siya, guro.
0: Hey, paninguha imo ya nga tinamara na yang iyaya. Agwantahon niya yang gutom.
1: Sadya-sadya gin, Mami, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. K-5 Galingawan Time!
1: Pre, sa kaatob lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahong na da kay singiton ta!
0: K-5 Galingawan Time!
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka-K5 Jan Sapyo. Las 11, tugto balauna sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
7: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour News Break.
8: K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, sa alas 10:31 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Balita lokal, ginpalig-on ang campus security sa West Visayas State University paagi sa pag-install sang whole body walkthrough scanner sa main entrance sang universidad. Sunod sa DYWV West TV, ang official student-led multimedia channel sang WVSU College of Communication, gamiton ng scanner sa pag-check sang mga estudyante, faculty, staff kag bisita sang para sa mga ginatago nga butang nga mahimo magbutang sa risgo sa seguridad. Ang scanner gindonar sang WVSU High School Batch 1989 kag Safety Philippine Innovation Incorporated. Kabahin inisang tikang sang WVSU agud mapalig-on ang seguridad kag maprotektahan ang tanan nga nagasulod sa campus. Para naman sa balita nasyonal. Ginabulubanta 43 kilos nga shabu ang nagabalor sang sobra 292 million pesos ang nakumpiskar sang Bureau of Customs kag Philippine Drug Enforcement Agency sa Manila International Container Port. Yara sa sulod sang duha ka 20-foot container ang kargamento nga gindeklarar nga may sulod nga talc stones kag halin sa Afghanistan. Sang gin-inspeksyon sa mga otoridad, nakit-an ang mga fabric pouch nga ginpahiran sang material nga kaangay sang plaster of Paris kag ginhimo nga mga puti nga bato kaangay sang talc stones. Nakumpirmar sa laboratory test nga shabu ang unod sang mga pouch. Para naman sa balita international. Ginigo sang magnitude 6.7 nga linog ang nabagatnan nga sang Peru sang Huwebes suno sa United States Geologic Survey. Naka-record ang epicenter sang linog 38 kilometers sa naaminhan na katundan sang Upahuacho sa Ayacucho kag may kadalumon nga 66 kilometers. Nabatsyagan man ang linog sa pilakabahin sang nabagatnan sang Peru, lakip na ang Ica kag Arequipa. Samtang mas mataas nga magnitude 7.2 ang gin-report sang Geophysical Institute of Peru nga naka-record man sa kadalumon sang 108 kilometers. Sa una nga report, wala pa sang dako nga kahalitan apang padayon naman ang gin-usisa sa otoridad ang mga lugar nga naapektuhan sang linog. Ginpahayag man sang Peruvian Navy nga wala sing peligro o kon pagpamahog sang tsunami. Nahibaluan ang Peru kabahin man sang Pacific Ring of Fire, rason nga masami maka-experyensya sang mabaskog ng mga lino. Ang oras, alas 10:34 na sa aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based na vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensya dugid permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5, Mariela Latoza para sa kampiyon nga balita. serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
9: E3 Bio.
10: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
12: sa mga butika.
13: Para sa matinlo nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500
13: masami ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
13: nga sa masami.
14: Amo naman
13: ang gina halina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500
13: masaligan.
14: DTX 500
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix
12: mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Good news!
12: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
0: Gadragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extend!
26: Supplement for men!
27: Gortez!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalikan.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
31: Kampyon sa balita.
32: Kampyon sa music.
33: Kampyon sa kalingawan.
34: Kampyon sa serbisyo publiko.
35: K5.
36: K5.
37: K5.
38: K5.
39: News FM.
40: 88.7.
41: Kampyon!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga, doon di maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Duksama.
3: Bulaklak, ah, bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo.

0: huligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
1: Kuno mi gidyang ditribayo no pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ginom ditribayo perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw.
1: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
0: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!

0: radio Campione Radio
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kag nadoloman sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag nadoloman sa inyo sa D3 Bio, di antiviral, kag antibacterial specialista.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
5: 11 Mbps.

0: 95 News FM
1: 11 Mbps. Chan Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
2: Saboroso.
1: 11 Mbps.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Saboroso.
4: Langaw.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: Mayong aga, mayong aga, mga kaki-five! Kumusta ka mo na? Welcome na sa ito niya pagpangalagad. Ang subong edisyon ng subong adlaw. Biyernes na. Pahuay naman ta, boss. Kag-Domingo. Kasing si mga inadlaw, no? Pizza 21 na kita subong sa bulan sang Agosto. Oh, long weekend ini para sa mga taga-syudad sa Iloilo. Kaya nga, ano yung subong Ninoy Aquino Day? Regular holiday. Tibwa Sabado. Kag Domingo. Alones de 24. Ay sa pizza 25, holiday man sa syudad sa Iloilo. Bangod sang Charter Day celebration. Eh, subong regular non-working holiday ah. Sa syudad akon sa bilog ng Pilipinas day may katanan sa kamatayon ni former Senator Binigno S. Aquino Jr. Amo na yung tawag nga Binigno Aquino Jr. No, 43 na katuig. Grabe, kipay bukol noon, dogay na, no? Kwanto eh, August 21, 1983. Eh, mabatian nyo ini nga ambahan noon. Amo ini nagapukaw sa aton sang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ang bana ni former President Corazon si Aquino. Kagtatay ni former President Binigno Simeon Noynoy Aquino III. Kag of course, amay man ni Queen of All Media, Chris Aquino. Ano natapos atong Agosto 21, 1983, sa kay Binigno Noynoy, Binigno Simeon Ninoy Aquino Ninoy Aquino Jr. Sala kay ti si President Noynoy Aquino the third mo. Si Senator Binigno Noynoy, Senator Binigno S. Aquino Jr. Amo na ang tatay ni former President Noynoy Aquino ti sila lang mo. Mga Aquino blati amo na nga ang formerly Diversion Road. Alin diri sa General Luna Infante padulong sa Iloilo Airport sa Barangay Gaob, Kabatuan, Iloilo ang dalan ginatawag gina nga Binigno S. Aquino Jr. Avenue. Alin sa Iloilo City? Magi sa Pavia kag subuman sa Santa Barbara kag Barangay Gaob, Kabatuan. Amo nang Binigno S. Aquino Jr. Avenue. Si Ninoy kag si Cory Aquino nagsugat ay kipay Paul. Nagsugat ay dira sa may ungkap lay over bla may bangga corny tawag na mo. Amo nga ang bangga corny. Kay Corazon kag Ninoy. Oni ang circumferential road. Cory Aquino Avenue na mo. Mas Ninoy Aquino kuno nakita ay sila dira sa barangay Ungka. Ungka dos Pabia. Sa may Ungka flyover bla. Ano yung corner circumferential road? Cory Aquino Avenue kag Ninoy Aquino Avenue. Si Binigno S. Aquino Jr., former senator, was assassinated on August 21, 1983. Ay, salamat, mga pamati, mga lisaton. Oh, Arde Jack Conloser. Salamat kid ha, kay ga pamati kali. May ga pamati man sa aton. Oh, si LTO NIR Director Jack Conlo. Ga pamati niya ba ara do sila nagsugatay, dira sila nagkitaay. Sa corner sang Binigno S. Aquino Jr. Avenue kag Cory Aquino Avenue. Kita mo na kay Paypol, taga-pabiya ka man, oh. Sa may dalom sang ungka flyover, tiyambal ni RDJ Jekon Lodira sila nagtabuay. Kay may marka na daw mo, may marka dira nga Cory kag Ninoy Aquino Avenue. Yun pabutang dira ni former the late congressman Arcadio Gurisita. Si Binigno S. Aquino Jr. was assassinated. Ginpatay sa tong Agosto 21, 1983. Samtang nagapanaog siya sa China Airlines. Halin sa Estados Unidos. Wala nyo, sugid-sugid malang iban. Pero kapati kuya ang maisog nga Pilipino. Kay Five Paul sa aton mga tagpalamati, RDJ Conlo, pinakamaisog nga tao sa kalibutan niya nakilala ko si Ninoy Aquino mo. Nga ah? Pala ni Ninoy Aquino nga pag kumagpauli sa Pilipinas, patyon siya. Pero gintaya niyang iya sinikabuhi kag maisog siya. Amo na ang bal nila nga patay kon patay. Balanto ni Ninoy Aquino Jr. No? Nga mapatyon siya pag abot niya sa Pilipinas. Di pagpauli niya, August 21, 1983, ginlutang siya sa tarmac sa Santo Anay sang Manila International Airport na subog iningadlan nga Ninoy Aquino International Airport na kon na iya. Ang dito, napatay gila yun. Napatay on the spot si Ninoy Aquino sa paglutang sa iya. He was shot in the head. Moments after, nga nagpanaog siya sa aeroplano sa Manila International Airport upon returning from exile. Halin sa Estados Unidos. Ang iya sininga kamatayon, amo ang nagpabaskog sa ang protesta kontra Santo sa administrasyon ni former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ang amay ni incumbent President Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. Si Ninoy Aquino was arrested and detained in 1972 when President Ferdinand Marcos Sr. ang nagdeklarar sang martial law. Death sentence. Sentenced to death by a military tribunal sa taong 1977. Di amo ini ang mga nakaptan naton yung mga record ha. Arrested and detained sa taong 1972 si the late Senator Binigno S. Aquino Jr. sa nagdeklarar si former the late President Ferdinand Marcos Sr. sang martial law. Death sentence, sentensyan siya to death by a military tribunal sa taong 1977. Pero in exile, ginrelease siya para sa heart surgery dito sa Estados Unidos sa taong 1980. Kag dito sa Estados Unidos, naka-star living in exile for 3 years. Ang assassination kag aftermath sini asa subong. Ang shooting o kon pag-assassinar sa kay Ninoy Aquino sa tarmac sa to sang Manila International Airport sa mga ginatawag nga mga military escort niya. Kag ang ila sini kag gintudlo amo sadto kuno ang lone gunman nga si Rolando Galman nga napatay man sa scene of the crime kag ginpatay man sa mga military. Kag amusad to ang insiguran sa pag-ibwal, nagsindi, nanginmitsa sa pag-init sa mga pumuloyong Pilipinon kontra sa administrasyon ni the late President Ferdinand Idralin Marcos Sr. The fall of Marcos, public fury united sa mga political opposition na nagdiritso ini sa EDSA People Power Revolution sa tong 1986 that ousted former the late President Ferdinand Marcos Sr. Bilang legasiya ang balo, the widow of former Senator Ninoy Aquino na si Corazon Aquino nangin presidente. Kag sangkulihi pagpungko niya gindeklarar, kagin pamtang, kagin tawag, gin rename ang Manila International Airport into Ninoy Aquino International Airport. In 1983 sa ginpatay, tatlo katuig may snap presidential election nga ginpatawag sa tong 1986 si former the late President Ferdinand Marcos Sr. Ang snap election, nagtingob ang oposisyon, nagdalagan sa to presidente sa snap presidential election si Cory Aquino. Kag sumuman ang iya sini running mate amo si former senator Doy Laurel. Bangod sang akusasyon nga gindayaan ang snap presidential election, ang tawo nagtipon sadto sa EDSA, no? EDSA kag nangin People Power ang pumuloyo, ang pumuloyong Pilipinon ang nang marcha sa EDSA sa pagpanguna sadto ni Jaime Cardinal Sin, ang arsobispo sa Manila, in support kag ginsuportaran sadto kadakpon kuntani sang mga military si anay defense secretary kag anay senator Juan Ponce Enrile. At that time ini siya ang secretary sa Department of National Defense kon DND. Kag sadtong panahon nga yadto amo si Vice Chief of Staff Fidel Ramos. Nag-ibwal sadto ang military in support kay Enrile kay Ramos, na si Ramos bilang nagalin sa kwani sa Kampo Krami kag nakita na si Enrile man kag si Ramos sa EDSA People Power Monument sa tubangan sang Port Bonifacio. Sang Camp Aguinaldo. Camp Aguinaldo kag sang Camp Krami. Kag dito nagsugod tipon ang mga tawo. Nagsinggitan sadto ang mga yilo, mga dilawan. May August 21 movement sadto nga gintukod ni the late Senator Agapito Butch Aquino. Ang utod, ang manghod ni former Senator Ninoy Aquino. Si Butch Aquino nangin senador. Nagsang ulihi pag-graduate ni Butch Aquino, nagbulos naman si T.C. Aquino Orita na nangin senador. Nagsang ulihi pagid amo to si former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III nga nangin presidente. The history na ini mga kakipaib. Ini na naton ini malipatan ang Ninoy Aquino Day. That's why nga holiday sabong, wala klase, wala trabaho sa bilog nga Pilipinas.

This 43 ka tuig mga kaki-five. Ano ang atong sininabatyagan? Oh, sa subong adlaw, ika 43 ka tuig mo nga nakaligad yagin asasinar si Ninoy Aquino. That's why nga ang Republic Act 9256 nagadeklarar sang Agosto 21 kada tuig nga Ninoy Aquino Day ang isa ka special non-working holiday. Diyang courage ang kaisog. That's why nga ginambal naton nga kita yagapati nga ang nga pinakamaisog ng Pilipino amo si Ninoy Aquino. Maisan nyo lang ko, maisan nyo ko, hindi ko mo mag-agree sa akon, pero te, ako yan, bahal ko yan, pinakamaisog ng Pilipino. Si Ninoy Aquino mo. Kaya nabalaan niya na, nga patyon sa pag-abot niya sa Pilipinas, nagpauli, gid siya. That's why nga ti maisog, hindi bla, no? Kaya tiyan mo na mo. Ang bahal nila bla nga sa mga ulistorya sa kalye bla nga, patay kon patay! Kamu man to kay Ninoy Aquino, tibot silingon nga maisog siya. Sino gusto mapatayaw? Ako ang balon niya sa mga patyon, hindi ko yung naog. Di kung mabal ka mo na karoon niya pa panaog mo sa estasyon, may mapatay siya mo. Hindi ko yung naog. Ipay, Paul? Hindi ko yung naog. Kaya pag panaog mo to sa building, sa One Rose building, patyon ka, ito yung manaog ka pa? Kung hindi, napasugat na lang sa helicopter. Hindi gani, maagi ko sa exit. That's why ginambal na kon ginambal ta isa sa mga Pilipino nga maisog si Ninoy Aquino. Kay balaan niya nga patyon siya pagpauli sa Pilipinas nang pauli gid siya. Duha malan ni ka mga tawo ang ginakabig kag ginambal ko yang maisog mo. Number one, si Ninoy Aquino. Amo na gani nga balaan niya nga patyon siya pagpauli sa Pilipinas. Nagpauli gid siya. Kadua, si Emilio Javier, former gobernador sang Antique. Kay siya ang kabantay sang resulta sang snap presidential election sa tong February 11, 1986. Eh, may before sina may snap presidential election mo. Tig nabantayan ni Emilio Javier sa to ang resulta sang snap presidential election, Marcos versus Aquino. Tig ginpatay man to si Emilio Javier sa ato public plaza sa tubangan sang Antique Provincial Capitol. Bangod kay isa ka notable kag kilala nga oposisyon sa dtong panahon ni Marcos Senior, si Emilio Javier kag number one nga supporter sang mga Aquino. So maisog si Emilio Javier, duha sila ni Ninoy Aquino. Kay balaan niya na gid nga patyon na siya, ara pa siya nagpulupungko pa sa plaza tubangan sang Kapitol sang Antique. Kay ginabantayan niya ang resulta sang snap presidential election. Tanon mo na, may gindaga gid nilang ila sinikabuhi para sa demokrasya nga gina-enjoy naton subong. Gina-enjoy sang mga may edad-edad na, gina-enjoy sang mga millennials, gina-enjoy sang mga Gen Z, Generation Z. Hindi kita ti amo nang demokrasya, amo nang ganing nambal ta nga dapat ang aton sini nga pagka demokrasya ini naton ini pag-abusaran. Ora no ang demokrasya nga gina-enjoy naton subong. Dapat nga ini naton pag-abusaran. Dapat nga alagaan naton ini, halungan naton ini, i-preserve naton ang demokrasya nga aton gina-enjoy sa buong ang mga Pilipino, bangod kay Ninoy Aquino kag kay Emilio Javier.

0: Aton sini nga mga balita, subong. Oh, subong sini may mga balita kita nga matapos ang natabo tublang nga shooting incident sa Tacloban kag sang ulihito sa Zamboanga. Ari naman no, may balita naman nga isa ka revolver ang nakita sa sulod sang bag sang isa ka 14 anyos nga estudyante sa Lotod National High School sa Pinamungahan Cebu. Sabi niyo, may nakita nga armas ha, isa ka revolver. But sino kon revolver ning gatiyog bala na sa nga ang pagpalupok ka ang basiyo why nagatabog revolver ay ti revolver ni ang isa niya di magazine revolver ah nakita sa sulod sang bag sang 14 anyos nga estudyante sa Lotod National High School sa Pinamungahan Cebu kahapon. Suno sa Cebu Police Provincial Office ang manunod lo ang nagpatigayon sang surprise inspection sa mga bag sa mga estudyante sa nakita ang isa ka 357 Magnum revolver. Grabe ba 357 pagli no nga Magnum revolver. Pero wala sang bala. Wala kuno sang bala without ammunition. Ang pusil was subsequently na secured ini para sa proper o kung nagakaigo nga mga documentation. Kag disposition sang Cebu Police Provincial Office sa pagpanguna ni Police Colonel Abubakar Manggilin. Ang initial investigation sang police nga ang pusil ang ginaligar nga nabilong sa estudyante sa grandfather kon sa lolo niya. No, tag-iya kono sini ang lolo niya na natago kono sa kabinet ang ini nga pusil. Ang ini nga minor nga estudyante ang nagkuha sa pusil alin sa kabinet kag gindala niya sa eskwelahan. Ay balaan man sa investigasyon sang kapulisan niya ang minor naga-star sa iya sining grandparents. O kon mga lolo kag lola eh kag bangod kay ang iya kuno nga nanay kag tatay nagatrabaho sa iban nga area. Ang bata subong ang 14 anyos ang gin-turn over na sa Municipal Social Welfare and Development Office. Di ang police gina-comment nila ang school personnel para sa gilayon nga pag-report kag pagka-discovery kag nagpangayo sa police assistance. Kaya ang ila sini gilayon nga paghimo sa aksyon nagbulig ini para ma-ensure ang sitwasyon kag na-contained ini before it could potentially may matabo. Gabi ni mga sitwasyon sumong sa mga kabataan, no? Tama po na yun. Kasi mga pusil nga dani, mga armas sa lutang, o kung kutsilyo lang da. Maalarma ka na sina, kahit bata pa, estudyante, nga may dala sa isang pusil. Madala sa isang kutsilyo. Di dapat nga mo maninihimon, hindi lang sa daw gwardya sa eskulahan, dapat man mismo ang mga manunudlo. Samtang nga naga-klase, pwede man sila kahimo sang random or ipang-check nila ang mga bag sang ilang ang mga estudyante. Part ina gihapon sang security measures na wala sa may matabok. Kagiban pa nga mga balita lokal, diri sa aton sini nga pagpanglagad ha, diri sa aton lokal ang Department of Education Region 6 ginapabagkod nilang proteksyon sa mga estudyante. May kantanan niya sa pagtaas ang kaso sang bullying sang nagligad nga school year. ang mga bullying ni mga pagbully, bla ni pagsulusunlog kon pagkon ano da sa mga ibang estudyante, isa ini sa mga ginahalinan kung kaisa nga magdumot ang isang estudyante sa pila ka mga estudyante. So dapat matapna na ini kadaan ini ginatawag nga bullying sa mga eskulahan kay sa ligad niya school year ba tama kunok taas diri sa aton sa Region 6. Kagiban pa nga mga balita, standby, magabalik ang 11 Mbps pagkatapos kilamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. History Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantis Shadow Efectivo Aramis DDX 500. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavior.
5: Ini si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
6: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga uhas.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar kami. Yara inigali ngasang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. Week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
8: Mighty
10: C. Epektibo. Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Good news!
8: Good news!
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina. Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Pinakabarato nga data
17: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
18: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
14: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
4: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.
0: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: 11 Mbps.
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka K5 diri sa 11 Mbps. May mga balita kita diri ang nag-uso ni blang AI K5 Paul. Kita mo ng AI nga may mga police bla, no? Leo ko na papagwa gali kay kuwang gali na bawal. So mahimo nga mapasakaan sa kaso ang naga-AI ni Subungo. Ay, oo. Ang ining AI police uniform trend subong sa kuan bla sa social media, ilabi na gid sa Facebook. Ngon damo nakita ko. Tibahimo gali nga mapasakaan sang kaso. Oh, ang AI police uniform ka naga-trending subong bla, damo ka intra. Damo naga upod ra kay Paul no, ka post kay ako butang imo nga kwan bla, imo nga profile pics. Profile picture mo. Ano kani nga tawag sa nadaman? Do para nga i-masulod kada bla sa muna. Nason magwa nga naka-uniform ka. Mayara nga nagakapot kay sang pusil, mayara nga ara kas patrol. Mayara nga nagataya ka na polis kidya bla. Ti may paandam diri nga posible magapakatubang sang kaso ang magapost sang naka uniform nga polis. Oh mga maamo sini bla oh. Oh ti kon makita na gali no? Ha? Mahimo kamo nga magapakatubang sang kaso. Tigwaya sina pani isa sining mga kaso na nga misrepresentation bla. Hindi ka pulis pero kapakilala ka nga pulis, pinagi sa imo sining nga social media account misrepresentation. Check abi si K5 Karen Badilla kung may pani ni no, may announcement o kung may pahibalo ang Police Regional Office 6. Ito, amo ni Subungo, ang ining na trending bla sa social media kon sa Facebook. Ang AI police uniform nga naka-trending Subungo nga damo nga nagasunod-sunod man sinyo. Ikaw nara si K5 Karen, pwede na tumingagaw sa Subungo. Para nga makuha na lang nato ni kay damo ni Subungo mo ganapta. Kilala ka nito nato, hindi may... Ang pamla ni ila sini nga mga profile pics no kuno ka uniform man sila sang pulis mo. Di mahimo nga magapangatubang sila sang kaso. Kon naga sulod sila o kon naga post sila sa ila mga social media account. Ito yung mga pulis nga ini ginapanumdom kamo sa paggamit sang AI generated police photos. AI content hindi luwas sa kasuguan o kon mahimo nga magapangatubang kamo sang kaso. Ara na sa K5 Paul. E damo gid subong oh, may mga pahibalo diri, may mga warning nga ginapagwa ang Philippine National Police. Kumakuha na aton dugay dugay si K5 Karen Badilla. Diri sa aton sininga pagpangalad purdo lang alang kita no lang alang kon pwede after na lang sang Mighty C Network News. Ipunon yan lang, kay pagbalik ta, i-check natin siya kung ano ang warning nga ginpagwa. May warning nga ginpagwa sining Police Regional Office 6, kung ang Pro 6. Sining Police AI Generated Uniform. Kaya ang iban sa mga Police Provincial, Police City Regional Office, may mga warning na. Ang ining natawag nga misuse sang AI Generated Images nga naga-depict nga police personnel ikaw sa imo sini nga social media account. Mahimo kamo nga mapasakaan sang kaso kag indi kamo kalusot sini kahit mahimo gid nga ato bangon ninyo ang mga kaso nga ipasaka sa inyo sang Philippine National Police kay isa ini kag ginatawag nga misrepresentation. So dugangan lang naton ina karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa mga bagay ini may mga announcement na sini ang Philippine National Police. So halongid but silingon hindi kamo mag-sir-sir eh, hindi kamo mag butang nyo ng inyo sini nga profile pics na ka uniform kamo sa police. Kaya hindi man kamo police. Ito galing tuod no. Ako kani jo tayan lang ko pa kay Pipeball mo. Galing kami nakita ko blama share man ko tani nga ga uniform ako sa police mo. Galing kami nakita ko nga bawal. Mahimo ka magapagantubang sang kaso tiwai ko na lang gindayon eh. So standby ha, sa aton sini nga pagbalik sa 11 Mbps. Dari sa aton sini nga pagpangalagad, report ni Kaki 5 Karen Badilla kag iban pa ang tag 200 mil kuno nga bulig para project kuno sa mga barangay. Ang mahimo na nga baton kag ang iban sini nabaton ha sang aton sini nga mga

0: advisory lang para at least nga ma-warningan ato ng atong sinimakotoran nga may mga social media nga hindi sila mag-share nga sila naka-uniform sa pulis kay kabahin ina sa ginatawag nga misrepresentation. Pagbalik tayo dukay-dukay ha, standby ka mo mga kaki-five diri sa atong sinigapagpanganagad. Ang oras, last 11:50 na. This time check is brought to you by Tanduay. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: Ang TTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
6: Ay,
7: manabla nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom detex, may managkag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may-ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Okay, imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
6: Uh-huh.
7: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
6: Mm-hmm.
7: Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
7: Grudges. Your grudges. Tao malanta.
6: Oo.
7: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Mm-hmm. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna si Lingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
6: Ay,
7: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imong nga selula.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: My family history ba na kamuusong

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Estasyon K-Fi News FM.
1: Sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
2: Bili na sa mga butika.
3: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
4: Magandang araw, ako si Shane. After ko sumali sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Magga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit.

0: nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
2: F1. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Mga empleyado ng isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Albularyo patay sa pananaksak sa Negros Occidental. Probinsya ng Negros Oriental nakaipo ng 7 milyon pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. At 1.5 milyon pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
3: Nakapagtala ang Antique Provincial Health Office o APHO ng 6 na kaso ng leptospirosis ngayong buwan ng Agosto sa probinsya sa Morbidity Week 29-32. As of August 17, 2026, nagmula ang mga kaso sa bayan ng Sibalom, Sebastopol, San Jose, Patnongon, Hamtik at Kulasi. Mula Enero 1 hanggang Agosto 17, umabot na sa 37 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong probinsya ng Antique. Tatlo naman ang naiulat na namatay na nagmula sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Kulasi. Napag-alaman na karamihan sa mga nagkakaroon ng leptospirosis ay mga manggagawa na madalas lumusong sa baha. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng APHO sa publiko na kapag nakalusong sa baha, uminom ng doxycycline upang makatulong na makaiwas sa nasabing sakit. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Samantala, mga empleyado na isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Nagpalit ng damit at nag-disguise bago tumakas ang dalawang mga suspect sa hold-up incident sa Barangay Bongko, Pototan, Iloilo pasado alas 11 ng umaga, Agosto 20. Sa inisyal na investigasyon ng Pototan Municipal Police Station, nakasuot ng jacket at face mask ang mga suspect na nakaangkas sa motorsiklo. Nakita sa CCTV sa porsyon ng Barangay Inagdangan Sur, Saraga, na iba na ang suot ng mga ito at iniwan rin ang isa sa mga helmet ng mga suspect at sumakay ang isa sa Ceres Bus sa Bangga, Dawis. Napagalamang bago lamang nakatapos sa pananghalian ang mga biktima at nagpapahinga lamang ang mga ito bago naganap ang insidente. Natangay ang 21,000 pesos na cash mula sa mga biktima na driver at mga empleyado ng nasabing liquor brand. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At isang albularyo patay sa pananaksak sa Negros Occidental. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 34 anyos na lalaki matapos masaksak gamit ang patalim ng dalawang lalaki na pumasok mismo sa loob ng bahay ng biktima noong Miyerkules ng umaga, Agosto 19. Isang albularyo ang biktima.

0: 55 na residente ng Barangay 1 sa bayan ng Ibimagalona sa Northern Negros Occidental na sinaksak mismo sa harap ng kanyang asawa na 61 anyos. Base sa salaysay ng witness na asawa, natutulog pa umano sila sa loob ng kanilang bahay nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakabonet at isinagawa ang krimen. Mabilis na tumakas mula sa crime scene ang dalawang lalaki na ayon kay Police Master Sergeant Henry Mangan III, posibleng may matinding galit sa biktimang albularyo. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad kung may kinalaman sa panggagamot ng biktima ang motibo sa krimen. Sinabi rin ng Ibimagalona PNP na posible umanong pasyente na may matinding galit sa albularyo ang responsable sa pananaksak. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon sa kaso. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Probinsya ng Negros Oriental, nakaipon ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Humilio.
2: Ibinunyag ni Negros Central Governor Chaco Sagrabaria na nakapagtala na ilang tagumpay ang lalawigan matapos ipatupad ang Special Solar Electrification System program sa mga pampublikong paaralan. Sa pagbisita ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa Bay City National High School, ipinaliwanag ni Governor Sagrabaria na sa pamamagitan ng proyektong ito, nababawasan nila ng 43% ang singil sa kuryente ng paaralan kada taon. Ang inisyatiba na ito ay nagbibigay ng taon ng savings na aabot sa 7 milyong peso na pinagmula ng tulong hindi lamang para sa pondo ng lokal na pamahalaan, kundi para sa paglaban sa epekto ng climate change. Bukod pa sa mga pilot areas, nangako ang gobernador na ipatutupad ang rollout ng programa sa patibang dibisyon at paaralan sa buong lalawigan upang mas maraming silid aralan ang makinabang. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: Samantala, 1.5 million pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
5: Bagsak sa kulungan ang dalawang lalaki matapos mahuli sa aktong naglilipat ng libu-libong litro ng krudo mula sa isang fuel tanker sa Barangay Cabarwan, Cagayan City, Isabela. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Ursula at Bantor na nadakip ng mga operatiba ng CIDG habang abala sa ilegal na operasyon na tinatawag na paihi, kung saan nasamsam ang kinatayang umaabot sa higit 1.5 milyong pisong kabuang halaga ng petroleum products. Ayon sa ulat ng CIDG, walang maipakitang anumang permit o autorisasyon mula sa Department of Energy o DOE ang mga suspect para sa paglilipat at pagbebenta ng langis. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa at naharap sa formal na kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan ng Presidential Decree 1865 o ang batas na nagpaparusa sa illegal trading ng mga produktong petrolyo.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
1: At crime group leader na sumusuporta sa Dawla Islamia, Maute Group na sawi sa engkwentro. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
7: Patay ang leader ng isang crime group na umano'y nagbibigay suporta sa Dawla Islamia Maute Group matapos makipagbarilan sa PNP na kumpiska mula sa nasawing suspect ang tinatayang 1.1 million pesos na halaga ng shabu, 45 M16 rifle. Kinilala ang napatay na notorious gang leader na si Khalid Talib Masarunay, leader ng Masarunay Group at ikapito sa listahan ng most wanted persons sa Northern Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang warrant operation laban kay Khalid sa Mindanao, Salvador, Lanao del Norte. Pinaputukan umano ng suspect ang mga operatiba kaya't gumanti ng putok ang PNP na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Matagal nang naibalita ang mga ilegal na aktibidad ng suspect simula pa noong taong 2016, kabilang ang pagbebenta ng droga, gun for hire activities at pinansyal na suporta sa teroristang grupo. Na Sa kustudiya na ng Lanao del Norte Forensic Unit ang nakumpiskang droga at armas. Patuloy rin ang pagtugis sa mga kasamahan ni Khalid Talib Masa Runay.
8: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: Si Network News. YTC Network News.
1: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, miyembro ng communist terrorist group na may patong-patong na kaso, kalaboso sa Palawan. Balita hatid sa ate ni K5 Grace Belostrino.
9: Naaresto sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City noong August 19 ang isang 37-anyos na miyembro umano ng communist terrorist group na kabilang sa most wanted persons. Ang suspect ay nahaharap sa 2 bilang ng murder, 7 bilang ng attempted murder at 1 bilang ng frustrated murder. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng 2 warrant of arrest sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng pulisya at militar. Nasa kustudiya na ng Rizal Municipal Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: Samantala, pagbibigay ng reward sa mga informers sa illegal na droga sisimulan na sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
10: Sinimulan ng ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang pagbibigay ng pabuya para sa mga asset o informer na nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa illegal na droga. Ayon kay Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo, ibinahagi nito na may nabigyan na ng reward sa ilalim ng inaprubahang resolusyon kaugnay ng inisiyatibo laban sa illegal na bisyo. Naging danumano ang naturang individual sa naging matagumpay na ikinasang drug bypass operation na nagresulta sa pagkaresto ng isang suspect. Isa ito sa mga hakbang ng LGU para sagupain ang paglaganap ng ilegal na droga sa bahay ng Kalibo, kung saan pati mga minor de edad na estudyante ay nagiging target ng mga pusher. Ipinasiguro rin ng lokal na pamahalaan ang pagtatago ng identity ng mga informer para sa kanilang seguridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang southern Peru nitong Huwebes ayon mismo sa United States Geological Survey o USGS. Naitala naman ang epicenter ng lindol at 38 kilometers hilagang kanlura ng Upahuacho sa Ayacucho na may lalim na 66 kilometers. Samantala, naramdaman naman ang naturang pagyaniga sa ilang lugar kabilang na ang Ica at Arequipa. Mas mataas naman ang magnitude 7.2 na naiulat ng Geophysical Institute of Peru o IGP. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala, gayon din natuwalang banta ng tsunami ayon naman sa mga otoridad.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: At mga K5, sumainyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas at K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
3: 11 Mbps!
12: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad na mga K5 ang oras! Last 12:14 na sa hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 DTX 500 di superior antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 battery sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Check na to report ni ka-K5 Jenny Coyunan kay Kwanio, pila ni ka kaso ni isang dengue subong sa Iloilo. Iloilo City masobrado sintos. Kakaso, dua ang napatay. Samtang sa leptospirosis naman, kasi diri sa record nga 21 ka mga kaso, kag isa man ang napatay. E, mga kwan ini, no? Mga balatian ini, mga virus ini, nga nakasunod sa lawas. Tati, dapat nga mangin active kita sa pagpalimpyo sa aton sininga palibot. Kag kun magbaha, no? Bisan ang balnyo ay gali kay ikaw pilas. Pero kung siya may mga may pilas blang way kakbatyag, nag-aagi dira ang virus o kagaw or ining leptospirosis, sabi mo ay kapilas pero may pilas kagaling kagamay o kung ano nga klase ng way kakbatyag, kaya mo dira nagasulod. Yang record sang dinggi ni, duha na patay sa sudan si Iloilo, sobrang 200 ang record. K5 Jenny Coyunan sa report, nagikan sa City Hall.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Jen.
4: Yes, K5 Jen, no? Sa latest nga monitoring ng Iloilo City Health Office. Kasi no, di pala, K5 Jen, sa asod-asod nga pagbaha at pag-ulan din sa Iloilo City, ginalauman man ini K5 Jen nga magataas ang mga kaso sa mga waterborne diseases like K5 Jen, inyong dengue, kag leptospirosis, especially ang leptospirosis nga commonly makuha nimo kung mag-ubog ikaw sa tubig baha nga infected sa ihi o kung tais ang ilaga sa K5 Jen. Sa monitoring sa CHO, humalin sa Enero 4 ka K5 Jen, tugtog Agosto 19, nagdabot ni K5 Jen no, sa 21. Ang suspected si K5 Jen, suspected it means wala pa na confirm or wala pa nagaang confirmatory test na leptospirosis magkit ini ka K5 Jen. Kag isa, ang ginasuspektahan nga napatay bangod sa leptospirosis ka K5 Jen. Ining napatay sa leptospirosis, isa ini kalalaki, shoe repairman siya ka K5 Jen, kag residente sa barangay San Juan Molo. So, wala naman naghatag ng further details. Sabi ang CHO regarding sa iya edad, ano ang pangalan niya ka K5 Jen. Pero ang record niya napatay sa Agosto lang ni bulan ka K5 Jen. According sa CHO, ang hindi na laki ka K5 Jen, kumaga late stage na ini ang iyang kaso ng leptospirosis, bangon nga igo siya bala ka K5 Jen, gintanang sa hospital. Ang kumaga, hindi na siya makaginhawa ka K5 Jen, naapektuhan na ang iyang baga dala sa virus ng leptospirosis. So, pero despite nga mayara kita sa recorded sa K5 Jen, no, nga suspected death bakod sa leptospirosis, ang atong nakaso din sa Iloilo City, nagnubo pa siya sa 17% i-compare mo sa telecom na tuwid 2025 on the same period ka K5 Jen. Iniangin pahayag sa atong CHO ka K5 Jen. So, actually, according sa CHO, ang ikiulo nga kaso accumulated na ni sa January to August, which means sa K5 Jen, despite nga hindi rainy season, o kung wala sa tikululan, wala sa pagbaha-baha, may mga reported yapon sa kaso sa dengue, pangod nga, ang sabi ng K5 Jen, ang leptospirosis, hindi lang man siya limited nga sa may baha. Anything nga, may water, kumbaga may mga bad to water. Sa nautana, o kung nag-agi ikaw sa drainage, o kung nabasa ang tiil mo, nga sa tubig na contaminated sa virus ng ilaga. Bisan, kung may pilas ikaw, bisan, pwede ka niya malatnan siya.
3: Bisan way kagani kung no pilas, pero kung may mga open lang nga parte sang lawas mo draga sulod especially sa tiil mo no ti paros nabi kon magbaha kag nabag-o ka lang lang nakapalukit sang ingron mo blacky 5 Jen delikado na delikado na gli
4: amugay
3: ta okay kabalo kita kabalo magit bramo kabalo mo tanga damo kapalukit mo lukit ingron Ingrown, ha?
4: Oo, sa Ingrown. O, pala kasi 5 dyan.
3: Si Pulyada, no? Malisyoso tao dyan. Kapalukit Ingrown. Oo, palukit ka Ingrown. Mukla, kung iba na, no? Hindi balik ka one lang, hindi ka mapilasan. No? Hindi, kung hindi mapalukit, kasi mapilasan, kadlikado na. Hindi mo, ay lang na, okay lang na. Pero gali, kay bisan lang na gamay lang da nga klase, pilas ka nag-open ang imo unod sang tiil da o kung nga parte sa lawas mo nga nalabot sang baha, delikado sa gihapon. Vulnerable ikaw sa ginatawag nga leptospirosis sa K5 gen.
4: Pura gina ka K5 gen, that is why nga kung ikaw nag-upog ikabi sa tubig baha or any presence of water body, sagmalaan mo nga may pilas ang imo nga tiil ka K5 gen, na mag-inom ikaw sa prophylaxis na doxycycline sa K5. Saan? When you say ano niya ang prophylaxis, ginainom mo na to prevent ang
3: prevention. Prevention, gali na, prevention.
4: Prevention sa K5 dyan. So for example, ikaw abi, nakaubong ikaw sa tubig baha sa K5 dyan o kung sa ending na tubig, sa doxycycline lang, pwede ka na makainom sa K5 dyan.
3: Pero pamangkot, subong. Pamangkot, ining doxycycline ni, ano gani pag-angalan is na?
4: Doxycycline.
3: Oo, amon ang bulong o kung parang hindi ka ma-leptospirosis, inom kang ganaan sina. Ilabinagin ko na ang lugar mo, pirmi ka baha. So inom ka sina, ano? Dili sa siyudad si Iloilo, libre ina sa mga health centers naton sa mga barangay.
4: Yes, the case of John, no, ginhatagid sa emphasis sa CHO na libre ang doxycycline sa kada barangay health worker sa barangay rural health center sa barangay health center sa ton sa K5 John. Actually, ang CHO ng K5 John humali lang sa nabibala sang Lunes, tugtog sang Tuesday nga pag-uran-uran sa K5 John. Ang mga health workers nato ni K5 John, wala na sila nagahulat sa mga individual o kung residente sang barangay nga magtatos sa ila barangay nagmangayo sa doxycycline, but rather, nagalibot na niya ang mga health workers. Agod niya sila mismo ka K5 John ang managtag sa doxycycline na ginahatagan nila sa instruction sa K5 John, no? Kung ano ini ka K5 John. Like for example, na kung ikaw ang nagabusong o kung ikaw ang
3: ilaw
4: ka K5 John na mag-inom sa doxycycline because nga ang nagabusong, antibiotic siya ka K5 John.
3: That's why nga bot silingon nga hindi ka pwede kainom kung nagabusong ka.
4: Hindi, kasi
3: hindi pwede. Budlay, gali, hindi kung ay kakbalong ang kabusong ka?
4: Amo lang na, mabudlay ka K5 John. Kung ikaw mismo, nga sa kaugalingan mo, wala ikaw nagabusong. That is why, nga gina-advise isang CHO at K5 John, na before ikaw mag-take some prophylaxis, ang prophylaxis is antibiotic, dapat nakapakonsulta ikaw o nakapacheck ikaw ang K5 John sa mga barangay health workers. Kasi ang barangay health workers, balaana nila ka K5 John. Sa inyo, ikaw,
3: malisyoso. Malisyoso tawa ni si Paul D. Adam. Amo na. Anong, tuod man ti, actually tuod man na mo. Base, ti, kung may bana ka, may boyfriend ka, no? Way kakbalo, base, may ara nga mga babae nga way kakbalo nga nagabusong K5 gen mo.
4: Yes.
3: Ikaw ya, sigurado ko yan, waay.
4: Ang signs of pregnancy ka K5 gen, yung panatayon mabalaan mo.
3: Oo. Ikaw ya, sigurado ko yan, waay ka. Ay, waay ka man boyfriend.
4: Oh, yes. Sigurado tayo ka K5 gen.
3: Nga, may boyfriend ka kung wala ako.
4: Ano, kakamagayin ni K5 John?
3: May boyfriend ka kung wala.
4: May ano?
3: May boyfriend ka kung wala. Personal ka pa, mangkot. Tama na, dekado. Bot silingon. Imo na ya, personal, di ba? Ako niya, dakop-dakop lang to, basi magambal ka nga, may ara. Pero kung magambal ka nga, secret, imo na ya. Pero pumangkot amo na kani, bot silingon. May arag man nga mga babae nga nabalaan ko. Blama, nakilala ko nga. Damo, snay, bisan ikaw gani, no? Nga may arag ka nga mga friend ko isang nga. Uy, sakbalo ka, busong na sagli. Bot silingon, delikado, gali ni.
4: Nga ang signs of pregnancy, hindi mo pa man nagilagaw sa K5 John, mabalaan mo, mga pila pa man nakaman. That's why nga, delikado ka K5 John. Basta ba ang that's why nga, kung mainom ikaw sa prophylaxis, ipag-check mo, anay, sa barangay health workers sa K5 John.
3: Actually, hindi lang na prophylaxis na, kung iban niya mga antibiotic, amo mana mo. Hindi, bla mo mana.
4: Ito yung mga bulong ka K5 John. Yung mga bulong, bawal sa mga pregnant women na pinag-tasol siya mo. That's why nga very particular gate. Kung ikaw nagabusong, very particular gate ikaw sa mga medicines na ginapasulot ni mo, ginainom ni mo kasi sa
3: siya. Ako pag pwede man ako may kulukwarta, kami ginabaligya man nga pregnancy test, di ba?
4: Yes, yes. Amo na ka safe from dyan, no? So,
3: gabalan mo.
4: Kung ikaw kung nagaduha-duha, ikaw ka safe from dyan, sa imo nga, ano, sa imo nga self-up, may changes, sa imo nga physique, may mga signs and symptoms ikaw, you should check yourself to safe from dyan, no? Pregnancy test, so kung ba check up ikaw sa doctor, safe from dyan.
3: Okay na nga, siguraduho na ito, kay 5 gen, no? Good line na, muna. By the way, sa kwane, no? Leptospirosis, 21 ka mga kaso sa siyudad sa Iloilo, isa patay nga taga-distrito sa Molo.
4: Yes.
3: Oo. Ti kabay pangawain na si Mem Sunod. Ang dengue naman.
4: Ang dengue naman niya sa K5 dyan, no? Isa malinis.
3: Kaya mo gini, no? Dengue.
4: Damo ang kaso. Ito muli kong rainy season. Dili sa Iloilo City, 281 ang kaso sa K5 dyan. Humalin sa Enero, tub-tub August 19 man. Nga report sa CHO. Nagdiriya sa K5 dyan, duha ang napatay. Una sa K5 dyan, na-record sa Pebrero. Ang isa naman sa K5 dyan is sa Agosto ni. Doon sa panika K5 dyan, mga alam haron bala. Kaya ang isa ka K5 dyan, nga lalaki, kag ang babae man. Nagkapangindaro ng isa, 1-year-old to 10 years old. Ang isa naman, 11 years old to 20 years old nga age group sa K5 dyan. Alam ko siya, background and record sining mga kabataan considering nga mga alam haron pa kag mga probably mga minor de edad at wala na naghatag sang dugang nga detalye ang CHO sa K5 dyan.
3: Okay, pero ining pilani sobrat 200 nini pa ni alarming.
4: Hindi pa man sa K5 dyan siya alarming, no? Kaya wala pa man na nabot sa City Health Office kung sa Iloilo City ang alert threshold sa dengue.
3: Mga pila? Pila ka kaso, ha?
4: Considering, no, kung i-compare ang cases ang 2025 versus 2026, nagdumbo kita sa 39% sa K5 dyan ang kaso sa dengue dito sa mga Iloilo City. That's why nga, we cannot consider this as an alarming K5 dyan.
3: Pero kinanglan nga maghalong kita, no? Kaya limpiyuhan natin palibot, tamo mula ng solusyon para nga hindi pag muaran, magmuad ang mga lamok na may dalas ang dengue virus. Tiyan mo na yung subong, no? Basta takululan yan eh. Amo na yung mga bratian, dengue, kagliptospirosis sa K5 gen.
4: Aside pa na siya ka K5 dyan, may ano pagid, ang HGE, ang acute gastroenteritis. Wait, tayo sa particular. Basta HGE ka K5 dyan, no? Gastro, ang short niya lupot sa K5 dyan.
3: Sakit dyan ah.
4: Especially sa mga kabataan sa K5 dyan, no? Nga makainom pala sa mga contaminated na tubig. That's why nga kung may mga pagbaha-baha dali sa city ka K5 dyan, gina-advise man sa CEO, sa CHO, nga kung ang inyong tubig, pabukalan gate sa K5 dyan, no? Kung hindi sigurado sa source of water, pabukin nga contaminated pala sa K5 dyan.
3: Okay, salamat yun K5 dyan ha. Ano ka na kay nanin ko may gapamusina ko pahigad ka kay base kon mabungguan kay nabusinahan ka na.
4: Diga ka kay from Jam report nagigan sa Iloilo City ini si K5 at Zlane ka uyunan para sa kampina balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
3: Madam ugid nga salamat sa report ni K5 Jenny ka uyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Kaya long kita bisan hindi pa ini alarming, way pa malabot ang threshold, pero dapat nga magalongin kita. Leptospirosis, ang dengue, tagang paglain sang tsanta o kon LBM sa siling panahon sang tag-ululan. E para malikawan naton ining mga balatian subong at tag-ululan, mag-inom gid kita sang D3Bio. No, D3Bio, leptospirosis, ang dengue, ang pagsakit sa tiyan, LBM, kay iban pa, ang mga virus ini, mga bakterya ini. So, solusyon sina, parang hindi kita magkadingge, hindi kita magliptospirosis, hindi magsakit tiyanta, hindi magbangon sa mga higko ng mga nakaon naton o kung nainom naton, inom kita sang D3Bio. Kaya ang D3Bio, the antiviral kag antibacterial specialist ini, bangon sang extra virgin coconut oil, ginpaamanan sang vitamin D3, ginapatayas niya ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, mga viruses sa aton sining alawas. Malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon sa gubo. Kung nagainom kita sa ditribayo adlaw-adlaw. Ang ditribayo, mayo gini ni kontra sa mga balatian. Dengue fever, iban pa. No? Kay ang ditribayo, ang iya sininga, medium chain triglycerides. Galing sa extra virgin chocolate oil, ginpamanan sa vitamin D3, mahimo ini, ginahimo ini sa lawas ng monoglycerides. Isa na daw ang ginatawag ng monolaurin. Ang monolaurin, galing sa ditribayo, ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo, pag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa ditribayo, kinagi sa MCT sini ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium na gabulig man proseso sa platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sa dengue. Tinduan ako saran para hindi pagbalayan sa lamok ang mga nagakaya pakulbon. Kinanglan nga wala sa may stagnant laway ga hulag at tubig kaya mo ginang nanamitan sa lamok nga muara nila itlogan niya. Agti basi kung may dala pa siyang dengue virus. Likawan na ito na kag mag-inom kita sa ditribayo. Kag Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ginpabas ko nga vitamin C para sa mabas kong immune system. Mabas ko nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag ditribayo, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Kagkadto ka mo sa inyong lugar, no? Subong adlaw, Biyernes, may libre nga consultation kag check-up. Dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo, kay kada Biyernes kag Martes ang libre nga consultation kag check-up da. Sa Domingo naman, libre nga consultation kag check-up sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo, kag diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City, no? Domingo ina. Kag upod man, Domingo, so good sa September 6. May libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kada Domingo ina, so good sa September 6, ang libre nga consultation kag check-up da. Kag subong man, alin las 9 sa aga, tob-tob las 2 sa hapon kada Domingo dira sa Banwa, Sangsara, Iloilo. Halong kita sa mga balatian na nagatuhaw panahon sang tag-ululan. Ang oras, las 12:32 na sa hapon. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dysmeria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Gina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
15: Libre!
16: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
18: Miss si Alana Pacardon Marapa.
19: Ko si Joshua Darin Villavior.
20: Ni si Kirby John Panes Agravan.
17: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
21: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
23: Klinika DioFresh.
22: Available now.
0: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
16: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasin!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi, ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo
26: kaga kontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
16: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
16: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
16: Yung may D3.
27: Matatags mga butika.
22: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso.
32: 11 Mbps.

0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps ang ina nga portion ginadala sa inyo, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant para malikaban nato ang mga makamamatay nga mga baratian katulad sang cancer, diabetes, oh, kag sumungman na maproteksyonan ang ato sini atay, ang ato sini nga mga tinai, no, ang mga large kag small intestine sa tiyanta, ang aton nga liver, kag iban pa, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw. Bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 kaya adlaw-adlaw. Malikawan naton ang sarcoma ining mga bukol-bukol sa lawas, bla. Kung hindi mo ina maagapan, mabudlay ina bulgon. Tid nga tawag ina nga sarcoma. Madamo sina mga bukol-bukol, may yara soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. Nakatubo ini sa kamot, sa tiil, sa tiyan kag subuman sa ulo kon sa liyog. Mga factors nga ga-risgo, pataas risgo sa pagtubo sa sarcoma, history sa rejection therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang likod dyan. Ini magiyong adyuwen, tinali ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang kanser, maginom kita sa DTX 500 kag MyTC at lawadlaw. Kay ang DTX 500, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 para nga malikawan naton ini mga baratian. Ang mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masiligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang MyTC naman, isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Likawan! Ini mga kaki 5. Aginom kita sang DTX 500 yung MyTC adlaw-adlaw para sigurado ta nga healthy lawas ta. Mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online sa kay Nonoy Lopez. Mayong hapon gid kay Ma'am Nini San Precia sa Singapore, no? Ma'am Nini, kumusta na da, no? Kay Ma'am Bing sa PSJ man sa Singapore, sa kay Sir Win Marcovi, kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabagoharo. Kagiban pa naton nga mga live nga listeners via on air kag online kay Ma'am Laura Sumakaysay. Ma'am Laura, musta na sa Hong Kong, ha? Salamat gid kay Sir Fred Pascal at Jocampo. Kay Ma'am Bing sa PSJ, no? Kay Ma'am Nini San Precia, kay Chris Boyko Almohin. Ginatamyaw lang kuno si Crisilda sa Zone 5 Takas sa Haro. Sakay agreed ko sa maisog si Ninoy Aquino kag maalam nga tawo. Kay Ma'am Bingbing Bibian pagtulon-an dira sa Pasig City, Ma'am, kumusta na, no, sa kay Evangeline o kon kay Angeline Mospa Nonisco sa Railway Street Pasig City nga nagabrigya ko no sa mga dress chicken manokan ka sa Bayan Pasig. Salamat gid kay Rachel Babes Tuando. Rachel Babes Tuando kay Judan Montalbo Somaribos. Maayong hapon gid kay Sir Higino Sumagaysay dira sa Barangay Bulabog Binggawan. Maayong hapon gid, no. Salamat sa parayon ninyo nga pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Padayon na lang ninyo dira, padayon kitman kita diri nga nagaserbisyo, nagahatag sa mga nagapanguna nga mga impormasyon sa mga balita. Mangapi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Ini amo ning kape nga na kainom ka kag na-satisfy ang kauglingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ag kung gusto mo naman creamy kag healthy coffee, mag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay, that's why nga healthy. May malunggay sa mo kag creamy siya kami skim milk kag my creamer. I'm coming home. Pre-Bio Coffee! Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my... Para matikawan nato na sa skit, chan, bloated nga chan, mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw, ha? Kaya ang Clinicas Probiotics, nag-hatag yun ini, nag-active ini sa aton sining digestive system, parang hindi magsakit ang chan ta. Ginatunaw sang gusto sang aton sining digestive system ang mga ginakaon ta. Ang mga healthy nga party sa aton sini mga ginakaon, ginadistribute sa nanay tuhay nga mga party sa lawas ta. Kaga mga higko, automatic ka ginapagwa sini. No? Para sa masulhay, kag-regular nga pagpamuhin, mag-Clinicas Probiotics at lawadaw. May nga po mandira kay Sir Arman Bakuguay. Musta biyahe ta parikoy kay Sir Blair Matuliano. Musta mga biyahe na itong dira sa mga katapos ang K5 News FM Taxi Patrollers. Sa kay Melvin Satonero dira sa Bunta Talaharo, kay Melvin Satonero sa Bunta Talaharo, kay Paribiboy Cadiz dira sa East Balwarte Molo, mayong hapon gid, salamat gid sa pagpamati. Maligo kita, gamit kita sa Klinika DTX sa Beauty Soap, ha? Amo ning habon nga nagapapriska sa aton pamatyagan, nagapaputi kag nagapahamot sa aton sininga lawas. Klinika DTX sa Beauty Soap, mga kaki 5. Para sa maputi kag mahamot naton nga lawas. Nagadugang ang imo pagkagwapo, nagadugang ang imo pagkagwapa. O nakaklinika DTX sa Beauty Soap ka adlaw-adlaw. Matapos ini, matapos naton para ma-maintain naton ang freshness. Mag-roll on kita sa aton ilok sang Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ah. Nagapaputi kag nagapahamot sang aton sininga ilok. Kung wala nagin si Manoy, wala nagin ka bata, kagalaw-glahaw, gadaw kutaw-kutaw ni si Manoy nga doon nga nakamugwa sa kalibutan, pero saya daw huya-huya. Para nga hindi sa mahuya, mag-extend food supplement ka, kaya ang extend food supplement, may makakaglabuas ka nga naghatag sang extra nga energy sa lawas, nagapabasko, nga ibang tumba na. Ikaw tindog yapon kung naka-Clinica DTX ikaw, o kung naka-extend food supplement ikaw, adlaw-adlaw. I'm coming home, I've done my time. Extend food supplement, ah. Nagabulig nga nag-circulate sa maayong aton sininga dugo. Mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Via Shopee, Lazada or TikTok. So good sa September 6, may libre na nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Sara, Iloilo. Alas 9 sa agad, tub-tub alas 2 sa hapon. Kon Domingo sa Sara, sa Miagaw kag Saharo, Iloilo City. May libre nga consultation sa Pasay naman kada Webes. Sa Kalinog naman kada Martes kag Biyernes. Why na kita time? Andiri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Balikay kita sa Lunes sa dugang ang mga paghatag naton sa mga informasyon kag mga balita. Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo, ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, upod sa kay K5 Paul Dihada sa Master Control, kay K5 GC Gaho. Ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 94.5. K5 News FM, Calibo, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You my D3.
4: Sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You my Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: My
2: family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, ilaw!
12: Ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend

0: ko si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3
2: yung may Vizio,
1: ang Vizio
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, ang iCare Capsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss si Alana Pacardon Barapa.
5: Ko si Joshua Darin de Lavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
10: Good news!
9: Iyari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
11: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
10: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
10: Yung may D3!
2: Mabakas mga butika!
10: D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio!
2: Ang D3!
10: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
10: Yung may D3!
2: Mabakas mga butika!
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
2: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
10: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimula, kalaman ang kabiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
10: mga butika. ITC alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kudayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC.
10: Mighty Sick!
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
17: Available now.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
18: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, dose na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
24: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
23: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
25: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
23: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod subong Biyernes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Nakilala ko excited na. Excited na kay ti day off na buwas. Pero din syempre, today is holiday. Sa ulog naton, ginakomemorar ang ika-43 na death anniversary sang anay Senador Benigno Ninoy Aquino. Wala sang klase, wala sang opisina. Naka-relax-relax ang mga kilala ko dyan. Mayang hapon gid sa mga suki naton, mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations. And syempre dira sa Iloilo City, good afternoon gid sa mga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Mayang hapon man sa mga nakatutok dira sa K5 News FM Pasay. Mayang hapon man dira sa may bahin sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And aton man ginaabi-abi ang aton diri nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo. And hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayong hapon gid sa aton nga mga kumari abroad. Mayong hapon, Ma'am Nana Sean Presha. Ma'am Annalie Bahade, mayong hapon. Mayad-ad nga hapon man kay Ma'am Bings PSJ. Mayong hapon sa Kaiser Alan Tukuyo. Oy, mayong hapon man na kay Ma'am Ellen Rose Alarba. Romar Lampago Britanico, maayong hapon gid. Shout out lang ko no sa may paga si Romar Britanico Lampago from Paga San Enrique, kag patamyaw lang sa iya family Lampago kag Britanico kabaging Gale Longno de la Cruz. Salamat kid kag maayong hapon. Maayong hapon man kay Sir Randy Diaz. Manina, ilabi na sa imo dira nga mga kaupdanan sa K5. Maayong hapon. Maayong hapon man dira kay Ma'am Chinil Yanyo Jimenez, nakatutok na sa aton subong. Shout out lang kuno sa Pasay City Online Utos. Paperte kuno si Perde Sanda sa basket. Halong lang sa pag-rides kag sa founder Kenneth Aguilar kag sa mga taga-ulang Hua Nation. Mayong hapon man kay Ma'am Rosemi Bagaforo Baylaran. Mayong hapon man dira kay Ma'am Melanie Palmes, Liza Urdelas, Ma'am Bibing, mayong hapon gid. Heidi Cuadra, Marian De Lo Verges, mayong hapon man.
May dayad nga hapon sa kay Sir Romy sa Magaysay Bakan. Shout out lang maninay kay Jerry Boy, the Master, kay Benny, the Reactor, kay Makmak, the Creator, kay Ibo, the Chef, kag kay Bekbek, kag kay Mumot, founder sang Baldara's Glass, kag kay RJV, as ukon sa RJV Store, sa may barangay Aspera, kag sa Hilyado, kag Bakan Family, sa may barangay San Luis. Always good na katuto. Junie Pagantihon, maayong hapon. Sir John Kevin Medina, maayong hapon man. Shout out lang maninay sa mga friends ko sa Dafa Goods Pasay City, Sanday Pearly, Leia, Maymay Gustilo, April Nangche, especially kay Gotsky, kay Bem Lawrence, maayong hapon. Maayong hapon man kay Ma'am Nadeline Shouton. And syempre, aton gidhagay na tamyaw sang happy, happy birthday ang aton pinalangga nga amay. Oy, happy, happy birthday kay Papa Manuel Abaro Jr. Kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila kadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

Maayong hapon sa kay sa mga taga Elaine Store, nakatutok gid subo. Happy happy birthday sa may mga birthday dira. Wala gid ta da. Happy birthday sa kay Leonie Molina. Happy happy birthday man kay Noel Tokuyo sang gisog Kalinog Iloilo. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Leon o kay Leonie Molina sa Barangay Tambunak San Enrique. Happy happy birthday girl. Happy birthday man sa kay Noel Tokuyo sang giso Kalinog Iloilo. Agsatanan ang nag-celebrate sa ila kaadlawan, happy happy birthday.

greetings pa dira, pwede gid kamo kapadala ha. Mag-text lang sa aton text line 0962-478-8730. Maninay, maayong hapon. Tamyaw lang sa mahal ko. Samtang nagachika kami duha from your mahal. From 653. Wow! Maayong hapon man kay Leo, kay Anok, kay Nestor, kay Nalita, kay Reynard. Greetings from Arlene de Guzman, Sambalasa. Oras na ton, alauna, 23 na sang hapon. Maayad-ayad nga hapon dira, kanday Ma'am Nene Elaine, kay Ma'am Neneng Roslyn, nahulat na kuno sang drama, tahua, kaupod sa nday Jeje Bolivar, Rafi Sana, Mercy Banyes, kay Nuno yung lasyot, nga nagahampang sang tarak-tarak, wow! Mayang hapon gidira sa inyo, pangapay na kita ha, DTX Coffee Mix, manami ho, sampat ipare, subong nagaulan-ulan nga kahaponanon. Samto nagapatuyom-tuyom kapamati dira sang aton matahom nga istorya. Di nagahigop-higop ka sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Healthy nga kape ha, may ara sang ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. DTX Coffee Mix.

0: basta, doon na daw mga kumareta. Basta na ha, kayo manamin ng atong istorya subong nga hapon. Ang atong istorya, ginpadala ini ni Kairos. Si Kairos, broken-hearted. Gani para magka-move on, nag-camping ini sang iya mga abyan. Kagdiri siya nakakilala sang babae nga pertigid kasuplada. Kagdiri nagsugod ang gugma ni Kairos nga wala sang tupong. Nag-propose siya kagin pakaslan ang amo nga babae. Uy! Ano ba lang ang ending sang istorya ni Kairos? May mga problema bala sila nga may encounter sa ilang nga pag-upod? Ukon, happy ending ang aton istorya subong nga hapon. Ang bugos nga kasaysayan ni Kairos aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine we will.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ko.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay. You
3: ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Tol? Nga kay pusi mo, kay napaho?
1: Gani man, Tol? Ano ka?
2: Tol? Tol? Ano ka? Nga gulpi ka lang yan, nagjabaw, ha?
0: Gani man, Tol? Dong, matabog man ang espiritu na mo, ha? Okay mo? Ano ka, ha?
2: Kaluya man ang ilaw mo, eh.
3: Mga Tol!
0: Na ano ka, Tol man? Pamihambal sa mo, no? Kung anong problema?
3: Tol! Wala na kami ni Bea!
0: Ha?
2: Nga naman, Tol? Ha?
3: Madugay na gala ko niya ginapatiyog-tiyog sa palat niya, mga Tol.
0: Nga man, Tol. Ano gidang natabo, haw?
3: Nadakpan ko gid sila sa lalaki niya, Tol. Sakit-sakit niya, mga Tol.
2: Di ba na nagambal na kami sa imo, Tol? Nga budlay na yung mag-uyap kaya vlogger, ya? Ginatira man na sa upo nila nga vlogger, Tol.
3: Oh. Tol!
2: Amo na lang ni Tolo. Para madula ng sakit sa dugan mo. Makamping tapos. Dito sa alangilan.

0: Tol? Ari na tao? Isinggit adang tanan nga kalain sa buot mo. Ihambal ang tanan nga para nga madula ng hinanakit mo. Dula na yan tayo, Tol.
1: Ano, Tol? Daw tinunto na yan, Tolaw. Paano madula kay puro manalibukid ang palibo, Tol? Sinong mamati isang kasakit, Tol man?
2: Sige na bala, Tol. Pati nilang bala sa amon. Pagkatapos mo na isinggit ang kalain sa buot mo, ang mabulos si Natol, good vibes na.
0: Nan?
2: As in, madula na tanan ng kasakit, Tol.
0: Amo na?
2: Proven ang destined ko na yan.
1: Tol?
0: Sige na bala, Tol. Wala man sa madula sa imo kung patihon mo kami, ah.
1: Ati, sige, Tol. Bahala na matuyawan ko niya.
2: Uy, Lohi!
3: Uy! Bia! Kabalan ka! Wala ka sa muya! Gintunto mo lang ka! Kanukon sa pagpalangga ko sa imo, ginuyangan mo lang!
2: Sige, Tol. Ulang pa na.
0: Sige, Tol. Gasala lang. Ting manugat mo, Tol ba?
1: Wow. Gusto ka mo, Tol, mga Tol. At ito palang nadulang ginabatsya ko nga daw gindrain to lao.
2: Amo na gani siling ko sa imo, Tol. Di ba lang? Effective?
1: Doon ka namin pag hindi yan isinggit ulit.
4: Excuse me. Pwede, dito lang ka mo singgit sa unhano kay kasabad. May mga naga-camping diri eh. Please lang ha.
1: Ha?

0: Grabe man ka maldita sa babae kay Inatol ba?
1: Siyempre, tol. Basta mga laway gani. Maldita ganaya, tol.
2: Gani man. Daw, guwapa-guwapa, giblao.
0: Kamu bala mga tol, ka mga judgmental sa inyo.
1: Kay tuod, gidman, tol. May bala tani kung magsinuplada, blay, na blang guwapa-guwapa, mga blao.
2: Kag, ikaw kay Rosa, eh di ka magsiling, ha? Type mo siya.
0: Tol?

0: Yan di Punggol, ya. Laitigin ko katama ko. Mamimuha naman ko sino mo. Ano, abi kay... Doon wala pa makarecover ang lawas ko sa camping-camping namon sa Sabado, eh. Kagsang Domingo. Pero okay lang, ha. Ang importante, nadula man ang kasakit sa dugan ko. Madali-dali pag ikaw.
1: Miss, sorry kita. Hindi ko mo eh.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Barapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
10: Good news!
9: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
11: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
13: Pabakas mga butika!
12: D3 Bio!
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
13: Ang VCO!
12: Yung may D3!
13: Pabakas mga butika!
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
13: Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
12: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdigulat, kalaman ang abiyan. DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. The best gid pag pagpabas kog salawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabas kog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
20: KK5 News FM. Saranduido.

0: Ikaw?
1: Ikaw?
0: Anong ginabuhat mo diri?
1: Ikaw naman? Sang Sabado, ikaw man ang nagguba sa adlaw ko, subong ikaw pa, Ged?
0: Sorry, Gid, miss, ha? Hindi ko hungod.
1: Hindi mo hungod? Ginhungod mo, Gid, siya, kalapad sang dalan. Bungguan mo pa ko? Ano ang ginasundan mo ko? Ha?
0: Wala. Paano nga sundon ta ka kay nagbungguan na yung manta?
1: Damo ka pa, rason. Guba naman ang adlaw ko sa imo. Ako na yung kani.
0: Miss! Miss! Miss! Grabe man ka suplada klase ng babae ba? Siyang nang nagbunggo sa akon. Siya pang akig. Puwerte. Pero... Ay, daw kagamay sa kalibutan, no? Nagkitaay pa kami diya? Ano yan ang ubraya sinakman? Ano ayan? Ano yan?

0: mga tol. Hmm? Ang babae ba lang namit ato sa alangilan? Bala ito nang nangaking blasaton?
1: Oo.
0: Nagkita ay kami kay ina.
2: Uy, ba? Ano? Saan dito?
0: Sa downtown, tol.
2: Ah. Ote. Ano na yun?
0: Wala eh. Siyang nagbunggo sa akin. Siya piyang may gana mga akig.
2: Si mas usual. Kasuplada nga daan sa babae nga to eh.
0: Amo gini, suplada gini.
2: Anay ka? Daw siya man natulong?
3: Ayos to. Siya gidul. Ara siya oh. Isa lang siya nga nagapungko sa table oh.
0: Ang din naman.
2: Ara oh.
0: Humatod, tol.
3: Chance mo na tol. Malapitin na. Dogi na, tulod kagid sang kapalaran mo, aw. Katuin na to, ah.

0: Taray, flowers and chocolates for you.
1: Bay, Kairos? Para sa ako ni?
0: Oo. Alang-alangan para sa ako na. Kiginahatag ko na ganis sa'yo mo.
1: Kairos?
0: Taray, sorry, ginakag.
1: Kairos? Ano ka bala? Ang kuganing dapat mga isang sorry sa imo eh. Sorry ah.
0: Wala na to sa ako na. Ang importante, close na kita nga duha kag siguro. Amo na niyang time nga iambal ko ini sa imo. Kag kun tani, hindi lang maglahin ang buhat mo ha. Diretsoan ko na ikaw, Taray.
1: Anong buot mo, silingon?
0: Taray, palanggata ka.
1: Kairos?

0: Babe! Sabihin kita makadto man.
1: Babe, relax lang.
0: Babe, kabalo ko balas ang lugar ngayon eh. Abi ko ani mga pilang ta. Do ka familiar gas ang lugar ngayon sa ako ni eh.
1: Siyempre, hindi naman bago sa ato ng lugar ngayon eh.
0: Babe, aray ka nga, nagpundo ka lang gulpi sa higit sandala na ho. May ano di man. Ikaw bala ka dayaon si mo, babe. Wala ka ginagambal nga, dirigali kita mo diretso.
1: Babe, panahog bala, nay.
0: Ano ni sa kuno yaman? Sige, manahog ko. Aray ka bala, babe. Maanong kita di?
1: Kwan, babe. Daw hindi na biya ko makahulat nga ihambal ini. Tungod daw nakulbaan ako sa buhaton ko.
0: Babe, anong buhaton mo ah?
1: Babe, una ko pala ikaw nakilala. Aakoon ko na malditahan ako sa imo. Pero sang amat-amat ta ka nga nakilala. Naglain ang pananlaw ko sa imo. Kag siyempre, amat-amat nga ginpalangga tanaka.
0: Babe!
1: Babe!
0: Uy! Karos nagluhod ka sa atubang ko? Kag anong lang ginakuot mo?
1: Babe, will you marry me?
0: Yes, I will marry you.
1: Kita ko kining sing-sing. Yes! Yes! Tiray! Tiray, I love you so much.
0: I love you
1: so much, Tiray. Sa katapusan, manginaakon ka na gidman. I love you, babe.
0: I love you too. I love you too, Kairos.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang, abot dahil sa infection. Himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagod ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No, import gali ni Doc.
3: Oh, import siya. Yeah.
4: Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga ra sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amo na ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amo man ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition termi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Cold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agraban.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
10: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Sa mga butika.
14: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
16: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
14: Sige ka kidiya.
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
14: Basta sa gan nga driver, extend lover.
16: Extend Supplement for Men. DTX 500!
17: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
16: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
17: Pasami ka bala nag-aungtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang magtasi ka pagtimulat, kalaman ang abiyan.
16: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkabuligod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law.

0: school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
4: D3

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR,
2: kinadiarrhea!
0: Max4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
3: Halika mga langaw! Ari nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
7: Wow, my puso.
6: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarangido.
10: Secret memories.
11: K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa tunsang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio, himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Nakahibalo-bala ka mo nga ang pag-inom sa D3 Bio ang nagabulig sa aton para nga mas mapadasig ang aton nga recovery. Nagapadula man ini sang fatigue. Ginapasiguro sang D3 Bio nga ang aton dugo oxygenated paagi sa improved iron absorption. And syempre, ang D3 Bio nagabuligid para sa aton mahamuok nga tulog. Relax your nervous system with better magnesium uptake. Ngani dapat ha, nagkainom kita sang D3 Bio, the superfood supplement for a stronger, optimized you. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, alkaline nga vitamin C ini, hindi lang basta ingredient o kung aton nga ginatumar para sa aton nga resistensya, kundi isa man ini ka-importante nga elemento sa pagpabilin sang aton ikaayong lawas. Ang Mighty C, ang hindi lang vitamin C, kundi sa ini ka-alkaline base nga nagaka-absorb sang lawas ta sang tululupong ukon patas. Ang Mighty C, isa ka-alkaline nga vitamin C nga may ara espesyal nga ikasaray nga mas madasig ma-absorb sang aton nga lawas, gani mas effective sa pagbulig sa aton nga immune system. Sa nagkalain-lain nga proseso sang kalawasan naton, mag-inom kita ha sang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C para makuha ta ang maximum nga benepisyo kag proteksyon para sa aton ikaayong lawas. And dini makita magkalipat, magtumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ara inisang Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig naman ini para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tangang balatian. May ara kabala sa diabetes, may arthritis, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ini tanan mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwasang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa kilid sa nga Ceres Terminal sa RJM's building. And the good news kay Sugod, sa September 6, every Sunday, may free check-up na kita ha sa aton nga Klinika Sara Branch. And syempre, hindi man kita magkalipan, may ara pa kita sa apat ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita dira na hamtang sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagao Branch dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch kita na hamtang dira sa Salvation Street kagang aton nga Kalinog Branch located sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.

2:14 na ang sanghapon. Wow, daw sino daw ang nakarelate sa istorya ni Kairos? Sabi nila, naguho ng kalibutan nila bangod nga ginbiyaan sila sang ina nga ginahigugma. Sabi nila, forever nga heartbroken na gid sila. Pero ti amo na ganing siling no, nga may ara ginayasang nakapain nga paghigugma para sa ina. Si Ma'am Arlene pa, ang mahambal ko lang sa sender, pabayin na lang na ang babae nga nagpasakit sa imo nga balatyagon. Pakita ka sa babae nga mas deserve sa imo, kag hindi ka pagtuntuhon, mas kilaw ay lang buo ang pagpalangga niya sa imo. Anon mo na ang gwapa, kung damo ka man karibal sa puso niya. Move on ka na lang, sender, malay mo makakita ka pa sang mas deserve sa imo. Ina pa naguro nga iyang advice. Kung si Ma'am Nene naman, sender amo na ina ang ginhatag ni Lord sa imo nga mangin asawa mo. Bisan law ay kun nami ang batasan, okay gid na. Anon mo ang mga gwapa kun magkonsumisyon ka lang. So hindi na pagduwa-duwa isip, padayunan na ang inyo nga pag-updanay. God bless kid. Kung si Ma'am Anali naman, kanami man sang love story mo, sender, ah. Amo gina, sender, kung may nadula, kag nasakitan ka. God is good, nga may ibulos siya, nga much better good. Happy fam ka na, congratulations. Wow, maninay, kanami gid kay istorya, naka-relate gid ako, ah. Kay tiginhatagan gid siya, sang para gid sa kay sender. Kag ang mahambal ko lang kay sender, ang himuon niya palang gaagid sang maayo. Kag congratulations sa imo. From Sir Randy Diaz. Mayang hapon man kay Sir Romar Lampago Britanico. Sir Arman Bacoguay, good afternoon. Scorpio Miles, mayang hapon. Shoutout na maninay sa amon dirita na sa Riza's Fried Chicken. Intay Lusing, Jerlina Chan Chan, Wawi Rochelle, kag Bossing MR, halin sa Gomez Street, Barangay Ortiz, City Proper, always gid nakatutok. Hi, thank you gid. Mayang hapon man kay Sir Edgar Badbado. Aras ta, 2:16 na.

sang mahatig nga advice o kung may mga kasubo nga istorya. Pwede ka mo kapasakop diri o kung makahatag sa inyong nga mga insights, mag-text lang or tawag sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Oras na to, alas 2:17 na.

0: Sige, katahom sang istorya ni Kairos, no? Sometimes, sa mugid na sa kabuhi sang tao, ah. Abita ending na gid. Abita, dira nilang gigkutob, tuman nga kasakit nga nabat siya gana. Like for example, ginbuhos mong tanan-tanan and then sa isa ka iglap lang dira, biyaan ka, masakitan ka, matyabaw ka dira. Pareho kay ina sa kay Kairos, pero amo lang nagaling, may ara siya sa support system. Kumbaga may mga friends siya nga mapalapitan niya, masugidan niya sa iyang mga problema. And ang pinakaleksyon gidiri amo nga sa kasakit man, may ara gid na sang kabaylong nga kalipay. Kumbaga it's not the end of the world, ara ka man subong sa state of pain, ara ka man subong sa sitwasyon nga tiabi mo hindi ka na makabangon, ara ka subong sa sitwasyon nga tiabi mo amo na ning ending sang tanan-tanan, kinahanglan magsalig kita, magampo kita. May maabot kag may maabot kid na at the right time and the right person will come kag amo ini ang ginpadala sang Dios para nga ipakita sa aton kun ano ka makagagahom ang iya nga mga plano para sa aton tanan-tanan. Maybe ato ang imo nga una nga kahagugma ang nakita to sang Ginoo nga hindi siya ang nagkakadapat para sa imo. That is why timprano pa lang ginpakita ina sa imo nga hindi to siya ang nagkakadapat nga paghigugma. And may ginpalala siya sa imo, may ginhatag siya sa imo nga babayi nga nagpalangga sa imo, nagbaton sa imo, and despite sa mga pagkasuplada niya abi, mas diri kapagid na kumbaga na humaling sa iya eh. Kaga diri gid na pamatud-an ang inyong agugma sa isa kag isa. Oras na ton, alas 2:20 na. Jade Biatingo, good afternoon. Pamaninay, wala ko kaabot sang drama ba? Aha. Ano lang karon Sir Jade? Baliki lang karon akay manami ang istorya na. Makahalatag inspirasyon. Especially ha, sa mga nasubuan, dasubong nagamukmuk, kay gimbiyaan, kanubyo, kauyab, hindi pa inang katapusan sang kalibutan. Pero di again, inang kasakit, kinahanglan mabatsyagan ta na because that is part of the process. And once maintindihan ta ina, and once mabaton ta ina, then dira nagasugod ang healing nga ginatawag. And once mabaton ta na ina, healed na kita, ang Ginoo nakakita gid sang aton nga tagipusuon, ihatag kag ihatag niya gid ang mga desires sini. So once again, thank you gid ha sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Sa kay Kairos sa pag-share sang iya nga istorya. Katahom katama no. Grabe ang ginatawag nga paghigug. Kairos, thank you so much gid ha. Thank you so much man sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Why na kita sa tiyempo? Ginakulo-kulabo sa kita sa tiyempo? Keep safe and stay safe, everyone. Enjoy your weekend. Long weekend para sa mga estudyante. Long weekend man para sa aton mga government employees. Gamitin ng adlaw nga ini para nga maka-recharge, ma-reset ang inyong tag sa tagsaka kaugalingon dira. Para by Monday, at balik na naman trabaho, balik na naman klase. Malawig-lawig kapag pahuway para sa tagsa-tagsa. Halong git kita. And hindi magkalipat mag-inom sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City.
1: 88.7 K5 News FM.
4: Kampiyon!

0: napansin bala ako. Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, aba! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tara na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi!

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat! Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa! Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman, balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman,
12: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
1: DTX 500.
12: Masaligan.
1: Epektibo.
12: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
1: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
1: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
12: Masaligan.
1: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na

0: sa Consugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old. Isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: K5 Road Trip!
9: .7 K5 News FM. Abi og ani mga blit pa ko. Lipat-lipatan mo ko di may gaw alokanta ang ron. Ay, mayong hapon sa mga mayo ang pumatiyag, mayo ang plastada, mayo ang relasyon, mayo ang ano pa kitang mga mayo man, mayo ang ano, mayo ang bulsa. Good afternoon, Kuya Andoy po. Nagapanoktok sa inyong mga bulawanon ng tagipusoon, baw. Ano ko no? Why, ah! Pangitik lang ni sapon ang akon, kay base kung dumatulugan ka nagidahil sa ginapungkuan mo, at least gulpi lang may nagigahod naman ka nagpamukaw si Mobla. Musta naga? Musta love life? Buka, gyapon. Ay, nadumduman kung man ang mga chimpo sa una sa mga soltero pa kami. Ang guba love life nga na to, pero may ginanamong ginaistoryahan mo. Mga ginahimo namon nga makaguluba sa love life. Sa mga nakabalo ko na nung buhat ko silingon, abot nyo na na. Mga bagay-bagay lang, hindi magkita mo nakadelikado, pero kung mabisto sa asawa mo, guba love life mo. Tabi! Sama igu! Ay, nako. Bebe. Mayong hapon sa mga driver nga nagapahunay-hunay, anay subong. Tsakto na. Although, kung isip-isipon, gidman, buhin-buhin pa na sa ginansan nyo kung maghatag ka butang tabi isa o duha ka oras ng pahuway. Galing kita sa kagarot nga daan sang kalibutan. So, mas maayo ginaya, mas laba pasinsa mo. Kung nakapulo pa huway kagamay, tapi po kung tapos panyaga, pulo pa ngapi ka anay DTX coffee mix, ba diba? Para manami ang imong digestion. Hindi man naya magdugang sugar sa lawas mo, kiti no added sugar na, non-acidic pa dayon. Tapos very healthy nga kape. Kay may ara sang marguso, may aras ang disugard sugar cane. Kag syempre, chia seeds nga the best for digestion. Nan. So, DTX coffee mix. Tapos mo panyaga, pulo pangapi, pahuway-huway gamay. Biyahe naman da yun. Debla. At least, mayo kondisyon mo, mas alerto ka, kag mas laba pasinsa mo sa mga kamutis dalan. Ay, nako! Okay, good afternoon. Speaking of mga driver, mga grupo, tada sa K5 Taxi and Mobile Patrollers.

hapon sa inyo. Kagutob sa mga salakyan yung may stickers ang K-5 ba? Mayong hapon, gida. Ngayong hapon man sa mga Iloy nga, sa mga balay nila subong, gaugtas. Kaya wala klase ang kabataan, may ulugtasan sa balay. Okay lang na, amo ginasaway matamahi mo. Muna ganin na nanimata tayo. Ay, nako. Nung dumaan ko pa sang simpo, sa una mga gagmay pa kami nablang, ano ganing hurubato na sa mga Iloy. Balik taka sa tiyan ko, ba? Ambot! Kung mahimo nyo, kung ibalik mo ginman, kiti tanang gagasulot, magwa man agyapon mo. Ay, nako. Imnin nila na DTX 500, ha? Para hindi magtaas presyon mo. Mas makontrol ang blood pressure, blood sugar. Siyempre, DTX 500, the best para sa mga organs naton. Kiti the superior antioxidant, ganing aginatawag. Makabato sa oxidative stress, sa pagdamo o sang free radicals. Nami pa natulog mo din kung gainom ka DTX 500, ha? So, bisang gaulugtas ka mga adlaw, bawi lang, ha? Kiti, budlay mo na karon nga. Bugat na lawas mo kay way ka sa kondisyon, muugtas ka pa. Mundi doble balda mo. Nami nang bisang muugtas ka man tuod, umayo kondisyon lawas mo, at least isa lang kabalakan mo, ang ulugtasan mo lang. Lain ang mga tirada, tapos mong galing mga nga, ano no, mag-amuni edad mo nga amay ka na, lain ang galing mga tirada mo. Sa una, lain ang ginapabati-batian, ta chicks lang, subong mga kabataan na. Ay, nako. And hindi ba, siyempre, pagkalimtan, bisan tuon, nag-init na ang kalibutan, sige, tagyapon, inom D3 Bio, ha? Kahit i-proteksyon tana, batok sa tanan nga sa isang infeksyon. Remember, bisan wala na sang baha dira sa inyong lugar, pwede ka mangyapon masudlan sang kagaw, pagi sa mga bagay, halimbawa, ang mahaklo mo, mga bulubakiras mo, mga bulubagras mo. Diba? Mga bagay nga ginapandasok mo sa sungad mo. Ba? Mga ginanahambal ko kay Nini ito sa ligad mo. Hambal lang yun, Nini. Hindi ka basta-basta magdasok sa kung ano-ano sa sungad mo, ha? Ba? Sudlan kat kagaw, ganing maghalalabok, nasadya ka. Sakto man, diba? Kaya kung may infeksyon, may gahabok. D3 Bio! Ahi mo sa cold pressed extra virgin coconut oil plus vitamin D3, the best para sa impeksyon. Kag mag-inom ka mo, hindi niya pagdiritsuha, tulon. Usapa, nay blaga. Ahi mo kay kihilig, gusto mo swallow agad eh. Usap-usapa man, anay. Kahit kung usapon mo ang D3 Bio, pagkabuka, yasin na, magwa ang iya nga unod. Dawla, nama lang na sabori actually, coconut oil nga ni mo. Tapos pagtulon mo, kutob sa mga kagaw-kagaw nga maagyan niya. Patay. Na? So, dapat mag D3 Bio man, ha? Mga grupo tada sa K5 Fans Club International, kag sa K5 Solid Supporters, mayong hapon sa inyo, mga ma'am, sir. As always, ngita tarason makayum-yum. Bisan gamay lang, bisan kaisa lang sa isa kaadlaw. Kahit higa pa buhin-buhin pa na sa stress ta ang pagkulo kadlaw. Ang kong ganin magwa ako, di ka rin mangita ako sa kadlawan ko kung sino lang di silam, dakpan ko rin. K5 JC, siguro kadlawan ko ni Karo, pwede man. Wala rason, makadlaw lang kuya. Why mo tayo kapang hikay o kung kapang suya, kadlaw lang. Pangita ka mo rason, ah. At least bla sa isa lang kadlaw kung may makapalipay man sa inyo, bisan hindi man takugin nga bagay. Ah. Pampakakalma lang sa balatyagon. Gets na, okay na kayo. Kasi syempre, hindi pagkalimtan mag-mighty sea. Kaya ti Araya, for overall boost sang aton nga immune system, batok sa tanan nga sa isang sakit, pati sa mga ulo allergy, makabulig ng mighty sea. Vitamin C is a natural antihistamine. Pareho na sa ginainom ta nga si Tirizin. Galing kita usually, mainom ka na, tapos na eh. Atakihon ka, anay, antes ka mag-inom. Pero kung naka-mighty sea ka, adlo-adlaw, pareho sa kondi, isa sa gabi, isa sa aga. Pagsulod pa lang sa allergen sa lawas mo, may inugbato na lawas mo di yung batok sa allergic reaction. Kati ara na yung unay sa lawas mo ang antihistamine mo. Dibla. Ang mga produkto nato na available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Bakal na. Kadto ka mo ara lang klinika tadi sa may haro sa tupad sang tawag siya na gani.
Robinson's Haro. Nadugat lang talang na kuha ko. Balaan mo kitang dugay na huwag ka. Huwag ka taray-taray sa mga mall mo. Istasyon balay na lang ko recently. Ba, mabuot-buot naging jackons mo. Ay, need lang ako makakita mall. Ah, lagaw tabuas bla. Total, ano man eh, day off man eh. Taray-taray man tabuas ah. May branches man ang klinika sa Miag-Aw, Kalinog, Sara, Kag, sa Pasi. Kantuin nyo lang to. Tapos sa Manamida, may libre nga check-up para sa tanan ha. Free check-up. Totally free. By low yuhum lang. Smile lang gitang ginang lang. Ang baka mo, Robby, may by low pa. Yuhum lang? Yum-yumi nyo man mga doktor namon. Baka mo maninyo yan. Wala na ha. Bisitahan nyo ang mga branches ng klinika. I-check nyo lang ang schedule kay Line-Line na schedule kada branch ha para mabalaan ninyo. Okay? Sa Sara. Galing may harap pag sa Sara. No? Maraming salamat. Have a beautiful weekend. Kasing beautiful ko. Chusira nga pa ka. Maraming salamat po. Ako si Kuya Andoy. Kayo po ay nakatutok sa kampyon na istasyon sa Iloilo. Number one ko, no? 88.7 K5 News FM.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligat,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika,
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
4: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagid ako makabatsyag sa sakit.
1: DC,
4: babaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh.
10: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasang ako!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
13: X10, food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
13: para sa tigasing performance.
16: X10, food supplement for men.
13: Para sa matinong na dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay.
13: DTX 500,
16: masaligan,
13: epektibo.
16: DTX 500,
13: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500,
13: ikaw ba na
16: ang may diabetes?
13: DTX 500,
16: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
13: kagga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500,
16: masaligan,
13: epektibo.
16: DTX 500.
13: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: You may BCO.
16: Ang BCO.
13: You may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
20: May puso!
21: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agod makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
23: Rehas!
22: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namun nga mga tang palamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kanginan. Inyong ginmakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan.
1: Reyes! Sa kasaysayan, ako ay Agureg!

0: Baka humuto mo siya pa lang dahil.
1: Ay, kakalambaya. Namutamot lang, guro. Base ang buot mo silingon, hamot duta, daw duok, daw malaam na ginagmaho.
0: Julie, sabi mo sa arap ako sa barko sang soltero, pablako.
1: Mm-mm.
0: Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit, natilawan ko na ang tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko lang, ikaw ang pinakasaburoso.
1: Eh, ay, bawa. Toon. Bawa usos. Dumahabok pa ng atay ko sina sa kalipay panggaman.
0: Palangga ko ginikaw, Julie.
1: Ay, toon. Bisan pa nga nagkasalaan ako nga nanay mo o kung hindi gani tiya mo.
0: Ikaw lang makasabat sina. Kaya ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
1: Ay, salamat, Ginoong.
2: Chay! Chay, Julie, siya! Chay!
1: Teray?
2: Chay! Aari siya, Chay!
1: Aari? Si nung ara? Ha, Teray?
2: Kuwan!
1: Nga daw nagahara-hara
2: kagin. Chay, Julie, siya! Ay, Diyos ko! Si
1: ano?
2: Chotone!
1: Ha? Maano siya? Pamangkot ako maano siya, pero hindi pagpasudla, ha?
2: Ay, ikaw na lang, Belasturya siya, Chay. Kay basi karon nakiga niya, kuya.
1: Henry?
0: Ato ba nga siya palangga? Maayo man gani nga ara siya. Agad nga makaistorya ka mo sa maayo.
1: Ate, sige. Guwaon ko siya. Wala sa kuya, katawo. Kadumdum siya nga magpaulit, eh. Humanda siya sa akon! Humandagit siya!
0: Kalma lang, palangga. Hindi magpadala sa kaakig mo. Kalma lang, ha? Kalma lang.
1: Oo, ga.

0: Ano ka? Nabanhaw ka? Maano ka diri sa panimalay ko?
1: Matyagan ko si mo. Magbuhi ka sa mga tinaga mo. Da wala ka na nakakilala sa akon. Buhi pa ko, ginakabig mo nagali ako nga patay, Junisya.
0: Ayabaw! Kung maghambal ka daw atong ikaw ang biktima, no? Wala ka gitsang huya, Tony. Maano ka di? Kalinaw na sa pagabuhi namon. Hindi na kami pagsamuka.
1: Kalinong? Linong kay may lalaki ka? Wala ba gani ko napatay? May ginapuyo ka na?
0: Ay, baw! Kansino sa aton ang nagbiya sa pamilya, ya? Kaginbahilo kami sa kabataan niya sa kirida, ya? Ini pala ikaw? Hoy! Wala ka huya, Tony Boy! Akong nagpatay-patay para makaiskwelang kabataan mo! Wala ka huya!
1: Kagaa! Mabuo ang kabataan mo kung wala ako! Ha?
0: Kapalan!
1: Bisan mag-ano ka pa iya, Junisya? Amay ako! Nanday mani kagbune! Kagbana mo ako, nakabati ka!
0: Ay, wala uya!
1: Bana mo ako! Kag-asawa ko ikaw! Ako iyang urag! Kagmay, kinamatarong ako nga magbalik dire. Tungod, akon man ini panimalay. Kagsuliton ko ha. Bana mo ako gihapon, Junisya. Gani, pasudla ako. Pasudla ako! May matarong ako sa balay gaini. Kay kabataan ko ang nagpatindog sini.
0: Hoy, Tony! Kasi naglalang ka?
1: Dalok!
0: Wala huya ka! Pamate! Hindi na di mo balay nga gintalikdan! Nalipat ka kundi ento na punsok ang balay mo? Ha? Basi nalipat ka! Nalipat ka nga singgin bayaan mo kami! Hayob-hayob lang ang balay nga gintalikdan mo! Ha? Himo sa kahoy kag plywood! Kagko nagalaom ka nga makasulod ka sa balay ko! Hindi matabuin na, Tony Boy! Tungod wala ka sang inamutan sa pagpaiskwela sa kabataan! Halen, diri nga animal ka! Buisik ka! Damol ka, guya!
1: Pasudla ako! Pasudla ako nire! Kay akon ini kung hindi ka gani magpasulod nire sa akon! Magamo ko de! Pasudla ko!
2: Soy Tony!
0: Guya!
2: Soy Tony!
0: Gahin re!
3: Hindi lang pala yung mag-iskandalo, Dre. Makahuluya sa mga kaingod ta.
1: Daw, daw kilala ta ka. Mayo man, mayo magali magpili si Junisya, no?
0: Uya, oh.
1: Nakatsamba man siya hubin ba?
0: Tony Boy!
1: Di mayo pa man. Mayo pa man, dugsingon ang malam ko nga asawa.
0: Hoy, bastos ka! Bastos ka, Tony Boy! Halin, dere! Halin! Kay kung hindi, matawag ako

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM, Kampyon!

0: Na no ka nang utok ang imo to ni man. Nagpuli ka di agud nga magpagamo. Ha?
1: Hindi no nga. Wala ko yan nagpanggamo. Nagbalik ko niya. Kay gusto ko yung gatadlungon ang pangabuhi namon kay tigulang na ako. Nagmasakit pa ko gadaan.
0: Ang obrahon mo ya, nga magpakitluoy ka sa mga kabataan mo, kag sa asawa mo. Kay kadako katama sang sala mo, Tony. Kadako sang sala nga nahimo mo sa pamilya mo.
1: Kagang wala sang huya nga Dionisia. Nagpuyo sang lalaki, ara na ginapuyo yas balay.
0: Tony, wala ka sang labot aber sino man nga lalaki ang ibulos ni Dionisia sa imo. Buya-huya manay. Abi mo imbis ka magpaisog-isog ka, kung ako si imo, nagpakitluoy ka na lang kay Dionisia. Ay basi kung maluoy pa siya sa imo. Kag pangayuan ka niya sang sustento, halin sa duanyo kabata, nga pulos na si Man Subong.
2: Nog?

0: Nay, nakatawag ka man. Nano ka?
1: Ay.
0: May problema ba, Nay?
1: Kuanto, Manny? Si tatay niyo bala to?
0: Oh, ano?
1: Nagpuli.
0: Si tatay?
1: Oo. Nagpuli, dere kag nagapatay iskandalo.
0: Bi.
1: Ginabungkal ya permingget kay masulod gid siya dere sa balay. Kay may matarong kuno siya dere kay kabataan niya kamo. Wala gid siya uya to.
0: Wala gid siya uya. Akong pambala siya kung makaduda siya liwat sa aton. Kagnay. Di mo ugtas ah. Relax ang dabla.
1: Ito na init gid ako sa amay niyo. Wala gid siya uya klase tao to. Kamalan gid siya to. Pagkatapos ang pagtalikod niya sa aton, mabalik siya dire kag mandemanda ka dire siya maestar. Dire sa kuno maestar ya to.
0: Hindi nay. Hindi ta siya pagmaestara sa aton. Imo niyang balay nga ina nay. Gimpatindo ko ina para sa imo. Kag di ka makabalaka nay. Wala pa ko nalipat kun do ano ka budlay pagbaskwela mo sa amo nay. Sa amo ni Buni. Wala kami sang utang kay tatay, Nay. Wala kami sang utang sa iya.
1: Ito.

0: 마오조 스코토니 조 스쿠마타오가 gina ofiran ka na sa kabataan mo, nga hatagan ka sa allowance kada bulan, kulang pagid?
1: Hindi ko. Gusto ko yaga mag-istar sa balay, nga ginpatindog nila kay naday nila. Kung hatagan ko nila allowance, okay na? Okay man. Pero lain ganiya eh. Ang nami man ang balay nga ginaistaran ko. Hindi na naiyapatas. Nga ah, si Dionysia kagang banabanaya ga-istar. Sa puwerte kagwapo nga balay? Ako ya, hindi. Ako ya, diri sa imo nagalumon. Kung gusto nila, para hindi na ako manggabo. Patindugan mandila ako sang balay. Kaghatagan sang allowance. Dapat patas kami ni Dionysia eh. Kung ano ang ara sa iya, amo man ina ang dapat ara sa akon. Kay kung hindi, malabutan na higit kami ya sa abogado ya. Mapasaka ko kaso ya.
0: Ano?
1: Oh!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una.
3: Problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
5: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
6: Extend Hood Superman for Man.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Hood Superman for Man, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Hood Superman for Man.
6: Extend Hood Superman for Man. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidants.
6: Nga amo naman,
8: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 yung
6: may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3
6: yung may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3.
8: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
13: Kampyon!

0: Sunok sa layo ang isa ka ginikanan ka nag-abandonar sa iya pamilya o kabataan. Wala sang matarong sa pag-angkon sa pagkabutang sa mga ini. Kag mahimo nga si Tony, mga pangatubang pa sang kaso sa idalom sang Republic Act No. 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 Revised Penal Code kag sang Family Code of the Philippines Ukon Bausi. Kutob na ng diri ang amon pagsaysay, tumtob sa liwat, madabong yung salamat si wala untat kapag-upon sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sinigdaram mga hindi lang makaligaw, kundi makahatag sang pagturunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ya ang urig. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Junisha, Lidilia Miranda, Tony Elmer Ubaldo, Manny Melvin Toteña, Buni Kagpapa, Erljan Liva, Isabel Angeline Buenafe, Gina Ernadesina Amiga, Henry Sister John Beronke, kaupod man si Kuya Kinitoy, ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Toteña, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: May music na, may balita pa. Kampiyon!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminyo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre!
11: Wow!
9: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:01. Oras ginadulong sa Kaluan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are

at tagapagbantay sa katiwalian. Kastigado! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Kastigador. El Kastigador!

Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 21 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Thanks God it's Friday. Kumusta sa aton sini nga mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Naga-monitor live sa ila sini nga mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre, kumusta man kag naabi-abi man aton ang aton nga mga pinalangga nga mga viewers kag mga followers sa aton sini nga mga media social media platforms sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mabiyan sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyong alagad K5 Sani Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang don nga mga balita kag mga impormasyon para gidamang sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa nasling na mabiyan, August 21. Special non-working holiday diri sa aton sa Pungsod Pilipinas. Sa paghanduraw kag pagdumdum naton sa isa sa mga importante nga mahitabo sa kasaysayan sang Pilipinas, ang pag-asasinar kag pagpatay kay Anay Senador Ninoy Aquino samtang ini siya ang nagapanaog mabiyan sa eroplano sa Santo Anay Manila International Airport sang August 21, 1983. Ini mabiyan ang natabo sang ini siya ang magbalik diri sa Pilipinas gikan sa Amerika, no? Matapos nga ini siya ang nagpaidalom sa operasyon sa Tagipusoon bagod man mabiyan nga ini siya ang nagasuprer, no? Sang heart sang abalatian sa kurason, so ginapasugtan siya nga makapabulong dito sa Amerika. So despite mabiyan sang pila ka mga kwana na mga nahibuluan niya nga mga kapamahog, no, sa isin nga kabuhi, si Ninoy Aquino ay nagpapugong, nagpaulikid sa Pilipinas kagapag panaog niya mabiyan sa eroplano. Dito siya gin luthang kag napatay mismo, no, dira sa may tarmac sang Manila International Airport nga sa ulihi mabiyan gin pangalan sa iya sini nung kadungganan ang Ninoy Aquino International Airport. So mo ni mabiyan kun nga special non-working holiday diri sa aton sa Pilipinas ang Agosto 21. Kag may kang tanan sini mabiyan si President Ferdinand Marcos Jr. may ara man sang mensahe para sa mga Filipinos, may kang tanan sa sining Ninoy Aquino Day, no? Diri mabiyan nagapanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga Filipino nga magkuha sang leksyon halin sa kasaysayan kag magpadayon kag sa pagproteher sang aton sininga demokrasya, kahilwayan kag paghugpong bilang isa ka nasyon sa Ninoy Aquino Day. Suno kay President Marcos nga ang legacy ni Anay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang nagapahanumdom sa mga Filipino nga panindugan ang ilang mga prinsipyo kag magbulig sa demokratiko nga pag-uswag sang pungsod. Ginpayag man sang presidente nga lakip sa mga pagpanghangkat sa demokrasya ang disinformation, pagbinahinbahin, distrust kag civic indifference. Sunod sa iyang dapat ini atubangon sa

mga Pilipino nga may pagbantay kag pagsalig sa kaangay or kasubo nga mga Pilipino. Samtang ginpasiguro man ni President Marcos nga magapadayon ang iya administrasyon sa pagproteher sang soberenya, pagpatuman sang rule of law kag pagpasiguro sang oportunidad para sa tanan nga mga Pilipino. Nahibloan nga August 21, 2026 gindeklarar ini nga non or special non-working day bilang pagdumdum kay Ninoy Aquino nga ginpatay sa Manila International Airport sa August 21, 1983. So mo ini mga byan ang isa sa mga significance no sang August 21. Kag of course, hindi lang ina mga byan ha. Ang August 21 is also kadlawan man sang First Lady Lisa Araneta Marcos. So, gasa ulog ang pungsod Pilipinas o ginadumdum sa bugos ng Pilipinas ang August 21 bilang pagdumdum sa kamatayon ni Ninoy kag adlaw man sa pagabunag ni First Lady Lisa Araneta Marcos.

0: Oras na ito, mga byan, Philippine Standard Time, alas 4:09. Before kita mabiyan, magpadayon sa pagdulong sa inyo sa mga talulupang doon pagid nga mga balita kag mga impormasyon sa aton sining pagpangalagad sa buong hapon. Ipreparar na ang inyo mga mainit nga kapi, Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Sa mga kon pa lang sa component pa lang mabiyan sining kapi, mabalaan mo na no? Kung ano ang purpose ni. Siyempre, para ini sa may mga diabetes. Kung ikaw diabetic, kaga or ara ka na sa kwan, no? Borderline ka na, gamay na lang gid, no? Tapos mangin diabetic ka na, hindi na pagpadayo na nga mangin diabetic ka na gid. Unta tina ang pag-inom sang mga matamis, especially ang kapi, no? Kung pala kapi ka, sang mga puro kalamay, mag-silo ka na sa DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, mabiyan, bisan may diabetes ka, no problem. Actually, nagabuli gani ini para nga makalikaw kita sa diabetes at the same time, mangin matinlo ang aton sining lawas. Kaya ini, mabiyan, nagatinlo sa aton sining sistema sa aton tiyan, nagatinlo sa aton atay, gina-detox ang aton sining lawas, no? Mga mahigko da, mga toxins nga madugay na nga natipon sa sulod sa aton sining lawas, nga ini nga mga toxins maabyan kun hindi naton mapagwa, amo ini ang tunaan sang mga balatian, naglain-lain nga klase sa mga balatian, no? Amo ni siyempre kun ang mga toxins mo da sa sulod sang lawas, no? Amo ning cause kun kaisa nga naga may mga bato kita sa kidney, may mga bato kita sa gallstone or sa ano sa gallbladder, sa aton atay mahigko. Kung hindi na makuan, hindi ni mapagwa, sumamangin balatian nun kita. So kinanglan naton nga matinluan aton sining lawas, mag-detox kita. Kaga ang pinaka simple mabiyan nga detoxifier amo ini ang Klinika DTX Coffee Mix. Kahit siyempre nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 4:11 mabiyan aton sining oras. Sa iban pagin naton nga mga talulupang doon nga mga balita mga byan. Sa aton sining mga balita lokal, kasunod sining maduguon nga insidente sa bahin sang Zamboanga City mga byan. Ang pagpanglutang sa isa ka estudyante sa sulod sang Brutuan, tinagtuga inis ng alarma no sa bilog nga pungsod sa mga eskwelahan sa aton sining DepEd. That is why nagapatuman karon sang direktiba ang Department of Education na magpatigayon sang nationwide nga paghanas kung paano maabiyan mag-responder, kung paano atubangon sang mga estudyante, sa mga manunudlo in case na may mga kasubong sining nga mga insidente, no? Pero before pa sina maabyan matabo ang nga kasubong nga insidente, mas maayo nga mapunggan ini, no? Malikawan ini. That's why nagapatuman sa mga ginpabaskog mga security measures alin sa gwardiya pakadto sa mga gamit sang gwardiya para ma-detect ang mga ginabit-bit or mga dala sa mga estudyante sang mga nagasululod sa eskwelahan at the same time para maabyan nga makita no may mga gina-install ng mga CCTV. So ini maabyan nga mga tikang kag mga lihok ginahimo na sang mga bulutuan sa karon. Ang iba nagapakigangot na sa ila sini nga mga local police, no? Para nga pabaskugon ang security sa ila sini nga mga eskwelahan. No, diri sa aton sa siyudad sa Iloilo, nagahimo naman sa kasubong sini nga mga tikang ang pila ka mga eskwelahan, mga bulutuan, mga private kag mga kolehiyo, no? Para nga hindi matabo diri sa aton ang natabo man sa iban nga lugar. Didri sa aton ang isa diri mabiyan sa naghimo karon sang pagpabaskog sang ila sini nga campus security measure amo ang WVSU nga isa man mabiyan sa dalagko nga universidad diri sa aton sa siyudad sang Iloilo pinagi mabiyan sa pagpahamtang sang whole body scanner. Dini mabiyan na ining mga whole body scanner. Makita nato ini sa mga mall, no? Kung mag-surod ka, nag-labay ka dira. Tapos mabalaan kung may mga ano ka da, no? May mga ginapasurod ikaw ng mga kontrabando or mga illegal ng mga butang, no? Mga bagay. Just like mga kutsilyo, armas, no? So, ma-detect ina. Magluwas sa mga scanner, no? Nga gina... uyatan sa aton sini mga gwardiya, may ara pa sila isang whole body scanner. So amo na ni subong no sa mga dalagko nga mga universidad no kag subuman mga specialist sa mga kunla mga mga kun mga pribadong eskwelahan kasi may mga kaya na daw mga naga eskwela. Ya mo na no so patigayon sila sang mas pag pabaskog sa ila sining campus security measure. Umayo ini mabiyan nga matikang no kay parang hindi na naton or hindi na iniluwat masulit. At the same time ang aton sining mga legislators mga mamalidha naton nagahimo man karon sa mga pagtuon, pagdihon sang pila ka mga kasuguan para nga mapabaskog man maproteksyonan no ang aton sini nga mga kabataan, ang mga estudyante kontra sa mga malain nga impluwensya sa mga online games. Kasi bisan ano muna kapabaskog ang security measures no sa eskwelahan. Kung ang impluensya kasubong sinima abyan sa aton sininga mga kabataan ara man gyapon so hindi man gyapon malikawan na kundi hindi man matabo sa sulod sa eskulahan base sa gwa sa eskulahan no so dapat nga makuan ini no matap na kag mapunggan ining mga violence or violent na mga online games mga abyan. Kagati siyempre may araman sang panawagan ang pila naton ka mga senador no sa mga ginikanan no nga hindi lang kita basta-basta lang maka-provide lang kita sang mga kinahanglanon nila sa matag-adlaw nga tanan makahatag balon maka ano da no makapa-eskwela no makapadala sila sa eskwelahan tapos na no so dapat mangin kwan man kita no mangin open man kita sa mga kabataan. From time to time, aton man sila kuno nga istoryahon ang mga bata kay may ara iba-iban abi. No nga mga ginikanan especially mga kwadbla, mga masako gid lang nga mga parents. Kun kay sa pagabot nila sa ila sining mga puluy-an, why na nag-inistoryahan na sa ila sining kabataan kay manti parehas na taran nga masako na sa ila sining tutok sa ila sining mga cellphone. So why na sang kunbla do why na ang iban gani bisag gakaon hala sa sige cellphone. Pag before magtulog ga cellphone, pag bugtaw sa aga cellphone. So why na sang bisan gay natubangay kamo do why sang open communication bala no. Ito do amo na lang na dayon, cellphone na dayon pag buklat pa lang gani isang mata, cellphone na dayon. Before man mag piyong sang mata sa gabi, magtulog, cellphone man gihapon. Pag-abot halin sa eskulahan, amo man gihapon, no? Awa muna ang importante nga ang communication sa subong at simpo ang mga kabataan na istoryahon, kumustahon, ano ng mga activities nila sa eskulahan, may mga problema bala. No? May mga anong ila sini nga mga latest kag bida kaulihi nga mga activities. May iban nga kabataan, may mga pagkinhanglan na iban way nag way man gahambal sa ila sini nga mga parents. Or iban na open man sa parents nila pero iban sobra-sobra man, no? Inabalang mahambal nga may alamutan, may mahambal nga may project. Pero gali, pag-abot sa eskulahan, waay man, no? Dalon, gali nila yung kwarta sa lain nga bagay. Tapos waay na yan nag-ausisa pang parents. O, mahambal ang bata, manay tay, may, amuni ko na, may project kami, may alamutan kami, amuni. O, dugay-dugay, kuot lang, kaghatag, ayos. Okay, why ka nakabalo kung ano, anong gamitan sina? Base kung na dalo na nila sa kundiin din to, baklo nila kung ano-ano to. So, dapat, bisan nag-provide kita sa mga kinanglano nila, mga needs nila, dapat aton man himbaloon kung bala, ano ina nga mga activities, nga mga projects, para maabiyan nga aware man kita, no, sa mga nagakatabo, sa mga kabataan sa eskwelahan. Simple lang pag pangumusta, no? Hambal ganin ni Senador Erwin Tolfo, isa man bilang isa man ka parent, hambal niya, ginabisan once, twice a week lang, istoryahon, kumustahon ang kabataan, anong mga activities sa eskwelahan, anong ila sining mga kinahanglanon dira. Parang may open ga communication gihapon sa tagsa-tagsa, no? Kaya hindi kay amulan na, no? Sa nasling na pag-abot sa eskulahan, pungko, tapos inatubang na sa screen, inatubang na sa cellphone, kung ano da, hampang. Tapos before magkaon, hampang man gihapon, bisan samtang kaon, hampang man gihapon. So, ay nasang pag-inistoryhanay ang tagsa-tagsa ka-membro sa pamilya. So, muna ko isa ang problema, no, nga nakitaan sa subong chimpo. At siyempre, uso na gid ang cellphone, bisan mga bata pang gamay. Away nasang daw, ay nasang kwanblah, no? Hindi nang pag ang openness sa ila sining mga parents. Kasi dira na lang permiso sa cellphone na katutok. That is why may mga ginaduso nga ang mga kabataan, especially ng mga minors, dapat dirian anay sa pag ano bala, no? Paggamit sang cellphone. Tapos ang mga below 16, bawal man nga maggamit sang social media. Kasi dira nila mabiyan makitaan ang tarantananda nga mga kulo lang da, no? Mga negative da nga mga makitaan dira nila, no? Tapos may maka-influensya sa ila. Mayroon na may actually sa social media, duha na da kabagay mo, may maayo kag may malain. No? May mga maayo kada nga makitaan, mabatian, mabasahan. Ti mayroon na kung amo na ang maka-influensya. No? Ti kung may mga malain, manda ka rin mga bagay da, may mga fake news, may mga malaswa, no? Mga binastos. O, ti kung amo na ka rin ang ma-encounter nila, kag amo na ang maka-influensya sa ila. O, ti malain gid, no, ang abtan sa aton sini nga mga kabataan. Duha man na ambal natong ka bagay mo, positive and negative. Galing kay kun ka isa sa aton nga sitwasyon, mas nagapangibabaw pa ya ang mga negative, mas nagapangibabaw pa ang fake news. So muna mga byan, so dapat mangin kwal kita, no, mangin responsable kita, no, sa aton sining mga tagsa-tagsa ka pamilya para nga malikawan ang ma-influensyahan sang mga malain ang aton sining mga kabataan from social media or sa mga iban pa nga mga kwada, no, nga mga sources sa internet nga makahatag mabiyan sang hindi manami nga impluwensya sa aton sini nga mga kabataan. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:23. Standby sa aton sini nga pagpanumbalik mabiyan, dugang pagid nga mga balita ug mga impormasyon aton igadulong sa inyo, makaligad ang pilan naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
3: My family history bala ka mausong diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis mo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga ulo, masami nagapangihi, masami ginauha. Si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, sa kakon nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: Detex Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre! Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ram.

0: Conditions apply. Per GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Roman.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba.
5: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-kinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. With Visio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.31. Oras, ginadulong sa kalawan sang Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
13: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
14: El Castigador.
12: Padayon kita mabyan sa aton sining pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan mabyan sa aton nga palatuntunan ginadulong sa kalawan sang Mighty Sea. Sa subong nga nagabag-o-bago ang tsimpo, nagahina ang aton immune system. Kung kinahanglan nga mangin mabakod ang aton sining immune system para makabato kita sa mga balatian. Mag-Mighty C, adlaw-adlaw, alkaline-based nga vitamin C. Labi ini mabiyan nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Mighty C, nagabulig man sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke, kag heart attack. Nagapahamis man sini inis ang aton nga kutis, gani bisan maedad na, hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Standby, dugay-dugay mabiyan, magabaton kita sa report sa ato sining mga K5 reporters. Gikan sa Iloilo City Hall, i-check naton si K5 Bajini Kauyunan. Ang CDRRMO nagaduso karon sang rest governance bangod sa nagalala ang epekto sang El Nino phenomenon. Yari mabiyan ang detalye sang mga balita with K5 Gini Kauyunan.
15: K5 News FM Kampyon Report.
16: K5 Sunny, ginaduso sa karon sang Iloilo City Government through the Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, ang risk governance na klase sa paghimanwa ka K5 San. When we say risk governance, inibala ka K5 San ang mga proyekto, programa, aktibidad sa kada local government unit kag mga kabarangayan ang naka-align ka K5 San, no, kung inibala makapahaganhagan sa epekto sang nagalala nga El Nino o kun mas mapalala pagid ini ka K5 San. Ini ang naging statement sa CDRRMO ka K5 San because nga diri sa Iloilo City according to CDRRMO head Ms. Donna Magno nga madamo ka K5 San, no, sa mga scientist o kun mga studies diri ka K5 San sa siyudad sa Iloilo kag di notice nga because ang epekto sa climate change sa K5 San nga ang baha diri ba sa aton ang amount sang baha ang amount sang rainfall ka K5 San ang nagalala man, like for example sang kinalikdan ni ka K5 San August 18 naka-record ang CDRRMO sang 197 millimeters of rainfall, amount of rainfall nga nagtupa sa syudad, which is it is considered nga record breaking ka K5 San because nga ining 197 more or less sa K5 San average na ining amount of rainfall nga ma-record sang CDRRMO sa 24 hours or kisagani 1 month ka K5 San, no, on a normal days. Pero ining 197 na-record lang siya within 6 hours sa K5 San. Wala pa sang bagyo, report sang low pressure. Normal lang siya nga thunderstorm. So nagpakita ini ka K5 San nga ang epekto sang climate change is mabatsyaga na gid naton, which means according to Ma'am Donna Magno, quote and quote, nga we will be experiencing a dry season will become drier and the wet season will become wetter ka K5 San. That's why nga duso sila sa ginatawag nga risk governance ka K5 San. Isa sa mga gina-highlight nga solusyon ka K5 San o kung i-implement sa risk governance, na-notice nila ka K5 San nga mostly ang mga barangay nga unagit nga gaka-apektuhan sa pagbaha. Amuni ang malapit sa mga waterways, ang mga low-lying barangays. That's why nga ginaluyag nila mag-implement sa engineering solusyon ka K5 San. Paagi ini sa pag-implementar sa drainage master plan. Ano ining drainage master plan ka K5 San? Ang drainage master plan ini ang comprehensive nga drainage system nga plano ipatukod sang Iloilo City Government, which means nga ang mga drainage diri sa Iloilo City Government sa kada barangayan ang systemized na, which means kumbaga aligned na bala sila ka K5 San, nagakonekta-konekta na nga hindi lamang nga naga kada barangay lain ang drainage system, wala nagaangot sa pihak nga ti apektado sang pagbaha ang piyak na barangay nga wala sang drainage. And isa ka K5 San i-make sure man nga ang drainage system naton diri is big enough o kung upgraded na nga makasalo, no, sang dako nga volume sang tubig ulan ta K5 San nga magbaha. And second, as a drainage master plan man, i-make sure dira nga maintain da aton nga mga drainage kag ano pa ka K5 San no moving forward ang mga natural solution based ka K5 San ya good nga masolusyonan ang issue sang pag-ulan diri o kung pagbaha diri sa may Iloilo City.
12: Uh-huh. So amo na, ano ang plano sang CDRRMO K5 Gin nga bakod sa climate change nagabag-o na ato sini nga klima, ato sini nga chimpo. So dapat mag-upod man kita, no, mag kumbaga kun ano ang nabatyagan naton, dapat ang ato sini nga mga local government units just like diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, magahimo man sa mga pamaagi para nga makon ini siya, no, hindi kita matam-an blah, no, sa mga epekto sini K5 Bajini kag amo na gani ambal mo party sa mga drainage sa system, no, dapat padakoon or dapat i-maintain, dapat inang balang kwa, no, inang samtang wa ipasang ulan tani ikunan nila, no, mga barangay officials mismo, mga pumuluyo, dapat mag magbinuligay para nga magpaninlo sa aton sini nga mga dinidis kanals kay ako unta man o kun indi madamo gyapon kay 5 gen sa mga kanal diri mga open kanal nga puros na lang basura ang unod no, that is why hindi na maka flow sang masulhay ang tubig kay 5 gen.
16: Yes, actually, that is correct, K5. Isa na sa mga factors nga nakita sa Iloilo City Engineer's Office nga mga nagapangunang rason ka K5 San sa pagpaha sa syudad. Ini la climate change, ang mga basura sa drainage naton, ang urban development ka K5 San, ang pagkadula sa mga natural waterways naton. No? Kagaang, ay, amugi ka K5 San, ang mga hindi updated ka mga drainage naton. Though, ang ini nga din drainage comprehensive plan ka K5 San is a long-term solution kag hindi ini insigida ma-implement sa Iloilo City Government since na kinahanglan mo pa ini sang feasibility study pondo ka K5 San. That's why sa karon ang gina-temporary o kung ang short-term solution sa Iloilo City Government, una, amo ni ang pagpatigayon sa rotational declogging ka K5 San, which means nga kada barangay ang may initiative man o kung mag-take initiative na magpang-declog sa ilang mga drainage bala ka K5 San, hindi na pagulaton ang rainy season, correct na. Ikaduha ka K5 San ang pagpanglimpyo naton sa aton ng mga waterways. Kaya kung ma-observe naton ka K5 San, dere sa Iloilo City, ang mga waterways ba naton kay Fawzan ang wala bala ma-maintain sa maayo ang may vegetation o kun madamo sa mga mga tagas nga hilamon, may mga kakahoy kay Fawzan nga somehow apektado man ang flow sa tubig kay Fawzan no. Kag isa pa gid actually ang issue sa informal settlers naton kay Fawzan, kay ang mga informal settlers kisa ang mga water resistant ang waterways naton, di raman sila malapit nagapatindog sa ilang puluyan ka K5 San, and eventually ma-disrupt gid ya o kung ma-impede gid ang natural flow sa aton nga mga waterways.
12: Ti asang halin pa sa una K5 din na aman abla no, may ginapatuman kita diri sa siyudad sa Iloilo nga ining gidatawag bala naton nga 4 o'clock habit ang Saturday habit, kung sa diin ti dululungan na nga nagapaninlo ang mga pumuluyo, pero subong daw nalipatan na ni, no? So daw ay nabla na practice. Kag siguro, amun ang isa man ka nga kwan, isa man ka mga butang, kag mga helikopter nga dapat ibalik man eh, no? Sa ato sininga city government, para bala nga hindi lang ya sila nga mga officialis lang, or ang mga city engineers office lang, ang maninlo, kundi ang bilog nga komunidad ka kay Five Agini.
16: Yes, that is correct kay K5 San, no? Nga dapat kumbaga whole system approach kay K5 San, no? Nga hindi lamang iniobligasyon sang gobyerno, hindi lamang iniobligasyon sang mga barangay officials, but of course a responsibilidad man ini kay K5 San sang mga residente o kung mga pumuluyo sang kabarangay, especially kung ang ginaistoryahan kay K5 San is ang pag-maintain sa mga drainage naton, kag pag-secure nga ang mga basura ang wala nagadiretso sa drainage naton kay K5 San.
12: Mm-hmm. Sige. Ti ano subong K5 Gen ang ginakuan, ang amanino ang plano sa aton sininga ginaduso sa aton sininga kuan nga CDRRMO, ti ang pamangkot sini paano ni nila i-implementar no, ibala ano ang ikon nila i-duso sa aton sininga city council or sa aton sininga city government para nga kung ano man ila sininga nakit-an no, nga mga problema, so at least ma-aktuhan man eh no, sa aton sininga siyudad la K5 Gini para nga hindi na pagpadugayon kay ti siyempre masunod gamay na adlaw laaw man aton nga may mga ulan-ulan naman kay ari pa kita gihapon sa panahon K5 Gini no, nga may mga pagsulod sa mga bagyo no, mga malain nga tsimpo, te lauman natin kay expectaron gid naton K5 Gen ang mga pagbaha-baha sa gihapon kun mag inulan na K5 Gen.
16: Yes, amo na ka K5 San, no, ang na-mention naton kay ina nga una ang long-term solution na ginalantaw sa Iloilo City Government is in implementation sa drainage master plan ka K5 San. Ang drainage master plan ka K5 San, no, sa City Government actually sa karon ongoing na ang feasibility study ka K5 San sa aton nga mga drainage dire sa Iloilo City, may mga ongoing na may mga ginatap na ang experts ang scientists ng City Government. Once nga matapos ini ka K5 San ang feasibility study, kasi may mga recommendations na ang mga experts, no? Hindi ka kifusan ang gamiton, agad nga mapaprocess ang mga dokumentong kinahanglan nun, mapabid sa right bidder, agad mong pisahan na ang construction sa aton nga drainage master plan. So right now, kakifusan, since it's a long-term solution, kag madugay pang implementasyon sa ng drainage master plan, ang temporary or short-term solution na ginalantaw sa city government, amuni ang haba naton nga maintenance ang drainage naton through declogging ka K5-san ang pagpanglimpyo sa aton nga waterways, agod nga mayara sa nga na hindi ma-impede o kung hindi maano bala ang natural flow sa tubig ka K5-san. Kag ang pagprepara man, no, especially kung ara na ang bagyo ka K5-san, na ang mga barangay officials ang on standby man o kung handa man sila ang handa man ang ilang barangay preparedness ka K5-san.
12: Sige. So kabay pa K5 Jenny, no, nga ti siyempre maghambag kita nga long term solution ti malawig na iyang ubrahanay, no. So for the meantime, so kun samtang waay pa ina matigayon nga maobra ang para sa long term solution, kay ti it take times. So ang mga para lang sa short term solution for the ang sa subong lang blah, no, nga matika mula ang mula na ang ila sining dapat siguruhon nga masunod man, no, nga mapatuman na K5 Jenny. So madamo, yes, salamat K5 Jen.
16: Sige, okay, from saan, hindi nga balita na dalong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na na ka, detox ka pa, report na gikan sa Iloilo City, inis ka K5, Jenica Uyunan, para sa kang pinabalita, serbisyo publiko. Pagkalingawa, K5 News FM.
17: K5 News FM, Kakampyon Report, El Castigador.
12: Madamong salamat, K5, Jenica Uyunan, sa gindulong report. Tiyo mo na, no? So, samtang ginatunan maabyan, kagina under, kwan pa, no? Under study pa, ining para sa long-term solution, kaya drainage system niyang ginaisturihan mo, bilog na syudad ini, no? Hindi niya saling isa lang ka barangay, isa lang ka, isa, duha, tatlo lang ka barangay, kundi bilog na syudad. Subot salingon, kung magahimo kita sa drainage system, dapat pangkabilugan, no? Para ang tubig from one barangay, mag-flow ini siya sa masunod nga barangay, kag sa masunod nga barangay, hasta nga dito na sa outlet, no? Kasi may iba niyang barangay, may drainage sila. Pag sunod to kon sa piyak nga barangay, waay nalutsa ng tubig. O, ti paano na karon? So, guwa sina, baha man gihapon. So, dapat continuous, no? Halin sa babaw nga barangay, padalom gid hasta dito sa may aguan sang tubig maabyan sa aton sining nga mga waterways, no, para nga malikawan ang mga pagbaabaha. So dako ina nga ulubrahon, hindi na basta-basta, kinanglan niya sang matul-id gid nga pagatuon. Pero for the meantime, samtang waay pa ina, amo na bala ang ginahambal gid naton pirmi, no, kag dapat gid naton nga sulit-suliton, no, kay kita bilang sa media, isa man na sa aton man nga mabulig, no, nga ma-remind ang aton sini nga mga pumuluyo, ma-educate ang aton sini nga mga pumuluyo, no, kay kun sa eskulahan ti ang mga estudyante ginatudloan man sa aton sini nga mga teachers kung paano ang segregation of waste, no, ginatudloin na siya paano ang pag husto nga paghaboy sang basura, ang waste segregation, ang mga madunuton hindi madunuton, ang mga recyclable. So dapat ipang kuna nila pang ipang separate kag ihaboy sa proper nga halabuyan, no, parang hindi magdinapta kag malikawan ang pag clog, no, or ang pagbara sa aton sini nga mga kanal. So samtang subong at nga chimpo, for sure damo sang mga basura sa aton sini nga mga kalug, damo sang mga plastic kag iban pa nga mga basura ang nagawa kwadra, no, ang nagabara sa aton sini nga mga waterways nga amo ina mabyan ang nagatugas ang pagbaha. So hindi ta na ina pagdugangan, no, hindi ta na pagdugangan bilang mga responsable nga mga pumuluyo, dapat mangin akwan man kita, no, mangin responsable kita sa pag dispose ng mga basura, bisan kita nga mga individual, no, nagalakat kita sa dalan, naga kaon kita sa mga kung ano na lang dira, ang iba niya, no, As if blood daw wa isliya nagakuan nagakair sa aton sini nga palibot, as if daw wa isliya sang labot. In fact, nagakontribute sila sa malala nga problema sang baha, no? Amo na galing ginahambal naton kon nagakaon kita bisan isa lang ina mabiyan ka putos ang dulce snowbear mandabi kaunon mo, tapos kun ihaboy mo sa basura makadto sa kanal madugang na da sa kwanti kun adlaw-adlaw ina nagkatabo kag kun tanan nga tawo nagahimo sina o tambak na da, no, nga mga basura mambal ka, ah, isa man lang na ka putos ang kwan kadulce. Pero kun damo-damo kamo kitang nagahaboy kag adlaw-adlaw nga ginahimo ina, isipa bala, no, naga-generate kita sang pila ka tunilada nga basura. So kun hindi mahaboy ina properly, so amo gid lang tunaan. So hindi ta na pagdugangan ang as much as possible dapat naton gani nga amat-amaton buhin, no, sa aton sini nga mga komunidad. Hindi na pwede man nga magmatumaton na lang kita, no, hindi na kinahanglan nga mag hambalan pa kamo sa inyo sini nga mga barangay officials dira nga magpanindlo, magpang diklag da sang mga basura sa inyo sini nga mga kanal. Kay may ara sang mga areas maabyan nga may mga kanal sa ila sini nga kilid sang balay pero puros basura. Waay gid sang may naga matumato nga magpang kwan sinada nga magpangkuha, no? Hulaton pa nila nga may mag operate dira nga mga taga Dulitupad, no, nga amo ang magapang limpyo kag magpangkuha sang mga basura dira. No, okay man na kay may mga kasubong sina, pero how about abi kun waay pa, no? Waay pa sang may mapadala dira ang mga miyembro sang Dulitupad para nga magpaninlo sa inyo dira nga mga kanal. So hindi gyud makuha ang mga basura sa dira sa inyo kanal bisan pa nga ginapangilayan na kita, ginapangilayan na kamo, no? So amo na abla, so dapat kuan na lang kita, no, magmatumato na lang kun kita naton nga may puno na sang basura ang kanal, ah, kuha na lang sang silhig kag basura, ba dustpan kag basurahan, no, kag i kuan na sa tipunon kag i basu kuan i butang sa proper nga basurahan kay para nga pag-abot sang pag-ulan tawhay na, no, waay na sang baha sa inyo sini nga lugar. Amo man na tani ka simple, no, so dapat ma-remind lang kita, no, kahit may iban kita mga pumuluyo nga base na lipat na sila sa ilaman sining obligasyon, sa ila sining palibot, sa ila sining panimalay, pero dapat yung mga biyan ang pagpanindlo sa aton palibot maging part gid na sa aton sining daily routine, no, part ina sa aton dapat nga matag adlaw nga buluhaton, no. Amo na bala nga kada aga pagkaaga-aga pa lang ay tandaan ko ginahalin sa una nga aga pa pagbugtaw, no, panghimos pagkuha sang silhig panilhig, no, ang mga ugsaran ginasiligan na pag abot sang hapon before mag tunod ang adlaw manilhig naman manglintipo naman sang mga basura kuti way sang kwan way sang masyado baha sang una tikay subungya kay kwan na, no, madamo na sa mga developments nga daan may mga buildings mga kwan nga nagtililindog, no, madamo na urbanization. O, sumadamo na sa mga factors, tapos dugangan pa nga waay pa sang nagapanglimpyo ang mga tawo, ah, di naglala na gid. So amo nang problema, amo na subong, amo nang ginatawag naton nga nagtanom kita panghaboy basura, so aniho naton ang baha, no? So amo nang ginatawag naton nga ginasukot na kita sang aton sini nga pagpatumbaya, ginasukot na kita sang aton sini nga pagka-irresponsible sa paghaboy sang aton sini nga mga basura. So kabay pa mga abyan, ha, nga mag-ano man kita, maghatag man kita sang gamay nga kontribusyon, no, para sa pagpabilin nga matinlo ang aton palibot kag makalikaw kita sa baha, no. Kay sa nasaling nga mga abyan, whether we like it or not, kag ako unta man ukon indi nga ining nga mga baha, ano, indi lang niya saling nga obligasyon sa aton nga gobyerno kundi obligasyon naton initanan, no, kag may ara kita sang responsibilidad, no, tagsa-tagsa para mabiyan nga mangin maayo kag mangin livable ang aton sini nga komunidad. So just be reminded, no, sa aton sini nga mga tagpalamati sang aton sini mabiyan nga pag himo sa aton sini nga mga responsibilidad bisan gamay lang, no? Sa nasaring tana gamay lang matuod ina nga ginahimo naton sa matag-adlaw nga tanan ang paghaboy sang properly sa aton sini nga basura, pero dako ina nga impact para nga mangin maayo kag makalikaw kita sa dako nga problema nga gina atubang tanan subong kag posible atubangon pagid naton sa ulihi sa mga masunod nga mga inadlaw, sa masunod nga mga tinuig, kun hindi kita, no, maguntat sa pagpatumbaya kag pag hindi kita mag mangin responsable sa paghaboy sa aton sini nga mga basura. Oras naton mabyan Philippine Standard Time alas 4:53. Ining bahin sa aton nga pangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Clinica DTX 500 with ampalaya leaves with sugar sugarcane extract. Kung ikaw ang may diabetes, hindi ka makatulog kung gabi kay gina especially kung madamo ka lang sa ginapaminsar. So mag-Clinica DTX 500. Ang Clinica DTX 500 the superior antioxidant. Gani nagabuli gini mabiyan para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500. Sa aton nga pagpanumbalik mabiyan dugang pagid nga mga balita, istoryahan taman karon ang iban pa nga mga impormasyon, ang dengue cases diri sa aton sa siyudad sang Iloilo nagataas naman. Kag iban pa nga mga balatian ang leptospirosis. So amo na ni mabiyan ang mga kumbaga after sang pagudan-ulan, after sang pagbaha, may ara naman dahil mabiyan masunod ang pagtuhaw naman sang mga balatian. Pwede tanan mabiyan aton nga hibaloon makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! My puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis wow. DTX 500!
18: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
19: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidants
20: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligat,
20: epektibo.
21: DTX 500
22: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
19: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
18: Hydroxyl radical.
19: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kani. Imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ram-

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5.
2: K5
3: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:03.
6: El Castigador.
5: Padayon kita mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ginatamyo anay naton sang mayong hapon kag happy listening, happy viewing kay Mama Bing Space J, kay Philip Luis King. Good afternoon sa K5 News FM Fans Club Iloilo International Chapter 2 kay Mama Nini Shin Shan Prisha. Ay subuman kay Mama Cheryl Lapating Branya, no, maayong hapon. Kay Mama Rimia Panes. Kay Agosto 5, maayong hapon man, watching from Kuwait. Kay Ma'am Luna Mundido, watching from Hong Kong. Kay Nonito Sumbong, shout out lang dira kay Edna Sumbong sa Barangay Baldusa, Suntri, sa Sumbong family. So mayong hapon sa inyo tanan ha, kag padayon lang sa aton sinimabyan nga pag sunod kag pag-follow kag pag pamati sa mga programa diri sa K5 News FM Iloilo. Now, dili na kita mabiyan sa ibang paginaton nga mga talulupang doon nga mga balita. Sa nasaling na ang dengue cases diri sa siyudad sang Iloilo, naglabot na sa muha masubra 200 cases kag may duha ka napatay, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Kag pagkatapos ang leptospirosis may ara man mga kaso nga nalista ang Iloilo City Health Office. Ano ini maabyan ang buot silingon sini, no? Ini mga resulta na sa mga pag-ulan-ulan kag pagbaha-baha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kay kun maulanon ang chimpo, ti siyempre natural ang mga lamok nagadamo man. Bisan gani sa tiun sang tingadlaw, no, may mga kaso gyapon sang dinggi. Pero mas nagadamo sila sa tiun sang tig-ululan kag ang ila sini maabyan nga pagpangagat, no, adlaw. Ti muna, so dapat mangin aware gid kita sina, no, kag dapat kahibalo kita kung ano ang aton sini nga himuon para malikawan maabyan kag indi kita makaangkon sang dinggi, no, ang balatian kag ang leptospirosis amuman. Resulta man ini sa mga pagbaabaha, no, may mga kauturan kita nga indi gid malikawan maabyan, no, nagaubog sa tubig baha. Tiyan mo na ang hambal sa ICHO, no, health, sa ang ato sini nga City Health Office. May mga available nga mga bulong kontra sa leptospirosis sa aton sini nga mga barangay health centers. So pangayo na kamo dira, no, sa especially sa mga lugar nga pirmi lang ginabaha. Pangayo kamo kag once gani nga makaubog kamo sa baha, no, inom lang kamo kay wa man isang problema. Kag kun pag-ubog niya sa tubig baha, kun ma-contaminate kamo sang leptospirosis, makasunod sa inyo sining alawas, sumayara kamo sang proteksyon. So hindi kamo maabyan madali sang leptospirosis. May mga barangay ano kita health workers, no, nga nagalibot-libot man sa mga kabarangayan nga pirmi lang ginabaha kag nagapanghatag, no, nagapang nagtag sang mga bulong. So wa isang rason maabyan nga para nga hindi kita makalikaw, no, sa balatian nga leptospirosis. Basic na na, labas na gani nga mag-ubog kita sa tubig baha kung hindi gid malikawan. Pero as much as possible ha, kung mag-ubog or mag-lakat gani ka mo kung may mataas ang tubig, mas maayo nga mag-

butas ka mo, no? Parang hindi ka mo mabiyan ma ano no masudlan sang leptospirosis kay kun gid daw dako gid ang posibilidad mabiyan nga may ara gina no sang mga higko sang kasapatan especially sang ilaga nga nag-upod sa tubig nga once mag tapik ina sa aton nga panit kag kun may mga opening dira may mga pilas ikaw. So dira mabiyan magasulod no ang ining leptospirosis kag posibleng mangintunaan sang kamatayon. So para makalikaw kita sa nasiling na mabiyan, isa sa mga reminders sa aton sining City Health Office, kinahanglan nga may ara kita sang bulong no ang prophylaxis pangayoon nato nina sa mga barangay health centers para nga libre na nga maangko naton kag may ara kita sang proteksyon kontra sa leptospirosis. Kag sa dengue, siguruhon man naton nga may ara kita sa mga self protection, no? Kung adlaw hindi naton pagpabayaan naton sini nga mga kabataan especially ang mga lapsag na waay sang proteksyon, no? Dapat may ara gid may kun mas maayo nga may mga insect or mosquito repellent ka mo. Tapos pasuksukan nyo sa malaba nga panapton ang mga bata. Kag mas maayo nga kwan, no? Mga puti, no? Nga panapton. Para nga hindi mabiyan pag amagon sang lamok. Kay kung pasuksukan nyo sa mga kwan, mga itom na mga panapton ti prone ina mabiyan no sa pag kuan sang lamok kay amo nang gina-attract sang mga lamok mabiyan ang mga dark nga mga colors especially ang itom. Kag ti butangan gid sila sang mosquito kun magatulog. Kag kun may ara na sang ginabatyag ang bata or sino man nga membro sang pamilya nagahilanat mataas gid first day pa lang mataas na katama sang hilanat i-check nyo na dayon hindi na pag padugay-dugay eh. Kag siyempre isa man dira mabiyan is ang pagpaninlo naton sa aton sininga palibot no libot-liboton yung inyo sininga kwanda no og saran ninyo base may mga nakatipon dira nga mga tubig nga amo mabiyan ang ginapangitlugan sang mga lamok amo na nga sa makita nyo nga sa pagkadamo sa mga lamok kay ti dira gali sa inyo nga palibot may mga kwanda no may mga naka natipon nga mga tubig nga mo mabiyan ang nagaserbi nga breeding place sang sini nga mga lamok. So ini mabiyan na kwan manigyapon community kwan manigyapon no nga ano bala no bilog ang komunidad man dapat ang magbinurigay no para nga hindi magdamo ang mga mong dengue carrier nga mga lamok mga kakifime. Eh tama gid katama gid kadelikado no ining mga balatian kun hindi ka hindi ini makuan maagapan mangintunaan ina mabiyan sang kamatayon sang pasyente. So dapat aware kita no sa aton sini nga mga pumuluyo. Once gani nga mataas na ang hilanat especially sa mga kabataan eh dalan nyo na dayon sa pinakamalapit no nga health center or sa doktor para mabiyan nga ma-check kag maagapan kung ano man ina ang mga balatian. Hindi ka mo magkabalaka sa gasto. Damo subong sang pwede nyo makuha no kung sa ospital ma-confine ang bata nyo or membro sa pamilya nyo. May zero balance billing kita no kung membro ka mo sa PhilHealth ma-cover sa PhilHealth. So hindi nyo na pagpaminsaron ang mga gasto nga na mga biyan. Importante ang kabuhi sang aton sining membro sang pamilya no nga makuan sila ma hindi mabutang sa alang-alang kon maigo sang sining mga deadly no nga mga balatian.
Sa pihak nga bahin maabyan, bad news naman ini ho para sa aton sini nga mga motorista. Kay sa maabot nga semana, sa masunod nga semana mga abyan, may ara naman sang gina lantaw nga oil price hike. Oil price increase nga matabo mga abyan, no? Nga ipatuman sa aton sini nga mga oil companies. So base diri sa pagbanta sang Department of Energy nga ang diesel, no? Posible magasaka sang tubtob 230, no? 230 per liters. Ang gasolina magposible man nga magasaka sang 140 per liter. Kag ang kerosene o kun ining gas posible magasaka mabiyan sa 1.50 kada litro. Ti amo naman na, no? So damat-amat naman nga pasaka ang hulag sa mga petroleum products because sa daw ay gihapon sang kuno wa isang development sa ginapatigay mabiyan nga negosasyon para mauntat na ang gira sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Kung may ara naman sa mga kwan, mga pamahog naman si US President Donald Trump na bumbahon ang Iran kung na hindi mag-surrender. Hambal ni Trump sa Iran, surrender na kamo, batunon nyo na ang inyos ni kaperdihan para mauntat na ang gira. Untatunan ninyo ang paghimo sang nuclear weapons para nga waay na sang gira. Galing kay ang Iran daw medyo matig-aman. Ang Strait of Hormuz, nga mo ini mabiyan ang pinaka-importante nga ginaagyan sa mga barko sa pagkuha, no, sang mga produktong petrolyo sa Middle East. Ginakontrolar sang Iran. Waay untat kag waay sang klaro nga kwalblad nga resulta ang ila sini mabiyan nga pag inistoryahanay kag may mga posibilidad nga may ara na naman sang matabo nga mga pagpangatake kamo na mabiyan nga kwan pala gani ha waay pagani sa aktwal nga pagatake kwan pa lang hambal pa lang ni Trump no nga may gira nga bumbaho nila. Oh, gulpi lang dayo nag timbuok, no? Ang presyo sang gatong mga abyan sa world market. Di pagabot diri sa aton, oh. Te sugilanon pa lang na. Why pa na gani ito sang ang ginabaligya diri sa karon ang supply pa ini nga nagabot sang chimpo nga barato pa ang presyo. Paghambal pa lang ni Trump nga posible magbumbahan. Masaka na dila dayon. Kamo na mabiyan ang ginareklamo sang pila naton ka mga kwa, no? Ka mga motorista nga daw ka automatic bla. Why pag gani ka bakal to sang produkto nga mataas ang presyo nga ang ginabaligya mo diri sa Pilipinas nga sang una pa na nga ginbakal nga waay pa na barato pa imo ginbakal. Ah, ginapatungan na ya dayon sang price increase. Amo na ang kwa, no? Amo na ang budlay. Basta waay sang control bla ng aton sini nga gobyerno sa pagpatuman sang presyo. Kaya pagusto lang ya ang mga kumpanya sang lingis nga pasaka sang presyo nila. Amo na gani ang ginapanawagan sang pila ka mga cost-oriented groups nga dulao na kag i-repeal na ining oil price or ang oil deregulation law. Kaya mo ini mabiyan ang layi na waay na sang kunsbaga ang aton gobyerno waay niya sang control sa aton sini nga mga oil companies. Pasaka man sila daya ila ina. Waay sang kwan hindi pwede madiktahan sa aton sini nga gobyerno. Lokon ma-repeal ina kag madula na ina mabiyan, no? Mabasura na ina nga kasuguan. Ibasi pa lang, no, nga ang aton nga gobyerno maka kuan man ini maka intervene.
Kaga hindi basta-basta nga makapasaka sa presyo ang mga oil companies. Galing kay ti daw ay tsansa, no? Daw ay isang piho nga matigayon ina mabyan nga ma-repeal, no? Kay ti daw ay isang may nagahulag, wa isang kwad, daw ay gana, wa isang may nagaduso, no? Nga ibasura ang nasambit mabyan nga kasuguan despite, no? Halin pa sang una ina nga mga nga panawagan na junk ibasura ang oil deregulation law. Kasi why kita mabiyan ka kabalokon nga ano? Because ti ang ato sini mabiyan nga gobyerno sang gin hatag inis ang full nga kwan blaful authorities ato sini nga mga oil companies. Ang pagpartikang sa ilas niya nga kwan, ilas niya nga industry. Iway na yasang kwan, iway na yasang dibir, no? Para nga magpatunga or maghatag na abis ang kwan, no? Dapat hindi ka mo magpasaka, no? Kahit iamon na isubong ang sitwasyon sa aton sininga mga pumuloy. So yung mahimo lang yung sabong sa aton nga gobyerno, iamon na eh, no? Hatagan sang bulig or ayuda ang aton sininga mga motorista, hatagan sang mga discount para bisan paano maabyan makahagan-hagan sa mataas nga presyo sang petroleum products. Samtang padayon maabyan ang kwan, no, ang hindi pag-intindihan na isang mga pungsod especially sang US kag Iran at nagapabilin man maabyan nga wa isang klaro kag hindi establish, no, ang presyo hanay sang produktong petrolyo.

Sa ibang panahon, mabiyan nga mga balita sa update, mabiyan sa kontrobersiya sa flood control anomalies. Si House or si former House Speaker Martin Romualdez nga ginatudlo mabiyan, no, nga isa sa mga mastermind sa anomalya nga mga flood control projects diri sa Pungsod. Base sa mga naguluwa sa unang mga witnesses, subong nagkwana, no, nag-recount ang isa mabiyan sa mga witness, no, ining si Orle Gutisa. Tihambal ni Gutisa ginpilit lang siya kuno, no, nga magpirma sang affidavit, prepared affidavit. Naway siya ka hibalo, naway siya ka inchindi, way siya naghimo. So ginbasa niya lang ang affidavit sa during sang committee hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Amo na mabiyan nga daw medyo hindi gid siya privy, no, hindi gid siya abi, hindi niya ma, kasi siyempre hindi siyang naghimo mo sang affidavit kag why gid siya yasang ihibalo parte sa ginapahayag nga pagdulong sa malita. Ginbasa niya lang kabaylo sang kwarta kag kwansang ano ni, no, nga scholarship sa isang kabataan. Isubong ginbawi niya, no? So, amo na nga si House Speaker Romualdez karon nag-file sa listening counter affidavit, supplemental affidavit nga nag-hambal ngati matuod, no, nga ang iya sini nga pagka-inosente sa mga akusasyon kontra sa iya nga ang tanan himo-himo lang sang mga tawo para nga itumok siya sa kontrobersiya kag sa anomalya. But despite sini mabiyan hambal sa ombudsman sa tunga sang pagbawi pagrecount ni Gutisa, may iban pa, no, may 28 pa ka mga witnesses nga nagatudlo, no, kay House Anay House Speaker Martin Romualdez. Di kung si Senador Panpilo Lacson pang pahambalon naman niya at daw hindi naman na makakilibot. Why na kung nakibot sinayang pag-recount ni Gutisa? Expected na ina. Muna ba lang may posibilidad, no? Hambal niya sa una pa lang. Sa ulihin makuan gina, no? Mabawi gina, ma-recount gina sa yasining ginpang hambal. Kaya ang iya ang konsubong ang ginatudlo ni Gutisa nga amo ang nagpilit kag nagpapirma sa iya sang affidavit nga sanday Senador Dante Marcolita kag si Anay Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor ara na subong no na priso na. Isin upang iya sininga saligan. Kamu na mabiyan nga posibleng nga nag-recount man si Orle Gutisa.

0: So, muna yung mabiyan na ang mga latest update sa karon. Kumbaga, nakakuha na, no? Amat-amat na nga nag... Amat-amat na nga nagkulob or nag... ang kaya nagkulob. Ang pamangkot sini mabiyan sin ogid ayhan no ang yara sa likod sang sining kontrobersiya or sa sining anomalya nga flood control projects kay ti ang mga kontraktor no na priso naman no ining mag-asawang diskaya ti sa partiya sa mga politiko no mga congressmen kay ti amo ni sila ang kon eh no mga nagahimo sang mga kontra mga kasuguan kaga ining si Saldico Maabyan ang isa gid sa ginatudlo man no nga arkitekto sang anomalya sa flood control si Saldico isang sang active pa siya kaga ara pa siya sa Congress why pa siya magresign. So, kwan gid siya, no? Very close kay House Speaker during the time, Martin Romualdez. Kaya muna nga na ginatudlo man nga si Romualdez ang ara sa likod because nga ti, kumbaga siya ang kwan eh, siya ang mas mataas kay Ku. No? Hambal sa iban, hindi man na maghulag si Ku kung ay isang kumpas ni Romualdez. So, tila isubong, may mga ara na mabiyan sa mga recantation ang testimonya sa pila ka mga witnesses si Sino Bala Sino Gidayhan ang yara sa likod no sininga anomalya si kun bala pa pwede man nga si kulang mismo nga siya sa kumbaga sa iya lang yang level nagahimo na siya sang mga anomalya nga bisan wa isang kwan wa isang mando sang mas mataas sa iya pwede man na no or base kung may ara pagid sang mas mataas nga magluwas kay Romualdez so mo na mabiyan ang padayon pa no nga gina kwansubong nga gina hibalo no sa mga investigasyon nga ginhaymo kay ti way pa ni matapos madamo paghapon mabiyan sang dapat nga kwano diri no ikutkuton para mahibaloan gid ang ano kadalom sang sining issue sang kontrobersiya sang anomalya sa flood control controversy no ngati amo na subong maabyan ang problema sa aton diri sa Pilipinas no nagapatuman sa mga flood control pero ginabaha gyapon kaya ang mga flood control nga ginaubra mga kwangli no mga ghost. Manabla, ghost flood control project ang kuno abi may ginpaubra nga flood control pero gali waay. Tapos may araman sang ginpangubra nga mga flood control projects pero mga kun man mga substandard. Kag iban pa mga abyan no nga mga issue sa likod sang nasambit yang kontrobersiya. So abangan naton ang susunod na kabanata. May madugang pagilayhan nga magrecant no kay ti sa una to sa 18 Malita Boys. Apat nang nagrecant so 14 na lang ang bilin. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 5:28. Standby na, magasunod sa diligid lamang madugay ang mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bye, Puso! for Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog it sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
17: Mga butika.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo nga tayo.
27: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! My puso!
33: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
34: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:35.
35: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Agosto 21, tuig 2026.
36: Mga K5, sarang kita matian sa 88.7, sinyutag sa ka mga FM dial. Makitaan ka matian makita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
36: Gaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos, ipon, kag trangkaso, magtumaro sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Balita lokal, WVSU, ginpalig-on ang campus security, pinaagi sa pag-install sang whole body scanner.
36: Mga suspek sa pagpang-hold up sa Putotan, nag-ilis ang panapton kag nag-disguise pa antes nagpadayon sa pagpalagyo.
0: Putotan Police Station, ginatumod pa kung kolektado sa organized group ang mga suspek sa pagpang-hold up sa Barangay Bungko.
36: Palay production sang Western Visayas sa second quarter sang 2026, nagnubo kung ipaanggid sang tinaliktan nga tuig suno sa PSA6.
0: Sa Balita Nasyonal, Palasyo sa Malacanang, ginapasiguro nga ang 2027 National Budget, hindi mangin election o kon campaign budget.
36: Sa Balitang International, Peru, ginigo sang magnitude 6.7 nga linog.
0: Balita sa hinampang, James Harden magapabilin sa paghampang sa Cleveland Cavaliers.
36: Sa Balitang Entertainment, Mark Zuckerberg nakabakal sang 19th century castle sa Ireland.
0: Kagamay ito ba naman mga headlines sa itong nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:37, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
37: Balitang lokal.
0: Ang masunod nga mga balita lokal ngayong mabatihan ni Gadulong sa Kaluwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginpabaskog ang campus security sa West Visayas State University o kung WVSU pinagi sa pag-install sa whole body walkthrough scanner sa main entrance ng universidad. Suno sa DYWV West Visayas TV, ang official student lead multimedia channel sa WVSU College of Communication gamiton ang scanner sa pag-check sa mga estudyante, faculty, staff kag bisita para sa mga ginatago ng mga butang nga mahimo magbutang sa risgo sa seguridad. Ang scanner gindunar sa WVSU High School Batch 1989 kag Safety Philippines Innovation Incorporated. Kabahin ini sang tikang sa WVSU agud nga mapalig-on ang seguridad kag maproteksyonan ang tanan nga nagasulod sa campus.
36: Samtang nag-ilis pas ang panapton kag nag-disguise bago magpadayon sa pagpalagyo ang duha ka mga suspect sa pagpang-hold up sa Barangay Bongko, Putotan, Iloilo pasado alas 11 sang aga Agosto 20. Sa interview kay Police Major Dominic Pareño, hepe sa Putotan Municipal Police Station, sa programa Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Ray Espeja Umalay, nakasuksok sang jacket kag face mask ang mga suspect na nagaangkasanay sa motorsiklo sang natabo ang insidente. Apang sang nagpalagyo na ang mga ini, nakita sa CCTV sa bahin sa Barangay Inagdangan Sur Zaraga, ngalain na ang suksok nga bayo sang mga ini. Angot sini, ginpangbilin manilang helmet nga gamit kagang isa ka suspect ang nagsakay pa sa Ceres bus sa Bangga, Dawis. Nahibaluan nga bago gin lamang tapos kaon ang mga biktima kag nagapahuway-huway sang natabo ang insidente. Ang mga biktima amusanday alias Mar, 42 anyos, driver kag residente sang Barangay Inakakabatuan, kag si alias Antonio, 35 anyos, residente sa Barangay Compania Central Molo, nga lunsay ahente sang Ginebra, San Miguel. Angot sini nataban sa mga suspect ang balor 21,000 pesos nga kwarta kag gilayon na lagyo. Sa karon padayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa insidente.
0: Alas 5:40 ng aton oras ang masulod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labing nga ginpabaskog para sa mas protektado kita kontra sa mga balatian ilabi na ang cancer klinika or Mighty C. Kung gusto niyo maging healthy, mag Mighty C. Ginatumod pa sang Pututan Municipal Police Station kung konektado sa organized group ang mga suspect sa pagpang-hold up sa Barangay Bungko, Pututan, Iloilo pasado alas 11 kahapon sa aga. Sa interview kay Police Major Dominic Pariño, hipi sang Pututan Municipal Police Station sa programa Foro de los Pueblos upod kay K5RE Espeja Umalay, ginpaig sining apisar ginakabig nila nga isolated case ang nasamit niya insidente, wala man nila ginadula ang posibilidad nga konektado sa organisado nga grupo ang mga suspect. Dugang paniya nga ini ang labing una nga hold up incident sa Banwasang Pututan subong nga tuig. Natabo ang insidente samtang nagapahuway-huway ang duha ka mga ahente nga Sanday alias Mar, 42 anyos, driver kag residente sang Barangay Inakakabatuan kag si alias Antonio, 35 anyos, pumuluyo sang Barangay Kompanya Sentral Mulo. Yara sa tabok ang driver samtang nagapanigarilyo naman kag ang iopod ang yara sa sulod sang van sa nakita nila nga may nagatindog nga malapit sa ila salakyan kun sa diin nagabot pa ang upod sini nga nagamotorsiklo kag didto nagdeklarar sang hold up. Angot sini ginpayag sa mga biktima nga gintayaan sila sang armas sang mga suspek nga nakasuksok sang jacket kag face mask. Nataba naman sa mga suspek ang balor 21,000 pesos nga cash kag gilayon nga nagpalagyo. Sa karon padayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
36: Sa dugang nga balita lokal, nagnubo sang 13.1% ang production sang humay sa Western Visayas sa second quarter sang tuig 2026. Kun ipaanggit sa pareho nga quarter sang tinalikdan nga tuig. Base sa report sang Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, sa duha nga quarter sini nga tuig, yara sa 103,936 metric tons ang nangin produksyon samtang 119,579 metric tons naman sang 2025. Sa nasambit nga numero sang produksyon, nagapamuna ang probinsya sang Iloilo nga may pinakadako nga production share nga yara sa 51.7% o kon 53,751 metric tons. Nagnubo naman sang 9.7% ang area harvested sa among quarter subong nga tuig kun ipaanggid sang tinlikdan nga 2025.
0: Oras alas 5:43. Ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kalwan sa Klinika DTX 500. Ang Palay Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Arestado ang top 2 most wanted person sa Palawan sa Barangay Benedicto Haro sa Agosto 20 sa hapon. Ginkilala ang suspect nga si Elias Mar, 37 anyos, liberer kag residente sa Barangay Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan. Base sa report sa Iloilo City Police Office, ang suspect ang may kaso nga 5 ka-counts sang statutory rape kag acts of lasciviousness. Nagkoordinar ang Brooks Point Municipal Police Station sa Iloilo City Police Station 3 matapos na ibuluan nga yari sa syudad ang suspect. Ginpangunahan naman ni Police Captain Dexter Sevilla ang pagserbis ang warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Panfilo Intud Sala Jr., Presiding Judge, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 165, sa Brooks Point, Palawan, sa itong June 2, 2026. Wala naman sa piyansa nga ginrekomendar para sa suspect, kag natalana ini nga iga-turn over sa Brooks Point Police. Samtang suno naman kay ICPO Officer in Charge, Lieutenant Colonel Ricardo Humwad, nga bisan diin pa nga hulot manago ang pugante, lagsun ang mainis sa gihapon sa kapulisan, agud madabat sa ginlapas nga liyi sang pungsod.
36: Ginpabaskog sang lokal nga panguluhan sang Sara Iloilo ang suporta sa mga mangunguma sang lubi paagi sa paghiwat sang ikaduha nga Municipal Coconut Celebration. Kabahin sang selebrasyon ang nagkalain-lain nga aktibidad nga naghatag pagkilala sa mga coconut farmers sang kag sa importansya sang industriya sang lubi sa lokal nga ekonomiya. Naghatag man sang kasadya sa okasyon ang parada kag mga paindis-indis kaangay sang coconut dish contest, cocoa bigat contest kag cocoa dummy contest. Samtang naghatag man sang mensaheng alkalde sang nasambit nga banwa nga si Mayor John Aying sa diin suno sa iya hatagan gid sang importansya bangudako ini nga kontribusyon sa pagpangabuhi sa mga manguma. Ginpabutyag man ni Aying nga magapadayon ang mga tikang sa lokal nga panguluhan para mapauswag kag mapalig-on pang industriya sang lubi sa banwa sang Sara.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sang balita national, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maruyag magputi kang maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kagiman pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin pasiguro sang Malacanang sa publiko nga mayara sang bastante nga guardrails sa ginapropose nga 2027 national budget agud indi ini magamit bilang election o kon campaign budget. Ini matapos ginpahayag ni Senador Panfilo Lacson nga ginatan-aw nila sang iya staff ang mga budget item nga posible mag-indicate nga mangin political o kon election budget ini antes ang 2028 national elections. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayara sa mga paagi ang gobyerno agud ma-monitor kung ang mga proyekto nga ginpunduhan sa national budget ang ginapatuman o kon wala. Ginatagan pagtamod ni Castro nga hindi gusto ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magluntad liwat ang ghost projects kasubong sa mga natabo sa nagligad nga kagkaroon nga administrasyon. Ginpatag man ni Castro nga ang 180 million nga lump sum allocation kada rehiyon para sa ligtas Pinoy centers. Suno sa Department of Budget and Management, klaro na ang numero, pundo kag implementation framework samtang gina-finalize pa ang eksakto nga mga lugar nga pagapatindugan sang nasambit nga proyekto.
36: Sa duga nga balita national, nagbisita si Vice President Sara Duterte sa haya sang grade 10 student nga napatay sa nagluntad nga shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Madumduman nga duha ka estudyante ang napatay sa insidente, lakip na ang ginaaligar nga gunman samtang may pilaman nga mga pilason. Suno sa initial nga report, nakasulod sa eskwelahan ang estudyante nga gunman nga may dala nga high-powered firearm kag 45 caliber pistol. Samtang ginpahayag ni DepEd Secretary Sonny Angara nga pabaskugon sang departamento ang counseling, mental health, mentoring kag peer support program sa mga eskwelahan.
2: Balita International.
0: Balita International, ginadulong naman sa kalwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Klabu Waska. Para sa mga pirmi lang ginakapoy, madasig ka po yun, maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement for men, nagapanami inis ang sirkulasyon sa atong dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the food supplement for men. Ginigo sang magnitude 6.7 nga linog ang nabagatnan nga bahin sang Peru sang Huwebes suno sa United States Geological Survey o kon USGS. Na-record ang epicenter sang linog 38 kilometros sa naminhan nakatundan sang Opawaco sa probinsya sang Parinacochas sa Ayacucho kon sa diin may kadalumon ini nga 66 kilometers. Nabatyagan man ang linog sa pila ka bahin sang nabagatnan sang Peru, lakip na ang Ica kag Arequipa. Samtang mas mataas na nga magnitude 7.2 ang ginreport sang Geophysical Institute of Peru nga na-record man sa kadalumon nga 108 kilometers. Sa unang report, wala pa sang dako nga kahalitan, apang padayon naman ang ginausisa sang otoridad ang mga lugar nga naapektuhan sang linog. Ginpayag man sang Peruvian Navy nga wala sing peligro o kon pagpamahog sang tsunami. Nahibuloan nga ang Peru kabahin man sang Pacific Ring of Fire, rason nga masami nga maka-experyensya sang mabaskog nga mga linog.
36: Sa duha nga balita international, nag-deploy ang China sang humanoid robot traffic police bilang kabahin sang pilot program agud mabuligan ang police sa traffic control. Ang robot ang ginhimo sang SOPCON kag naka-duty sa isa ka dalan sa Hangzhou Zhejiang province. Mayara ini sang cameras, radar kag onboard computing para makilala ang nagasakay nga wala helmet, e-bike nga may pasahero, mga salakyan nga nagalapas sa stopping lines kag mga pedestrian nga nagatabok nga may paglapas sa traffic signal. Apang hindi ini pareho sang RoboCop nga pelikula kay wala ini sang armas o kun power to arrest kag nagagamit sa mga wheels imbis nga maglakat pareho sang humanoid sa pelikula. Suno kay Kauhoy sang SOPCON kabahin ang robot sa pagtesting sa paggamit sang teknolohiya agud mabuligan ang mga police officers sa ila adlaw-adlaw nga traffic duties.
4: Balitang sports, sports, sports.
0: Kagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong naman sa kaluwan sang Clinica Spur Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o kung probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Clinica Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagkulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spur Biotics, the fortified probiotics. Naghisugot si free agent James Harden kag ang Cleveland Cavaliers nga sa panibag-o nga kontrata nga tatlo ka tuig nga may balor nga $97 million. Si Harden ang mag-edad sang 37 anyos sa maabot nga Agosto 26 kag 11-time NBA All-Star nga ikaduha nga player sa NBA history agud nga magpirma sang masubra $90 million sa edad nga 37 pasaka. Isa diri amo si LeBron James. Sa NBA history, si Harden ang nagapangaduhas nga all-time 3-point field goals made. Sa pagsugod sang sininga season, yara na sa number 9 sa NBA career points list si Harden.
4: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
36: Nakabakal si Meta CEO Mark Zuckerberg sa isa ka 19th century Gothic style castle sa southeast sang Ireland nga may overlooking view sa River Blackwater suno sa iya spokesperson. Ang Strancalley Castle ang ginpatindog sang 1830 kag nag-agi sa isa ka extensive renovation sang 2003. Suno sa spokesperson ni Zuckerberg, excited ang iya pamilya nga mag-star dito. Ginabanta nga yara ini sa 200 kilometers halin sa European headquarters ang Meta, kag mayara man sa mga 1,500 ka mga empleyado ang kompanya sa Ireland.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.52. Standby na sa diligid lamang madugay sa agenda sang Billionaire News Channel.
36: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinaagi sa atin official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyo mga tagbalita ini si K5 San Isarabia Punay.
36: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News.
7: News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: Mahig ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500!
10: Masamig ka bala gina allergy?
11: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
11: Ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
11: DTX 500!
10: Masalrikan! DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix,
17: mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix,
17: mga butika.
11: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
19: Sang una yan niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no, ang Mighty C, tag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
17: mabasa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C,
17: mabasa sa mga butika.
21: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
21: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Gabasa na naman bala ang imo.
36: Ay, gabasa na naman?
24: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa?
24: Kag nagabaho ang kilikili?
26: Mag-Clinica Dayo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinica Dayo Fresh.
36: Nagabasa na naman balaga.
24: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
26: Clinica Dayo Fresh.
24: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
26: Ganito ako!
28: Tigasin!
26: Tigalapa!
28: Tigasay!
26: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
26: Supplement for men!
28: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
28: May maca
26: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
28: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
28: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
28: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay,
26: happy kanunay.
28: DTX 500
26: masaligan,
28: epektibo.
26: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
1: 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masalrika.
1: Epic Tibo.
3: DTX 500.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
9: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
9: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.

0: The Billionario News Channel.
1: Hindi sapat yung drill lamang, no? Ang importante talaga yung sinasabi natin kanina, no? Yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa ano na lang, magre-react na lang tayo, reactive measures na lang tayo.
2: Kasunod ng school shooting sa Zamboanga at Tacloban, nag-utos ng active shooting drills ang DepEd sa lahat ng paaralan.
3: Pero para sa mga guro, kulang ang naturang hakbang para tugunan ang mga insidente. Posible raw na makasama pa ito sa mental health ng mga estudyante.
4: Short-term solutions lang daw ba ang ipatutupad ni DepEd Secretary Sunny Angara? Ano ba nga ang dapat gawin para tiyaking ligtas sa eskwela? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Chek.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, may peking plaka na, misdeclared pa, Porsche spider ni na Derek Ramsey at businessman AJ Violago, dinaya umano ang mga dokumento ayon sa BOC. Kaso ng aktor, pasok daw sa smuggling. Isa pang exclusive, Bulacan Governor Daniel Fernando hugas kamay sa mga flood control project. Pero dating District Engineer Henry Alcantara, inimbitahan daw siya sa mga bidding. Exclusive pa more, Attorney Levito Baligod, sinuhulan umano ang ilang dating tauhan ni Sal Dico para sumali sa 18 Maleta Boys. Puro shooting drills lang, DepEd Secretary Sunny Angara pinuntirya ng teachers group. Pinay na dating kandidato sa New York City naghain ng guilty plea sa kasong wire fraud. At bagong trend from the trendsetter, first Adidas collab ni Jenny pinasilip na.

0: Back in the spotlight, ang Portia Spider ng aktor na si Derek Ramsey at ang negosyanteng si AJ Violago. Bukod kasi sa peking plaka, misdeclared din ang luxury car umano. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
1: Manong mga dokumento para hindi makapagbayad ng wastong buwis. Ito ang nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel sa nakalap na import documents ng kontrobersyal na Porsche 918 Spider na kamakailan ay in-impound ng Land Transportation Office dahil sa umano'y paggamit ng peking plaka. Batay sa dokumento, September 2021 nang ipasok sa bansa ang luxury car sa ilalim ng isang trading and importing company sa Quezon City. Pero imbes na Porsche 918 Spider, nakadeklara ito bilang Porsche Boxster. Dahil sa misdeclaration, hindi raw ito nakapagbayad ng wastong halaga ng buwis. Kinumpirma rin ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Anya, nakipag-ugnayan na rin si LTO Chief Marcos Lacanilaw sa BOC para alamin ang importation details ng naturang sasakyan.
2: Yung mas mahal na uri ng Porsche, yung tinatawag na Spider Porsche na limited edition, na nagkakahalaga nung panahon na ito'y pumasok ng 2021, between 75 to 100 million pesos. Ang Boxster ng panahon na yon ay between 6 to 10 million, depende sa specs. Ano? Ngayon, dahil sa idinikla lang ito na 6 to 10 million, ang pinagbayarang buwis lang nito ay mababa sa 2 million, 1.8 million pesos lang. Na ang dapat pinayaran nito ay mahigit 30 to 35 million pesos. So, naisahan dito ang gobyerno na daya.
1: Dahil sa impormasyong lumabas sa investigasyon, obligado raw ngayon ang BOC na bawiin ang sasakyan. Una nang lumabas sa LTO records na ang artistang si Derek Ramsey ang nagmamay-ari ng Porsche. Pero batay sa mga ulat, ang negosyanteng si AJ Violago umano ang nagmamaneho sa sasakyan nang mamataan ito nila Kanilaw na may personalized plate. Hindi umano ay nagkabentahan na raw kasi sina Ramsey at Violago pero wala pang pinal na pagkakasundo.

0: Simula nang mangyari ang insidente, sinuspindi na ng ahensya ang driver's license ni Violago habang ang Porsche ay isinuko naman ni Ramsey sa LTO.
1: Ang trabaho natin, kahit ikaw ay sikat, ikaw ay makapangyarihan, o ikaw ay nasa pwesto, kailangan natin ipatupad ang batas. Sa kaso na to, ito ay kaso ng smuggling, kailangan natin talaga itong ulihin.
0: Ipinag-utos na ni Pomuceno ang paglalabas ng warrant of seizure and detention laban sa sasakyan. Hiningi na rin ng BNC ang panig ni Ramsey bilang registered owner. Paglilinaw niya, hindi siya ang nag-import ng sasakyan at binili niya lang daw ito in good faith. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: Wala nga ba talagang alam si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga higanteng flood control projects sa kanyang lalawigan? Batay sa DPWH documents na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kasama ang kanyang opisina sa mga inimbitahan para maging saksi sa bidding process. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbang.
1: Mariing iginiit ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa 41 billion pesos worth of DPWH flood control projects na inilaan sa kanyang lalawigan sa loob ng 4 na taon. Sa isang panayam nitong Webes, sinabi nito na hindi dumadaan sa kanyang opisina ang mga national project. Wala rin daw siyang kamalayan na lumobo na sa mahigit 40 bilyong piso ang pumasok na pondo sa kanyang nasasakupan mula 2022. Sa halip, nakafocus anya siya sa mga lokal na proyekto tulad ng mga kalsada at mga multipurpose buildings. Pero tila taliwas ito sa DPWH document na nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Noong November 22, 2024, sumulat ang DPWH Bulacan First District Engineering Office kay Governor Fernando. Ayon sa liham, iniimbita ang gobernador o sino mang representative mula sa kanyang opisina na maging non-voting member observer para sa gagawing submission and opening of bids sa December 13, 2024. Kabilang dito ang bidding ng ilang infrastructure projects sa loob ng Bulacan. Ang mismong sumulat, walang iba, kundi ang isa sa kasalukuyang flood control state witnesses na si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. May tatak din ito ng opisina ni Governor Fernando bilang tanda na natanggap niya ang liham. Base sa procurement livestream ng Bulacan First DEO, 11 proyekto ang binuksan for bidding noong araw na ito. Lahat ay flood control projects na halos magkakapareho ng presyo. 9 proyektong kung hindi 92.6 million pesos ay 92.8 million pesos each at 2 proyekto na mahigit 69 million pesos each. Karamihan din sa mga proyektong ito na sungkit ng mga contractor na implicated ngayon sa flood control scandal investigation, ang top-notch catalyst builders, Wawaw Builders, at Sims Construction Trading, ayon yan sa post-contract award disclosure summary report ng DPWH. Sa ulat na ito, si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nakapirma bilang Bids and Awards Committee Chairman. Mula nang buksan ng flood control scandal investigation noong nakarang taon, naging hotspot ang lalawigan ng Bulacan matapos lumobo ang pondo ng flood control projects dito. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang Bulacan bilang isa sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hingin muli ang panig ni Governor Fernando hinggil sa DPWH documents, pero hindi pa ito tumutugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Nakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico. Kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ang 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Cuteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel.

0: Kinontra ni Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso ang pahayag ng DILG na walang security lapses sa nangyaring Zamboanga school shooting. May panawagan naman si Senador Bam Aquino sa mga paaralan. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Ateneo de Zamboanga University. RJ.
1: Yes po rin, kumbinsido nga si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso na may pagkukulang ang Ateneo management sa nangyaring school violence sa kanilang junior high school campus. Nakalusot kasi sa school building ang dalawang baril na ginagawa ng estudyante sa pamamaril.
2: Hindi pa man tapos ang investigasyon ng SITG sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, inihayag na ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala umanong naging security lapses ang management ng paaralan, pero tila kinontra ito ni Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Ayon sa alkalde, hindi pwedeng walang pagkukulang ang Ateneo dahil nakapasok sa school building ang dalawang baril na ginamit ng grade 8 student sa pamamaril.
3: That is on his belief, no, sa kanya yun. But on my side, I have to evaluate Ateneo first. Paano nakapasok sa loob? So, security are there. Pero sa totoo, siguro nakalusot. So lapses are there. Hindi pa pwede walang-wala. If you ask me that question. But I don't know if Secretary spoke that matter. I never heard him talking that, no.
2: Pero ayon kay Mayor Olaso, hindi rin dapat isisilahat sa Ateneo management. Tingnan din daw dapat ang naging pagkukulang ng security agency na siyang may hawak sa mga security guard ng paaralan. Naniniwala din ang alkalde na hindi lang ang online game na Roblox ang dahilan kung bakit
4: before problema ko gid ang akon irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid D3
3: Bio ang tamang may problema. Hindi pa pwede because a normal person can never get a gun and pinpoint to someone and shoot at one by one. No, may problema yung bata.
5: Yung bata, yeah.
3: Bro, yes, something is a problem with the school, maybe out of the phone.
5: Random.
3: May galit ka, kanino? And that is what we're trying to figure out, kanino yan.
2: Sa naging pahayag ni Secretary Remulla, sinabi nito na hindi biktima ng bullying ang grade 8 shooter. Hindi rin siya depressed o galit sa kanyang teacher dahil sa grado. Wala rin daw siyang kasama na nagplano at nag-execute ng school violence. Mananatili namang suspendido ang klase sa lahat ng school campus ng Ateneo hanggang sa susunod na linggo.
6: For this reason, the return of our grade school and junior high school students will be gradual. Classes will remain suspended from August 24 to 28, and from September 1 to September 4, students will be given non-academic activities through an alternative learning modality focused on emotional well-being.
2: Pinulong naman ng lokal na pamahalaan ang lahat ng school officials at universidad sa lungsod para pag-usapan ang mga dapat baguhin sa seguridad ng mga paaralan. Ito rin ang gustong isulong ni Senador Bam Aquino sa kanyang pagbisita ngayong araw sa Zamboanga City. Ayon kay Aquino, panahon na para sa batas ang kanyang isinusulong na School Safety Act na layong paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan. Ilan sa mga provisyon ng proposed bill ay ang mas mahigpit na school campus security, dagdag na security personnel, standardized emergency response protocol at regular safety training. May mental health and psychosocial support din at community participation sa school safety program.
1: Puro yung napatuloy naman ang pagsasagawa ng local police ng simulation exercise sa ilang mga paaralan dito po.
0: Okay, medyo nagkaroon ng problema sa ating komunikasyon. Ngunit maraming salamat, RJ Rosalado, nag-ulat live mula sa Ateneo de Zamboanga University.
7: Dadaan muna sa Bureau of Customs ang mga kaso ng gasolinahan na na-flag sa fuel marking drive ng BIR. Ayon sa Energy Department, sisilipin muna ng Customs ang posibleng kaso ng tax evasion ng 25 gas stations na bumagsak sa field testing sa fuel marking operations nito sa Luzon. Kasunod ng investigasyon, posibleng suspindihin o ikansela ng BOC ang permit ng gasolinahan. Ipapaalam din ito sa DOE at posibleng ikansela rin ang accreditation ng mga ito bilang importer at biofuel participant.
5: In the U.S., a Filipina pleads guilty to wire fraud in a scheme to defraud New York City's campaign finance system. Ang detalyes agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
8: Maaaring humarap sa 20 years na pagkabilanggo si Filipina MAGA, Angela Aquino, dahil sa kasong wire fraud.
9: My name is Angela Aquino. I'm under the Conservative Party and hoping and I'm praying to get the endorsement of the Republican Party.
8: Kilalang Conservative Republican si Aquino. Pero noong 2025, tumakbo siya bilang Democrat sa Blue City ng NYC para sa posisyong public advocate. Sa federal court sa Brooklyn, Aquino pleaded guilty to wire fraud in a scheme to defraud the city's campaign finance system and illegally obtain matching funds during her run. Ayon sa court documents, para makatanggap ng public matching funds na aabot sa halagang $1 million, kailangan makapag-raise ang kandidato ng $125,000. Pero sa halip na manggaling sa supporters, tumanggap na mahigit $130,000 si Aquino mula sa Pilipinas. At least $34,000 ay nagmula umano sa isang undisclosed contact ni Aquino. Napag-alaman din sa investigasyon na ginamit ni Aquino ang pera mula sa campaign funds para sa kanyang personal expenses at renta ng kanyang apartment. Ayon kay U.S. Attorney Joseph Nocella Jr. ng Eastern District of New York, the defendant admitted today that she attempted to defraud New York City of $1 million in public funds and that her brazen efforts threatened the integrity of our local democratic process. Ayon naman kay Department of Investigation Commissioner Nadia Shihata, New Yorkers deserve a baseline of integrity from candidates running for public office. An attribute this defendant through her actions demonstrated she clearly lacked. Nakatakdang sentensyahan si Aquino sa February 23, 2027. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
0: Exclusive advance reimbursement sa mga ospital, target ng bagong PhilHealth Chief. At estudyante sa Cebu nakitaan ng baril sa bag inspection. Susunod yan sa Agenda.

0: dream is to make something transformational and that can touch the life of more people.
1: You've already seen this work. Lighting up skylines, brightening shopping malls, creating spaces where technology comes to life. Beyond the bright lights, beyond the big screens and the big ideas, is the heart that drives them all. Let's find out what continues to inspire William Guido. I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
2: Traffic check muna tayo ngayong Friday holiday sa Elliptical Road Review at Quezon City Circle.
3: Pasintabi po sa sensitibong balita, natagpo ang wala ng buhay ang tatlong mag-iina sa loob ng abandonadong SUV sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata, nag-uulat ng live mula sa San Rafael, Bulacan. John Riz.
4: Pinky bangkay ng mag-iina ang bumulaga sa mga residente sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan nang silipin nila ang umano'y dalawang araw ng inabando ng SUV sa lugar. Kabilang sa mga biktima ang 31-anyos na ina at dalawang anak nito, isang siyam at isang apat na taong gulang na mga musmos na parehong may tama ng baril. Ayon sa barangay secretary na si June Villarama, natuklasan ang sasakyan lulan ng ang mga biktima sa isang liblib na bahagi ng kanilang barangay nitong Huwebes ng hapon. Matapos makatanggap ng tawag mula sa ilang residente na humingi ng tulong para tingnan ang CCTV footage malapit sa lugar dahil dalawang araw na umanong hindi umaalis ang sasakyan kung saan natagpo ang lulan ang mag-iinang biktima. Pero walang CCTV sa lugar. Dagdag pa ni Villarama, posibleng Miyerkules pa ng gabi nang abandonahin ang sasakyan sa San Rafael sa isinagawang reenactment ng PNP Soko. Base sa trajectory analysis ng mga otoridad, walang tama ng bala mula sa labas ng sasakyan. Sumasailalim na sa cross-matching at paraffin test ang mga nakuhang ebidensya kabilang na ang 9mm na baril na natagpuan sa loob mismo ng SUV. Ayon kay PRO 3 Chief Brigadier General Jess Mendez, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente.
5: Hindi mo masasabing case closed because we are not receiving the official transmittal of the result from the forensic group. Kasi ng angulo, kailangan nating i-check at tingnan. Hindi tayo magpo-focus lang sa isang side or other side. O sa lahat ng angulo, kailangan ma-check natin.
4: Sa ngayon, hindi pa rin tuluyang isinasantabi ang angulong foul play at hindi pa natutukoy ang motibo sa insidente. Pero kabilang sa mga tinitingnang angulo ng mga otoridad ay problema sa pinansyal at relasyon. Mayroon na ring lead ang pulisya

0: ng vitamin C.
1: Ako si Anika.
2: Sa posibleng persons of interest, pero under verification pa.
3: Sa Pasay City, ang isang job order employee at volunteer ng NBI matapos magpanggap umano na ahente para mangikil sa mga negosyante. Umabot na raw sa higit 1,000,000 piso ang nahuthot ng mga sospek gamit ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Hindi na nakaimik pa ang lalaking ito ng kumprontahin at posasan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division nitong Miyerkules ng tanghali sa Pasay City. Timbog ang lalaki sa tangka nitong pangingikil sa isang negosyante na ayon sa NBI ay isa lang umano sa mga binibiktima nito. Kinilala ang suspect na si alias Kuya Gat, isang contractual...
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
7: magabuti ka. He's an NBI employee. Job order siya. At nag-iikot sa Mindanao. May mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta na mga iba't ibang alaga doon sa mga taong medyo may mga negosyo roon na hindi nakarehistro ng tama. At nabalitaan ko yan, may nagreklamo sa akin na isang mataas din na official doon. Kaya nagpakasa ako ng entrapment operation.
4: Bukod sa mga peking ID, nahulihan din si alias Kuya Gat ng baril. Ayon sa NBI, questionable rin ang dokumento ng armas.
7: Yung report sa akin una, 1.7 na yung nakukolekta eh. Na yun daw, pinapakolekta daw ng director. 1.7 million. So wala po tayong inutusan na ganyan. Kaya panawagan ko sa mga tao, may gumagamit po ng pangalan ng NBN, ang pangalan ko bilang director, para magkaroon ng financial advantage, ipagbigay alam niyo po sa amin at uhulihin po namin ito.
4: Arestado rin sa operasyon ang isa pang lalaki na isa naman daw volunteer sa NBI at kasabwat din sa umano'y pangingikil. Pareho nilang itinanggi ang alegasyon. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso, kabilang na ang robbery, extortion at usurpation of authority. Para sa agenda, Andrea Salve, BNR News Channel.
3: Na-recover ang isang baril sa bag ng 14-anyos na estudyante sa Pinamungahan, Cebu, na kumpiska sa surprise bag inspection sa Lutod National High School. Ang .357 Magnum revolver, pagmamayari umano ito ng lolo ng menor de edad, na i-turn over na sa Municipal Social Welfare and Development ang bata habang hinihintay ang kanyang mga magulang. Pinaigting na rin ang seguridad sa paaralan.
8: Ipinag-utos na ng DepEd ang nationwide active attack drill sa mga paaralan. Pero para sa grupo ng mga guro, hindi ito sapat para pigilan ang mga karahasan. Narito ang exclusive agenda report ni Ryan Relovan.
9: Nakukulangan ng ilang grupo ng mga guro sa mga hakbang ng Department of Education or DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sani Angara laban sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region Chairperson Ruby Bernardo, sinabi niyang nakakabahala na ang siyam na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang na ang dalawang shooting incidents. Hindi raw sapat ang shooting drill para pigilan ang insidenteng ito. Ngayong araw rin kasi ay inilabas ng DepEd ang isang memorandum na naguutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementarya hanggang high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident simula August 25, araw ng Martes. Ayon sa kagawaran, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Pero para kay Bernardo, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang DepEd sa pagsasagawa nito. Dahil ayon sa ilang eksperto, may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Dapat anya pagtuunan ng pansin ni Secretary Angara ang mga kakulungan sa loob ng paaralan kabilang na mga personnel at ang long-term solution.
1: hindi sapat yung drill lamang, no. Ang importante talaga yung sinasabi natin kanina, no, yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela, tapos yung pagbigay ng mga mental health personnel, security personnel, no, at yung pangmatagalang solusyon tulad nga nung pagpapababangan ng ating teacher-students ratio. Actually, kahit nga yung mismong mga guidance office, halos wala tayo yan eh. Sa gilid lamang nagkakaroon ng mga counseling sa schools natin eh. So, yun sana. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa, magre-react na lang.
9: Sang-ayon din si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na dapat unahin muna ni Angara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan.
10: Kailangan natin talaga ng all sides. Kabilang po dyan siyempre yung maayos po na school guidance and counseling. No? Kailangan natin po natin ang matiyak po na yung ating mga bata ay nagagabayan. Ano? Nagagabayan po ng mabuti ng ating
9: Panawagan ng mga guro sa DepEd, huwag lang maghanda sa oras ng pamamaril. Dahil una, dapat raw ay may sapat na hakbang para hindi ito mangyari sa loob ng mga paaralan. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Billionaire News Channel.
8: Umaandar na ang implementasyon ng Drainage Master Plan sa Metro Manila para lutasin ang problema sa basura at baha sa rehiyon. Ayon yan kay MMDA General Manager Nicolas Torre. Suportado rin ni Torre ang waste to energy facilities sa bansa. Ayon kay Torre, nagsisimula na ang implementasyon ng Drainage Master Plan ng Metro Manila. At hindi pwedeng sabay-sabay ang programa ng mga ahensya na kabilang sa plano. Dagdag ni GM Torre, may nasimulan ng programa ang DPWH at mga LGU. Ginawang halimbawa ni Torre ang mga sinimulan na ng MMDA na tinatawag na Sponge City Project. Sa pamamagitan ng pagbubutas sa mga gilid ng kalye at paglagay ng lupa, makakasipsip ito ng mas malaking volume ng tubig baha.
11: Ito po ba yung sinasabi rin yung Sponge City?
12: We have already started dito sa area na C5. May mga parks at saka sa mga parks yun sinisimulan natin na hindi simento ang parks kundi dapat may mga butas yan na dapat natural ang greening niya. Hindi po pwede na yun, solid na simento kundi dapat may butas kung saan dapat babalik ang absorbing capacity ng lupa.
8: Nauna nang ininda ni League of Municipal Cities President Francis Zamora ang pangangailangan ng bawat syudad ng suporta mula sa national government para sa gastos sa dredging.
11: I mean, how much budget does every LGU need so that each city municipality has its own dredging system?
13: Oh, okay ma'am. Napakamahal po ng mga heavy equipment nito. Ang habol nga natin is the national government can also deploy personnel, its heavy equipment to help.
8: Sinabi naman ni Torre na pinaglalaanan ng pondo ang regular na dredging ng mga daluyan ng tubig dahil patuloy na naiipon ng lupa at basura sa ilalim ng mga ito.
11: Ano ba ang sinabi sa atin ni Mayor Zamora?
14: Mahal daw ang isang dredging equipment, G.
12: Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga yan dahil kailangan nating i-maintain yung depth ng ating mga major waterways.
8: Sumang-ayon naman si Torre kay Zamora at sa mga mayor ng Metro Manila na panahon na rin para repasuhin ang batas na nagbabawal ng pagsusunog ng basura. Anya, kailangan ng payagan ang waste-to-energy incinerators na hindi nakakapinsala sa kapaligiran. Ginawa niyang ehemplo ang waste-to-energy model na matatagpuan sa Batangas kung saan epesyente na nakokolekta, nasesegregate at nare-recycle ang basura.
11: Lahat ng mga mayor, okay na sila sa incinerators. Are you also a proponent of that?
12: It is being done in many other parts of the world. Okay, so maybe it's time for us to step up, examine the law, and adjust as necessary. And you'll be surprised na may gumagawa na yan. One is in Batangas.
8: Giit ni Torre, bukod sa dredging at waste-to-energy programs, kailangan din tutukan ng disiplina sa pagtatapon ng basura sa mga komunidad. Ginawa niyang halimbawa ang Marikina,
15: na anyay may nabuong kultura sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Isinusulong din ni Tore ang Mobile Materials Recovery Program. Sa bawat recyclable plastics na ibinibigay ay may kapalit na puntos at kapag nakaipon ay pwedeng kapalit naman ang mga groceries. Walang maibigay na timeline o schedule para sa panaybanggit na master plan kontra baha at basura ang MMDA-GM. Kundi pangako na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya sa ngayon.
3: Transparency at pagtanggal ng red tape, ilan lang yan sa mga prioridad ni bagong PhilHealth President Dr. Beverly Ho. Yan ang agenda report ni Atty. Karen Jimeno.
16: Pinag-aaralan ni bagong PhilHealth President Dr. Beverly Ho ang pagbigay ng front-loaded inpatient payments sa mga ospital. Paliwanag ni Dr. Ho na ito ang pagbibigay ng paunang reimbursement sa mga ospital para mapabilis ang serbisyo sa mga PhilHealth members.
17: If you're a hospital, every year you get a total of say 100 million pesos worth of reimbursements. Are we able to give you a portion of that earlier? But then we will just audit you for the number of cases that you see versus that.
16: Sa kanyang unang panayam sa Billionario News Channel sa programang At the Forefront, sinabi ni Dr. Ho na balak din ng PhilHealth na mag-invest sa matinding IT system.

0: our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Bilyonario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview.
2: Higit 70 indigenous families ang masasapol ng Pax Silica Project sa Tarlac. Ano kaya ang plano ng gobyerno sa mga apektadong katutubo? Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Matapos ang protesta ng ilang grupo sa harap ng NCAP nitong nakaraang linggo, kaugnay sa Pax Silica Project, may nais linawin sa NCAP chairperson at secretary Nancy Catamco. Hindi raw totoo na walang ginagawa ang ahensya sa gitna ng mga pangamba ng ilang indigenous people na sinasabing maapektuhan ng itatayong proyekto.
4: Hindi po statement ni NCAP ang kailangan na marinig. Ang kailangan pong marinig ay yung boses ng community. Yun din ang sinasabi natin sa BCDA, nagkaroon po tayo ng meeting kahapon, na if matuloy po itong projects na to, kailangan po ng ang mga katutubo po na nandun po sa Tarlac ay kailangan po magkaroon ng meaningful participation.
3: Kinumpirma ni Catamco na ayon sa plano ng BCDA, ang sitio sa Pangkawayan sa Capas, Tarlac ang sentro at pinakamaapektuhan ng itatayong AI hub. Nagtungo sa sitio sa Pangkawayan ng ahensya kahapon para ituloy ang census at validation nila sa mga kabahayan ng AITA sa lugar. Ayon kay Catamco, 73 na pamilya o kabahayan ng mga katubo ang maapektuhan doon at mayroon ding 2 bahay na pagmamayari ng non-IPs.
4: Hindi po pwede na hindi isa walang bahala yung kanilang meaningful participation, ibig sabihin pagkikilahok sa dialogue, sa inception of the project. Yung sinasabi din ng BCDA na nakausap po natin na lalagyan po ng ano po yung maging plano for the IPs to preserve also their culture. Like yung saan sila pwede magre-ritual, saan yung kanilang burial ground.
3: Magkakaroon pa raw ng series of discussion sa pagitan ng BCDA at NCIP para malinaw ang mga plano sa katutubo. Dapat din daw ay magkaroon ng Memorandum of Understanding sa mga commitment na ibibigay para sa mga IP. Para kay Catamco, konektado raw mga krisismo sa kanya sa increased visibility niya sa trabaho. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonario News Channel.
5: Mga power utility at di mga consumer ang dapat sumalo sa gastos ng technical system loss charges. Yan ang isinusulong ni Senate President Win Gatchalian kasama ang pag-alis ng VAT sa singil sa kuryente. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
6: Distribution utilities daw ang dapat sumalo ng technical system loss charges dahil sila anya ang may kakayahan na bumili ng mga bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga linya at substation. Ito ang pananaw ni Senate President Win Gatchalian sa gitna ng mga pagdinig sa Senado kaugnay sa pagtanggal ng system loss charges. Isa ang technical system loss sa mga uri ng system loss charges na binabayaran ng mga consumer. Ito ang mga nawawalang kuryente mula sa power lines papunta sa mga power plants hanggang sa destinasyon nito.
7: Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan?
6: Iminungkahi rin ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na isama sa kalkulasyon ng cost ang technical system loss charges sa halip na isama sa revenue o kita.
7: No, dahil ngayon, pag parte siya ng revenue, consumer ang sumasagot, may VAT pa. No? Kung parte yan ng cost, expense na yan ng distribution utility.
6: Maaari rin anyang tanggalin ang value-added tax o VAT mula sa system loss charges nang hindi nagpapasa ng bagong batas. Base sa naging konsultasyon ng Senate President, kasama sina ERC Chair Francis Saturnino Juan at Bureau of Internal Revenue Chair Charlito Mendoza. Ayon kay Gatchalian, ginawa na raw ito dati sa lifetime rate noong naipasa ang Ease of Paying Taxes Act. May probisyon daw kasi dito na nagsasaad na hindi lahat ng bayaring na ipapasa sa consumer ay otomatikong may VAT. Kaya regulasyon na lang anya mula sa ERC ang kinakailangan para matanggal din ang VAT mula sa system loss charges. Ipinunto naman ni Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo, nakakailanganin nga ring magtayo ng dagdag distribution lines at substations para matugunan ang problema sa system loss. Para sa Agenda, Joan Manalo, Balinoro News Channel.
1: Nakaamba na naman ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo sa Martes. Kasabay nito ang lumalaking banta ng inflation. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
8: Rain or shine, kailangan magmaneho ng motoristang si Antonio papunta sa trabaho. No choice daw, kaya nagtitiis na lang siya tuwing sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo.
9: Una, yung sahod hindi naman talaga totally tumataas. Bilihin, tumataas. Hindi naman pwedeng umanda rin sa sakin ng walang gas. Sana yung government natin makaisip sila ng solusyon.
8: Nakaamba sa susunod na linggo ang isa pang round ng oil price hike, dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng umakyat ng higit 2 piso ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman, may inaasahang patong na hindi bababa sa piso. Sabi ni Belias, tumaas ang presyo ng langis sa international markets. Inaasahan anya ng industry players na posibleng lalo pang tumagal ang hidwaan sa pagitan ng US at Iran matapos mawala ng bisa ang MOU na pinirmahan noong June.
10: It's worrisome because if the Iranian conflict sana was resolved already, then we were expecting consumer sentiment to improve, oil prices to go down, and then of course the economy to improve. So everything you said are concerns. Inflation, consumer sentiment, GDP. So we just have, rather than politics, because this thing with the senators, this thing with the vice president's impeachment is distracting us, but it's not helping the economy.
8: Panawagan ni Francisco sa pamahalaan, ekonomiya muna bago politika. Ipagpatuloy rin ang pamamahagi ng targeted assistance sa mga nangangailangan. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino. Yan ang panawagan ng pamilya at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino sa pag-alala sa kanyang 43rd death anniversary. Yan ang Agenda Report ni Lade Cabagani.
11: 43 taon matapos ang pagpaslang kay former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., huling nagtipon ng kanyang pamilya at mga taga-suporta para alalahanin ang kanyang buhay, sakripisyo at legasiya. Nagkaroon ng misa sa Museleo ng Aquino Family sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Panawagan nila, panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Filipino. Dinaluhan ito ng magkakapatid na Aquino at kanilang mga pamilya. Present din ang ilan sa mga dating cabinet officials ng Pinoy administration at ilang taga-suporta ng pamilya Aquino mula sa August 21 movement. Si Chris Aquino na hindi nakadalo dahil sa iniindang sakit na represent ng anak na si Bimbi. Binalikan naman ni Kiko Aquino D ang mga salita ni Ninoy na the Filipino is worth dying for.
12: I think today, because of all of the things that are happening around us in the country, maybe even the world, we're being robbed of hope. And I think Lolo Ninoy is a very good example of someone who didn't let people take hope from him. Lolo Ninoy himself admits that there were times when he doubted. There were times when he said that parang mas mahal pa ng mga Pilipino yung kanilang mga tanikala kaysa sa mga karapatan at kalayaan nila. But I think by the time that he was freed, by the time that he was sent to exile in the United States, he, I think, had made up his mind that no, the Filipino is indeed worth dying for.
11: Ang atom leader na si Volt Bohol, naniniwalang nananatiling simbolo si Ninoy ng pakikibaka para sa kalayaan at demokrasya.
13: Dahil taong bahay mismo nakarealize, nung nilibing si Ninoy na hindi pala tayo nag-iisa lahat. Kasi before Ninoy was martyred, a lot of Filipinos thought that we are alone in that feeling of wanting to be free from the dictatorship.
11: Dagdag ni Bohol, hindi dapat matapos sa mga salita ang pagpaparangal sa legasiya ng dating senador. Kailangan umanong maisabuhay ito sa pagkilos, kabilang ang patuloy na pakikipaglaban kontra korupsyon. Bilang paggunita rin sa anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy, nag-alay ng Bulaklak ang mga miyembro ng Knights of Columbus Fraternal Association of the Philippines Incorporated sa monumento ng dating senador sa kanto ng Rojas Boulevard at P. Burgos sa Maynila. Nag-alay din ng Bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines. Inilipat naman sa mas accessible at pinagandang arrivals curbside area ng NAIA Terminal 1 ang marker bilang pag-alala kay Ninoy. Matatagpuan ito sa harapan mismo ng terminal katapat ng official signage ng Ninoy Aquino International Airport. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
14: Prime Video has found its new God of War. Ayon sa Variety, si Dave Bautista na ang gaganap bilang Kratos sa series adaptation ng hit video game. The film actor will take over the role from Ryan Hurst, who suffered an injury on set noong June. Dahil dito, na-delay ang production at kailangan daw i-reshoot ang kanyang parts. God of War follows Kratos and his son as they embark on a journey to spread the ashes of his deceased wife. Hindi pa tiyak kung kailan i-release ang series. Trending ang London premiere ng bagong film na The Dog Stars. Bida sa pelikula si Jacob Elordi. Nakasama sa red carpet ang co-star na si Rack Jasper the Dog. Bukod sa kanilang appearance, usap-usapan din ang OOTD ni Margaret Qualley, the actress stunned in black Chanel dress paired with Chanel's barely there naked shoes. Present din sa events sina director Ridley Scott, Josh Brolin, and Guy Pearce. The Dog Stars hits theaters on August 28th. She's played complicated moms and murderous wives, but in her new Netflix film, Emmy nominee Melanie Lynskey trades chaos for tenderness. Ang detalye sa Agenda Report ni Manny, the movie guy.
15: Whoa, hey.
16: She's been terrorizing survivors and eating her way through trauma as the murderous Shauna on Yellow Jackets. Pero ngayon, Melanie Lynskey trades cannibalism for cuddles, playing one of the most loving moms on screen in Don't Say Good Luck. I caught up with her for her new Happy Madison film at sinabi sa akin ni Miss Melanie what drew her to this raw, emotional coming-of-age story.
17: I didn't know that the script was based on a true story. I just was very moved by it. It was a very easy thing to say yes to.
18: Am I allowed to say good luck?
19: Just say break a leg.
16: At the heart of the film is a mother-daughter bond with breakout star Sunny Sandler at ang kanilang real-life chemistry practically leaps off the screen.
17: She's just such a sweet person, an incredible actor, and it just, we genuinely got close and were very natural with each other.
16: I had to ask, nagtanong ba ng advice sa kanya ang newcomer?
17: She does not need any advice. And I just would tell her, like, you're great. You're amazing. Yeah. She doesn't need any help. Yeah, she's great.
16: Miss Melanie has built a career on complicated, even murderous moms. So tinanong ko kung ano ang kaibahan ng role niya dito.
17: I think the thing that felt different is it was a lot less murderous. It honestly felt very simple. It felt like a very simple expression of like maternal love.
16: Palabas na ang Don't Say Good Luck sa Netflix, and Melanie hopes it sends moms and daughters home with one big reminder.
17: I mean, I just think it's important to cherish the time that you have with people you love. I hope it's a good reminder that you don't actually know how much time you have.
16: And since the musical Waitress plays a big part in the film, I had to know, fan ba ng musical theater si Miss Melanie?
17: I'm not a huge musical lover, I have to say. I did not grow up loving musicals, but everything changed for me when I saw The Book of Mormon. I was like, okay, I get it. I get it. Aww. I think musicals are amazing.
16: Stream Don't Say Good Luck Now, a sweet, funny, and unexpectedly moving love letter to moms, messy teenage years, and the people we sometimes forget to hold close. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
19: Sorry, you make me laugh and cry.
5: Halos 3 bilyong piso na italang pinsala ng masamang panahon sa Cordillera. At F1 driver Max Verstappen, aalis na nga ba ng Red Bull? Susunod yan sa agenda.

0: A new era for public health begins. Join us as newly appointed Health Secretary Dr. Edwin Mercado breaks down his vision for the DOH, emergency services, and the future of healthcare. Catch the exclusive guesting on Wellness as Well on Sunday, 10:30 a.m. on the Billionaire News Channel. Live well, live wealthy, wellness is well.
1: We're more connected than ever. But is the Philippines' internet keeping up with the rest of the world? Join DICT Secretary Henry Aguda as we ask, without better access and connectivity,
2: ano ba talaga?
1: What's the point of the internet in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa Kabisabal. Farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains Green and Go, ang mga sasakyan sa north at southbound lanes.
0: Tila malayo pa ang kailangang maabot ng Pilipinas para tuluyang matanggal ang excise tax sa tobacco industry. Ayon kasi sa BIR, revenue generator ang industriya. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
11: For me, I think that would definitely be a bonus chance. Only because maybe we are on the first world, or we're living in the world. Yeah, we don't want to see the revenues on the Caribbean. Right now, this is to recording the property and maybe you can relate to it. And maybe really far from actually knowing the government is very stringent to the building up what it is already collecting now. So, it's possible there's a lot of things that happen within the world. I foresee, but this one I believe is a great long shot. Only because just looking at it, there's been need for revenues which we need to be because of.
12: Revenue generator ang tobacco industry, kaya malayo pa ang kailangan maabot ng Pilipinas.

0: pesos ang buwis sa mga sigarilyo, habang nasa 60.20 pesos per milliliter ang nicotine salt vape products at 69.40 pesos per milliliter naman ang conventional free base o classic nicotine vapes. 2.92 pesos kada kilo ang buwis for unmanufactured tobacco, habang 37 pesos and 63 centavos per pack naman ang heated tobacco. Kaya ayon sa mga otoridad, malaki ang epekto ng illicit tobacco trading sa revenue collection ng bansa. Sa kabila ng heightened efforts ng mga otoridad, buhay pa rin ang illegal na kalakalan base sa pinakahuling raids ng law enforcement agencies. Intelligence-driven at risk-based na raw ang mga inspeksyon ngayon ng Bureau of Customs para maharang agad ang high-risk shipments, at kabilang daw sa hakbang ng komisyon ay ang mas pinaigting na cargo profiling at malapit na koordinasyon kasama ang NBI, BIR, PNP, Coast Guard at International Customs and Law Enforcement Partners. Hindi na raw kasi madaling matukoy ngayon ang country of origin ng mga illicit tobacco dahil ang kalakhang parte ng kanilang mga nakukumpiska ay mula sa inland warehouse raids, hindi na sa mga port. Dagdag ng mga otoridad, hindi lang naman tax collection ang apektado ng tobacco smuggling, kundi legitimate importers, manufacturers, distributors, retailers at higit sa lahat, ang mga magsasakang Pilipino na umaasa sa tobacco bilang pangkabuhayan. Paliwanag ng BOC, nagkakaroon kasi ng unfair competition sa pamamagitan ng talamak na untaxed tobacco products na ibinebenta sa bagsak presyong halaga.
1: Tobacco is more than an agricultural product. It supports households, contributes to local economies, support public programs, and essential services to our people. Smuggled and untaxed tobacco products deprive government of funds, create unfair competition to protect our people and our economy.
0: Para sa National Tobacco Administration o NTA, hindi raw dapat matapos sa ganitong estado ng industriya ang trabaho ng administrasyon dahil pulidong case build-up at accountability dapat ang kahantungan ng whole of government approach ng pamahalaan laban sa mga nakikinabang sa illicit trading. Dagdag naman ng DA, nananatiling importanteng parte ng Philippine agriculture ang industriya na kabuhayan anila para sa marami at the same time ay revenue generator para sa gobyerno. Nananawagan ng NTA para sa mas mahigpit na koordinasyon ng mga sangay ng gobyerno, pero kinikilala nila na kailangan ding silipin ang tax systems ng bansa, mga pulisiya at mga mekanismo ng pagkapatupad ng mga batas para matukoy kung nasaan ang problema.
2: Siguro hindi natin mahihirapan na tayo i-lower kasi naka-earmark na yun sa health services natin. Siguro limitahan lang natin yung pag-increase.
3: But not totally scrap for the
2: benefit. Sabi nga nila, di ba, long shot talaga yun. Dahil ang laki ng contribution nun sa government natin para alisin.
0: Sa pinakahuling pag-aaral ng European Union-ASEAN Business Council nitong Mayo, inaasahan ang pagtaas ng illicit tobacco trade incidents sa ASEAN 6 states at ang Pilipinas kasama sa top 3 countries na projected anilang masustain ang illicit cigarette sales sa 2028. Dahil sa regional logistics na dati na rin iniuulat ng law enforcement agencies bilang problema ng cross-border illicit trading at digital connectivity, inaasahan ng Konseho ang patuloy na pag-expand ng illegal na kalakalan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
4: Ipinasasara ni Public Works Secretary Vince Dizon sa DNR ang illegal small-scale mining sa Benguet. Bukod daw kasi sa masamang panahon, ito'y posibleng dahilan ng pagguho ng mga kalsada sa lugar. Narito ang Agenda Report ni Dobby De Guzman.
5: Ilang buwan nang hindi madaanan ang bahaging ito ng Baguio Vizcaya Road sa Barangay Bekala, Trinidad, Benguet. Isang 13 anyos na nagbebisikleta sa lugar ang nasawi rito nang maaksidente at dumiretso sa bangin. Totally wash out ang kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Kaya kailangang dumaan sa diversion road ang mga motorista.
6: Sana po mabigyan ng solusyon po itong kalsada natin kasi nagsara po ito noong July 24.
5: Agad ipinag-utos si DPWH Secretary Vince Dizon ang pagsasayo sa kalsada. 75 milyong piso ang halaga ng pondong inilaan para rito. At kanina, personal na nagtungo ang kalihim sa lugar para personal na masuri ang pag-usad ng proyekto. Nakiusap naman ang kalihim sa DNR para hindi masayang ang pondo ng pamahalaan sa pagsasayo sa mga kalsada. Ipatigil ang operasyon ng mga illegal small-scale miners dahil isa ito sa mga pinaniniwalaang sanhi ng mga pagguho.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kilala bilang Little Manila ng San Francisco Bay Area ang Daly City. Pero dahil sa patuloy na pagmahal ng bilihin at housing, marami na rin kababayan natin ang napipilitang lumipat. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Henny Espinosa.
1: Isang bagay na laging present sa Daly City ay ang fog. At may matagal ng biro kung bakit laging mahamog sa lungsod na ito, just south of San Francisco. Sa dami raw kasi ng mga Pilipinong nagsasaing. Biro man ito, may pinanggagalingan. Pagsapit ng early 1970s, Daly City had become a hub for Filipino-American families. Sa likod ng matibay na Filipino identity ng Daly City, may pagbabagong ipinapakita ang mga numero. Nasa 32,000 ang mga Pilipinong nakatira sa Daly City, halos one-third of the city's population. Pero bumaba ng 11% ang bilang ng mga Pilipino, halos 4,000 residente kumpara sa nakaraang 5-year census estimate. Isa sa mga pangunahing nakikitang dahilan ang patuloy na pagmahal ng pabahay. Noong 1978, binili ni Perla Abarrientos ang kanyang 5-bedroom home sa Daly City for a price that would be almost unheard of today.
2: This is just, I think, plus the closing cost and everything, it costs us, I think, 93,000 or 95,000, something that, yeah.
3: And now?
2: It's 1.5 million.
1: Maswerte naman si June Patalingho, isang custodian sa Jefferson School District. Bilang school employees, naka-avail sila ng kanyang asawa ng below market housing. $2,400 lang ang binabayaran nila sa two-bedroom apartment kada buwan, kumpara sa mahigit $3,000 sa regular market. Pero para sa mga walang ganitong benepisyo, ani June, may paraan pa rin naman. At para mas maraming working families ang magkakaroon ng pagkakataong manatili sa Daly City, local leaders are pushing for more affordable housing options. Daly City Council member Jocelyn Manalo, the city's first Filipina mayor, helped spearhead Eastmore Heights, a 56-unit below-market housing development para sa Jefferson Elementary School District employees.
4: We've been able to have below market rate home ownership, down payment assistance programs when we joined HART, and then also below market rate rental units. I want to share with the community right now, August 28 is the deadline for if you want to apply to some below market rate townhomes in Daly City. It costs $648,000. And that is below market rate. In other words, that would probably go for maybe close to a million, if not over a million.
1: Housing costs, job opportunities, retirement, ano man ang dahilan ng pag-alis, Daly City remains a historic anchor of Filipino life in the Bay Area. And even when the fog covers this city, one thing remains clear. Filipino roots here run deep. Para sa agenda, Henny Espinosa, Billionaire News Channel, Daly City, California.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja.
5: Pinky, naging maaraw at mainit muli sa maraming lugar sa Luzon ngayong Biyernes dahil sa mahinang habagat or southwest monsoon, habang nakapalibot pa rin ang tatlong sama ng panahon sa labas ng ating par. Isa na dyan ang bagyong may international name na Saudel na patuloy ang paglakas habang nasa Dagat Pasipiko. Huling namataan si Saudel sa layong 2,635 kilometers silangan ng southeastern Luzon at may taglay na hangin na 110 kilometers per hour. Halos typhoon na po ito. Bukod kay Saudel, andyan pa rin ang low pressure area dito po sa may hilaga ng Batanes na dating bagyong Neneng at wala ng epekto sa ating bansa. At ang LPA dito sa may silangan ng Mindanao na nasa layong 1,500 kilometers east of northeastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot ang buntot ng LPA na ito dito po sa gawing Mindanao, kaya posible na ang mga isolated na ulan doon sa magdamag. Base sa pagtaya ng pag-asa, tatawirin ng bagyong Saudel ang Northern Mariana Islands ngayong Sabado at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang typhoon. Once makapasok po ng PAR, tatawagin ito sa local name na Obet o yung magiging pang-apat na bagyo na for the month of August. Sabi ng pag-asa, hindi nakikita ang magla-landfall or tatama sa kalupaan ng bagyong Obet sa alimampanig ng ating bansa. Subalit, posible nitong palakasin ng habagat simula sa araw ng Lunes. Kaya ka-weather, namnamin na po ang kalmadong panahon sa Luzon hanggang araw ng Sabado at paghandaan na ang posibleng malalakas na ulan by early and middle of next week. Bukas, August 22, araw ng Sabado, maraming lugar pa rin po sa Luzon ang makakaranas ng maaraw at mainit na panahon kabilang ang Metro Manila. So pwedeng-pwede pang maglaba o mamasyal. Habang may ibang lugar po naman sa Norte, gaya ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Cagayan, Zambales at Bataan ang posibleng makaranas bukas ng light to moderate na ulan dahil sa habagat. Pagsapit ng Linggo, magsisimula na pong lumakas ang habagat sa Luzon. Ibig sabihin, magiging maulap na po ang papawirin sa buong Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, ganyan sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. At sasamahan pa yan ng paminsa-misang malakas na ulan dito sa may western sections. Kaya ka-weather, magbang po ng payong o kapote kung lalabas ng bahay. Sa Visayas at Mindanao, sa araw ng Sabado, fair weather conditions or bahagyang maulap pa rin po in general, maliban na lamang sa mga morning na ulan dito sa may parting Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao Provinces, habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may chance na mga isolated na ulan sa may Soksabjen, Davao Occidental at Maguindanao Provinces. Pagsapit po ng Linggo, mananatili pa rin fair or bahagyang maulap ang kalangitan, madalas maaraw sa maraming lugar sa Visayas and Mindanao, maliban na lamang sa may Eastern Visayas, medyo maulan po sa umaga, gayon din sa may Surigao Provinces and Dinagat Islands. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi sa Linggo, may chance na rin po ng paglakas ng habagat dito sa may Western Visayas and Negros Occidental, kaya asahan din po ang kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
3: Charles Melton is now a married man. The Beef star quietly tied the knot with his longtime partner, director and photographer Camille Summers-Valley. In an interview with People magazine, tinawag kasi ni Charles Camille bilang his wife. They welcomed their first child back in March. Charles was previously romantically linked to his Riverdale co-star Camila Mendez, Chase Wonders, and Chloe Bennett. Halle Berry is glowing and loving life at 60. Sinelebrate ng Oscar winner ang kanyang birthday with her fiancé, Van Hunt. On Instagram, finlex ni Halle ang kanilang sweet getaway in Los Cabos, Mexico. The two are spotted enjoying the beach with a romantic dinner setup. Sa caption, may pa-shoutout din ang aktres sa kanyang partner, telling him, quote, "With you, it's always easy." Halle Berry at 60. Wow. Yeah. She looks great.
0: Fit. Yeah. So fit. Mm-hmm. Oh, life starts at 75.
6: Dati 40, tapos 50. Padagdag na ng padagdag.
0: Sabi ko sa'yo eh. Alam mo, long weekend? Wow. Sarap naman nila. Sana all.
6: Sana all. Sana
3: walang traffic all today dahil dyan.
0: Yes.
3: Pero according to Benison, may bagyong parating na naman. So I think lubusin na natin ang weekend na ito. Enjoyin nyo na. Kasi parang hindi magtatagal ang sunshine.
0: I know. Pero huwag mo naman sabihin, baka matuloy talaga yan.
7: Magsampay na. Magsampay na tayo ng mga labada.
0: Alam mo, halatang ikaw yung naglalabas sa bahay nyo. Okay, if you were given a long weekend like now, ikaw very well-traveled, where would you go?
3: Well, you know, I just came from Bangkok. So I would do Bangkok again. Like, I love the food. Yeah. I love the culture.
6: So good.
3: But honestly, nowadays, I just want to stay home. Huh? As much as possible.
0: Alam, tumatanda.
3: Ganun na ba yun?
6: Sandali, galing kang Bangkok.
3: Yeah.
6: Walang ba sa lubong?
3: Ay,
6: bakit ganun? Hindi uso yun dito.
3: Oo nga pala.
6: Ikaw magde-declare.
3: Oo.
6: But yeah, I agree with Mon. Bangkok is really a beautiful city to be in. I love the food. I love Thai food as well.
0: Talaga?
6: Pero tama din siya. Doon din ako sa bahay.
8: Ano ba?
6: Kasi kulang ang 3 days.
8: Kulang ang 3 days?
6: Mapapagod ka lang.
8: Ay, diba? Kaya ko yan. Kaya ko yan.
3: Ikaw saan?
8: Alam mo, it depends on how you spend your day. Hmm. One day can feel like 1 week.
3: That's true.
8: No, talaga. Ako pupunta ako ng Amanpulo.
3: Ah,
8: oo,
3: nice.
8: Diba? Lalo na kung libre.
6: Libre mo naman kami.
8: Hindi nga, wala nga eh. Sponsor dapat.
6: Sige na.
7: Parinig.
8: Napakaganda. Mm-hmm. Napakaganda. Parang it can't get any better than that.
3: World class.
8: Hindi mo na kailangan mag-abroad. Uh-oh. Here in the Philippines, there are so many places you can
6: saka
8: go to.
6: At least madali.
8: Oo,
6: madali. Diba? Pag ano mo, aeroplano mo, andun ka na. Mm-mm. Kaya lang ngayon, sa Clark ka na. Upunta.
3: Ah, ganun.
6: Clark na sila.
8: Oh.
6: Wow. I haven't been lately though, but I saw, yeah.
8: Okay.
3: Willard.
6: Willard, what about you?
7: Boracay.
8: Bora. Yes. Matagal ka nang hindi nakapunta.
7: Hindi pa kasi ako actually nakapunta ng Boracay.
8: Oh, no way! This guy?
3: Yes. What? Oh my goodness.
8: You'd be in hiding. Talaga? Oh. Hindi pa nga daw siya nakarating ng Boracay.
3: Okay, we need to make that happen and document it for BNC.
8: You have to go.
7: Hanggang kalibo lang. Tapos no chance to visit Boracay.
6: Were you supposed to go? Yes. Tapos hindi na tuloy?
7: Hindi rin.
6: Ah, wala din talaga.
8: Okay. Alam mo, kung babayaran mo yung ticket namin, sasamahan ka namin doon.
6: Willing.
8: Tour guide tayo.
6: Kahit 2 nights lang, okay na kami.
8: Oh, two nights. Kasyang-kasya.
6: Mm. Basta tayo isang kwarto, ah.
7: Kala ko, isang kwarto lang, tipid.
8: Nagsisisi na siya. Nagsisisi na. Oh, happy long weekend
6: happy
8: sa inyo.
6: Happy long weekend. Stay safe. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman si Raymond Gutierrez.
8: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

nagdadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Ako po na inyong lingkod ay muling nagbabalik at bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ang Diyos sa inyong pagkauhaw at pagkagutom ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay nasisiyahan sa inyong pagbibigay ng halaga sa kanyang mga salita sa inyong buhay. Sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko kayo na muling samahan ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Amang banal sa langit, ikaw na lumalang sa langit at lupa at sa lahat ng nasa kanila, ikaw na pinagmumulan ng lahat na mabuting kaloob, kami po ay lubos na nagagalak sa isa na namang pagkakataon na binigay ninyo sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu at pagkalooban kami ng makalangit na talino upang sa aming pag-aaral ay dumating kami sa tamang pagkakilala ng katotohanan. Itong aming papuri at pasasalamat at daing ay aming ipinapaabot sa inyong banal na luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa makabuluhang pananampalataya. Ang huling bahagi na ating tinalakay sa nakalipas ay tungkol sa mga katotohanan na nauukol kay Kristo na dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas. Subalit, naubusan tayo ng oras na hindi natin natapos. Bitin kumbaga ang ating ginawang pag-aaral sa nakalipas. Kaya ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga katotohanan ukol kay Kristo. Ating napag-alaman batay sa Acts chapter 16 verse 30 and 31 at Romans 10 verse 9 to 13 na ang unang hakbang na dapat nating gawin upang maligtas ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. At upang magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, kinakailangan na malaman natin ang lahat ng mga katotohanan na nauukol sa Kanya, kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito ang leksyon na matututunan natin sa karanasan ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, "Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan." Tulad ni Pablo, dapat makilala natin kung sino si Jesus at paniwalaan natin ang lahat na katotohanan tungkol sa Kanya batay sa pagpapakilala ng Biblia kung sino siya. Ito ang sinimulan natin na tinalakay sa nakalipas, subalit lima lamang sa mga katotohanan tungkol kay Jesus ang ating tinalakay. Balik-aralan po muna natin ang mga ito sa maikling panahon bago natin ituloy na talakayin ang mga iba. Kailangang sampalatayan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Bakit po? Dahil sa John 3:16 and 18 ay ipinakikilala siya bilang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Bakit tinawag si Jesus na anak ng Diyos samantalang sinabi sa Philippians 2:6 na siya ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos? Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang ikalawang dahilan ayon sa Romans chapter 1 verse 1 to 4 ay si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na maguli. Number 2, pinakailangang sampalatayan natin na si Jesus ang Kristo. Bakit po? Dahil sa Matthew chapter 16 verse 13 to 18 at John chapter 4 verse 25, 26 at 39 to 42 ay ipinakilala si Jesus hindi lamang anak ng buhay na Diyos, kundi siya ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Importante din po ito na sampalatayanan natin dahil pinatutunayan ng 1 John chapter 2 verse 22 na sino man ang tumanggi na si Jesus ang Kristo ay antikristo. At hindi lamang si Kristo ang kanyang tinatanggihan, kundi ang Ama din. Number 3, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil si Jesus ay ipinakilala ng Biblia sa Colossians 1 verse 15 and 16 at John chapter 1 verse 1 to 3 and 14 na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay at mula sa kanya ang buhay. Kung siya ang lumalang sa lahat ng bagay, bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang? Ang sagot ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang at hindi isang nilalang. Number 4, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus bilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil sa Hebrews chapter 1 verse 8 to 12 ay ipinakilala ng Diyos Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos at siya ang lumikha ng sangkalupaan at sangkalangitan. Ang patutuon na ito ng Ama tungkol kay Jesus ayon sa 1 John 5 verse 9 and 10 ay matibay na patutuo, at ang sinuman na ayaw maniwala sa patutuo ng Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Dagdag pa rito, ayon sa Exodus 3 verse 1 to 15 at chapter 6 verse 2 and 3, si Jesus ay nagpakita at nagpakilala kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang pangalan niya ay Jehovah o Yahweh. Alam natin na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses ay si Jesus at hindi ang Diyos Ama tulad ng inaakala ng iba. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 18 na walang taong nakakakita kailanman sa Diyos Ama. Sa Revelation chapter 1 verse 8 to 18 ay nagpakilala o nagpakita rin si Jesus kay Apostol Juan sa pamamagitan ng pangitain, at pinakilala niya ang kanyang sarili sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan ng talatang 17 at 18 na si Jesus nga yung nagpakilala sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat, dahil nagpaliwanag siya ng ganito, "Ako ang una," ibig sabihin ay Alpha, "at ang huli," ibig sabihin ay Omega, "at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Nakatitiyak tayo na si Jesus ang nagpakilala kay Juan na Alpha at Omega at makapangyarihan sa lahat, dahil sinasabi niya kay Juan na siya ay namatay at nabuhay uli. Hindi po pwedeng ang Diyos Ama ito dahil hindi siya kailanman namatay at nabuhay muli. Number 5, Kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at ang tanging tagapagligtas. Bakit po? Dahil ito ang pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Jesus sa John chapter 14 verse 6 na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama na hindi dadaan sa Kanya. Sabi ng 1 Timothy 2 verse 5, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, at ito ay si Kristo Jesus na ibinigay ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Bakit si Jesus lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao? Dahil ibinigay niya ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Hindi pwedeng magiging tagapamagitan ang ibang tao kasama ni Jesus, tulad ni Maria, ni Jose at iba pa diyan na tinatawag na santo at santa, dahil hindi nila ibinigay ang kanilang sarili na pantubos sa lahat katulad ng ginawa ni Jesus. Dahil dito ay sinasabi sa Acts chapter 4 verse 10 to 12 na dapat sampalatayanan si Jesus na siya ang tanging tagapagligtas natin, dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Huwag po tayong malinlang na magtiwala sa iba pang tagapamagitan. Mula dito ay ating dagdagan pa ang ating pagkakilala kay Jesus upang sa bandang huli, ang bawat isa sa atin ay makapagsasabi rin tulad ng sinasabi ni Pablo na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Kaya dagdagan pa po natin ang ating kaalaman tungkol kay Jesus. Ika-anim, kinakailangan na sampalatayan natin na si Jesus na anak ng Diyos ang naparito sa laman o sa ibang salita ay nagkatawang tao. Importante po ito dahil isa ito sa pagkakilanlan sa tunay na sumasampalataya. Ang hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 1 to 3 na nagsasabi, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw sa mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu

katotohanan. Dito ay may dalawang Diyos na ipinakikilala na magkasama mula pa sa pasimula. Ang una ay yung tinatawag sa pangalan na salita at ang ikalawa ay yung kasama niya na Diyos. Ang Diyos na tinutukoy dito na kasama ng salita ay ang Diyos Ama at ang salita na kasama ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, sino sa dalawa ang nagkatawang tao? Basahin natin ang sagot sa verse 14. At nagkatawang tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Hindi po ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, kundi ang salita sa makatuwid ay si Jesus na anak ng Diyos. Number 7, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Kristo na Diyos ay nahayag sa makasalanang laman. Basahin po natin ang 1 Timothy 3, verse 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sa wikang Ingles ay sinasabi, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory." Ang Diyos na sinasabi rito na nahayag sa laman ay si Panginoong Hesukristo. Ang tanong, anong uri ng laman nahayag si Jesus? Siya ba ay nahayag sa makasalanang laman na tulad ng laman natin matapos magkasala ang tao? O sa hindi makasalanang laman tulad ng laman ni Adan bago siya nagkasala? Basahin natin ang sagot sa Romans chapter 8, verse 3 and 4. Sapagkat ang hindi magawa ng kuutusan, yamang ito ay pinahihina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ayon dito sa nabasa, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang sariling anak sa anyo o likas ng makasalanang laman na tinawag sa wikang Ingles na sinful flesh and not sinless flesh. Bakit kailangan na sa makasalanang laman na taglay natin mahayag si Jesus? Basahin natin ang sagot sa Hebrews chapter 2, verse 16 to 18. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhas ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklulo sa mga tinutukso. Ayon sa ating nabasa, may tatlo na dahilan kung bakit kailangang mahayag si Jesus sa makasalanang laman na taglay natin. Una, upang siya ay mapabilang na ating kapatid. Kaya nang siya ay nahayag sa ating laman, sabi sa verse 11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayo na kanyang mga kapatid. Second, upang siya ay pwedeng gumawa ng handog na pantubos. Kung hindi mahayag si Jesus sa ating laman, ay hindi siya pwedeng maibilang na kapatid natin. At kung hindi siya tunay na maging kapatid natin sa laman, hindi siya pwedeng gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan natin. Bakit po? Dahil ayon sa ating pinag-aralan sa nakalipas, batay sa patakaran ng pagtubos sa Leviticus chapter 25 verse 47 to 49, ang may legal na karapatan na magtubos sa atin na naibenta sa pagkakaalipin ay ang kapatid, amain o kamag-anak. Basahin po natin, kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maaari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakatubos.

0: makatubos sa kanya o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Yan po ang dahilan. Ikatlo, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Si Jesus na ating pinakapunong saserdote ang tumatayong tinatawan natin sa Diyos. Siya ang tumayo bilang tagapagtanggol natin sa harap ng Ama upang maghandog ng ating mga panalangin at makiusap sa Ama na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan dahil sa merito o bisa ng kanyang dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 1, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Diyos. Si Jesus na siyang matuwid. Bakit tayo ipagtatanggol ni Jesus kahit magkasala pa tayo? At anong karapatan mayroon si Jesus upang makiusap sa Ama na patawarin tayo? Ang sagot ay nasa ikalawang versikulo na nagsasabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung hindi inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi siya maging mabisang tagapagtanggol natin at kahit magmamakaawa pa siya sa Ama upang tayo ay patawarin, ay hindi tayo pwedeng patawarin ng Ama. Bakit? Dahil may batas na nakasulat sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kung hindi dumanak ang dugo ni Jesus, wala tayong kapatawaran. Importante na ating sampalatayan na si Jesus ay nahayag sa makasalanang laman dahil ito ang legal na paraan upang siya ay maging kapatid natin sa laman at magkaroon siya ng karapatan na tumayo bilang manunubos natin at ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito rin ang ginawang paraan upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano ang kinalaman ng kanyang pagkahayag sa makasalanang laman sa kanyang pagiging maawain at tapat na saserdote? Basahin natin ang sagot sa Hebrews 4 verse 14 to 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Number 8, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Bakit? Dahil ito ang totoong ginawa ni Kristo bilang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ayon sa Romans 5 verse 8 and 9, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ikasyam, kailangang sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nabayaran at napatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, na si Kristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi naman ng Ephesians 1 verse 7 and 8 na kay Jesus ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin. Ito ang kasampo. Kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay binili tayo ng Diyos upang maging kanyang pag-aari. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:6, na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinagtibay ni Pedro ang katotohanan na ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 nang sabihin niya, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahal na dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Kaya sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan at pag-iisip na siyang pagmamay-ari ng Diyos." Number 11, kinakailangan na sampalatayanan natin na sinunod ni Jesus nang sakdal ang kautusan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Naging sakdal ba ang kanyang pagsunod? Basahin natin ang Hebrews 5 verse 8 and 9. "Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat." Number 12, kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod ni Jesus sa kautusan ay inaari tayong ganap at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan ayon sa Biblia. Sabi sa Romans 5 verse 17 and 18, "Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumutupad ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Jesucristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ang mga tao ang pag-aaring ganap at buhay." Number 13, kinakailangan na sampalatayanan natin na dahil tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus, tayo ay binigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ito ay nasa kamay na ni Jesus. Ito ang sabi sa 1 John 5 verse 11 and 12. "At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ibinigay ko sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo upang kayo ay maligtas. Nasa inyo na po ang pagpapasya ngayon. Hindi po ako pwedeng magpasya para sa inyo. Subalit, ipinamamanhik ko sa inyo na sumampalataya po kayo kay Panginoong Jesus upang kayo at ang inyong sambahayan ay maliligtas. Tulungan nawa kayo ng Diyos. Tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin na dapat naming sampalatayanan upang maligtas. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarm.org. sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.